alaafia mo fe bi wa le re mere kan o alata ala ni be re odun yi pe gbogbo nta sire gbogbo nta sire gbogbo nti nbe nu wa e bo lati se si bawo lati se si gbogbo alata eyan ba la patapata ti o ba gbe igbese le lori ala yi o le se ki se pe o se gbo mi dada gbogbo alata eyan ba la won dogun won dogbon won roko ni tomorrow won lo loyinbo lola woli so bayi pe yo da fun mi eh pastor so bayi pe yo da fun mi afa so babalawo so won a mo ri looto sugbon gbogbo nta ba igbese le lori onikan ni mo bo si o igbe o le rin ijapa o le sare o gba kwara de badan egbon se o gbianju ewo o kenu laaro imo tori mo kan fe firan wa leti ngba ti mo wo ago mo ri pe ojo odun yi ago odun yi osu odun yi o tun tin lo ati bo nu osu karun oni lojo kewa ninu osu karun odun yi mo tin lo alata ala igbese ta ala gbe nbo la bade sa ti se nkan kan ninu odun isa gbogbo wa de be laaro yi tori pe mo ri pe o ye kin si wa leti kin figirin wa leti ka le soji tori pe opolopo leti sun eni ba de sun koni sun sugbe je ndodo mama rita arin ola lati ni ijo flame ka gbon ti won ni fun wa laaro yi oyin logo te siwaju bond fm 92.9

Olorun oba yo so gbogbo wa lolu omo tori o da wa togo togo ni ogo na o jade yo pada farahan pa ba ti duro ta simi be ni obi wa le re bere kan le kan se gbagbe ta n ba bo pe ah ki mo fe ran wa leti ki n figirin wa leti ki n sin wa n gbere ki n so waji laaro yi ki n gba be yen wole pe ala ta ala ni January ni December 2025 pe ah bi n ba ile wo 2026 I want come by come by come by ni ma se mo fe bi wa pe nbo la bade o ki ran wa leti pe sa ti gbegbe se sa ti bere tori agun odun yi o tun tin lo odun ti fe dasi meji bayi ba bayi lo su ija odun dasi meji niyan te ba tin gbo June July August odun lo atokerere lo loju jiji ti mekun sun olohun ni pa wa lekun ohun ta ma se ni ka pon mi nle do ngbe ka le ro mi mu nigba ti oda ba de awon gbe se won yi sa ti wa bere lati gbe iberu bojo o je lo mi o le bere eru n ba won pe lapaja se bayi o subu tamando se bayi o subu la ka se gbe se o subu olule nje temi na ba se mu o ni lule bayi iberu ta won kan niyan iberu pe sawon o ni subu o ni beru ta won kan iwo se se na njo mo pe isubu gan ara agbiyanju ni oga ni o bo ba rin to ba subu gbogbo ero ni mo fi so wi pe ko se ni to ma rin ti o ni farapa e fi to mo kekere e fi sapere omo to fe rin ibi irakoro ni o ti bere o wa fe rin to ba gbese kini ese akoko to ba kokko gbe o le je pe igi feremu kan ni o fori gbagba teje o tu iyo ni pe ko mo pada dede mo yo tun pada dede bi igbese ati ala bo ti ri niyan iberu ta won kan oni pe won fe toke mugigun nje mo pe eni fe mo fi drum ta omi ladugo nla goro ti o mo fi ta omi goro olomi ni mo fe mo ta omi ni mo fe mo ta inu goro mo fi fe mo ta goro ni won fi ma sodun won re se mo pe ibi sasseti omi ni o ti bere elomi o di gba to ba rowo ogoro ko to bere nti o gbegbe se le lori o le ko proposal o ko se visibility studies ko woye to fe na ko woye o mo si nle opolopo a mo dajo won a mo fi bere owo igbesi ala won pe ajo yi ti n ba ti ko oni won fi bere tebiti ya na la fi sajo ewu opolopo mo se wadi dada obirin se okunrin se koda awon mo dajo lo office difference ati nbenu ni elomi ti fi nta minira owo ajo ni o koda awon gba owo ajo won fi nra moto won fo owo ajo ra le won fi nkole nje wo omo na ti etan lara agbese ni tere eni tere eji tere yi oke lo ti fe mu elomi o ti e ri 1 million naira ri lati jo to ti dele aye o si ti se nkan bi 100 million ko ri di mo won kisi pe 1 million re inu ise ti mo nse e tin 100,000 naira losu bo ni o se ri 1 million o ti mo n gbeyanju ati so ni pe opolopo nti o je ka awon opolopo eyan ko gbegbe se lori ala won ni pe awon eru n ba won ba won subu awon kan wa be awon kan o di gba ti an ba ri ta ba ko iru le tabiola owo le abiola ki an to rale daddy ko ri be o eni ti o rin yo farapa be nikan ba so fun e wi pe ni oju ona igbese lati de bi ala eyan po rorun eni ye n paro ni eni ye o n paro ni o farapa o da lapa eyan o ma kan lese to je pe Olorun oba yo si pada bomirin Elijah ki to de kon nikan oni mi o mo pe agbelebu le wa adijo agbelebu ti mo gbe pelu ikedun igba ti mo gbe de kafari lo to wa adijo ero wa wo iju agbelebu e wa wo lese mi bi mo tinjo oni agbelebu igi oro igi egan pe ki so to diyan oju isuri ninu odo ko ki o to de ko oju e ri ninu ikoko oni agbelebu to dopa itile ti mo fi njo oni oju mi ri sugbon o ti doro itan gbogbo teyan ba se ninu igbese aforigba
aforugba yo pada doro itan tori ara nbo wa pada tuni nigba ti ala ati ran wa ba se nipase igbese ti a n gbe o ka mi lara pupo pupo sugbon ko si akoko.

koko nu were na lo nte siwajo awon agba bo won ni okokan ba na la yo esele ku o o ma ni ti ora egbe oselu APC nipile ti Eko leyin ta lara ti gbo ti ajero ti gba ti owo ogun agagan ti awon na ti gbo si oro na pe Kadiri Obafemi Amzati ohun na ni o dije labi ase egbe oselu APC fun ipo governor nipile ti Eko won ni won ti yo se kan leku beyen ni bayi won ni won wa reti eni ti won mu gege bi igba keji governor nipile ti Eko won ni oro yi o jeyo nibi eto kan eto pe awon ijoba ipile Eko papa ajo ayidade awon osise Nigeria Labour Congress ati ajo to ri si awon osele ka ti olokowo Trade Union Congress eti won se atileyin fun alagba Obafemi Amza pe ti eni mo se Obafemi Amza to wasi ayinde onu imbi to ti kanrin lorisirisi se ko ohun na kuku le lere won ngba ti won tesi waju lori oro won won ni awon ki baba na ku orire o papa lori boye pe o gbiyanju o jara buraburu lati lo ba gbogbo awon eyan te pe ale ti kanrin lori

ishanuara eleketa onikama seyo bi emeji bi emeta kile tumo ama sakoba fun ishanuara onta sabapade re latara ilegbonse gbogbo awon nkan wonyi ama sakoba fun isan inu ara ti ko ni jekeje oribi lo dada to ba ji ti ko ba isan ara o ni si dada mo gbogbo awon eyan si mo pe aboke o mo nkan meji ju isan ara ni kana lo lori aisha isan ara yi to ba ti wonu ara ama fa ile se dede fun omokunrin tan pe ni idakole iwo omokunrin to wora e dada to je pe laarin seju kan si meji ara re o ti wale abiwo to je pe o ti e nile ba obirin re sere le meji bi e meta kile to mo abiwo to ti e je pe ni ara ti o ti e ni gbira dada depo pe o le se ojuse re mo ni to ba ti nipa inija nipa isan ara ti ma fa idakole fun omokunrin dide le ma bo wa baba boke o ni shop number 10A Oyekola Plaza opposite Deeper Life Church ni Jakande Isolo Road ibe ni baboke o wa bayi ero banisoro to le pe baboke o zi 08094471143 lekan zi 08094471143 08022613442 08022613442 omo odun melo ni wo o ti ju omo 40 years lo o ti ju omo 50 years lo o ti ju omo 70 years lo to je pe laarin seju kan si meji o ti da to wele mo ni to ba wa baba boke o iwo gan o mo ipe ni olohun be leyin baboke o awo o mo nkan meji o ju isan ara ti ma fa idakole fun omokunrin ti ki je ki omokunrin le soju si e dede lodo aya re lori ise ara ti baboke o nso nipa yi nkan to ti sele se mi gan fun ra mi ri ni ti mo si lori sirisi ogun lori nkan yi ti nkan yi o lo yo tun pada wa nigba to ya ni mo pade baba kan baba yi lo se toju arun idakole ifun mi o n lo fi je si pe ni gbogbo eyan to n wa sodo baboke o lori idakole ti mo so omokunrin dole awon na gba pe ah olohun be leyin baboke o pelu ase lodo olohun oba to mu ti wa to mu ku nbe to ba dodo baboke o ni shop number 10A Oyekola Plaza niwaju Deeper Life Church ni Jakande Gate ti Isolo Road ibe ni baboke o baba yi pelu ase lodo olohun ti enu ni sorisi ero banisoro baboke o 08094471143 lekan zi 08094471143 abi 08022613442 08022613442

0: baba oke o nipa aisan onibe ta to ma nbara won rin ojora arabeku ati dakole kini iyato to wa laarin meteta
1: e seun atokun idakole na tin ba obirin re sire to jaji pe ni yo le se ndede bo si ye ko si ṣugbọn ko ni lagbara lati se elekeji arabeku ara o dide laarin seju kan si meji ara ti wale ojora ntite ara o dide keyan fe ba obirin re sire yo da igba to ranti nkan kan ara re o ba wale ti o ba ti ri be ndele ko ma bo wa kan si babokewo lase lodo olohun lagbara lodo olohun to ba dodo babokewo o gba polo nbe.

Toto Olare o Oba ti ewu ori oso di arugbo Eru re to ba Olorun to nja fun wa laimoran ti ada ase Oloba se kabiyesi re Yoruba bo won ni yepe ti alakan ba kojo won ki roju fi mole lagbara ase oba oke imo ta oni jo lori aye wa lase Eledumare ohun na ni mo fi nki wa ko ojumo laaro toni lori eto gbaye gbadun nile ise bond fm 92.9 emukale itura ka tun jo seto laaro toni olufunke adisa loruko temi abala amoran lo ni papapa belenjani se ajoyo mama e celebrate your mother won ni orisa bi iya o si iya ohun na ni alabaro omo o ye ki a ma sajoyo awon obi wa lore kore ko ye ko je pe lododun abi loshoshu lojojumo lose ose o ye ka ma mo riri iya tori ipa omo iya lori omo ko se fowo ro seyin bo sile je pe awon obi kan wa iya kan wa pe abi agba ni won bo osu mesan ti won fi gbe oyun yen na o kuro ni kere mi nigbati a wa ni ile iwe ile alakobere a ma n ko orin kan fun awon iya ta ba n se cultural

0: love you. Love you, babe. Go go away. Yala ba ye no ni anki pe. Happy Mother's Day. Ki ma ki ya temi no. Abi amoto to. Reverend Mrs. Christiana Oluremi Famoroti, JP. Happy Mother's Day. Line ni bagbe mama wa. Ni ileshe Radio Nigeria. Yomo babirin. Adenike wura ola adegoke JP. Happy Mother's Day. Si gbogbo awon abiamo lagbaye pata pata ri daju yi pe o sajoyo mame lojo otuni ni abala iso lo ni papapa kini nkan ti a ma mu enu ba oduran ni kin se aimo fun oloko locust beans lawon oloyibo npe eleyi ta wa yo ba mo si iru ani iru je eso ti o dara pelu iwulo ti o po o je okan lara awon ohun elo pataki ni ile adulawo papa julo ohun elo amu obedun a le je lasan tabi ki a lo ki a ma fi si onje o ni awon akonu bi vitamin A C calcium phosphorus bakona o ni crude oil crude fats ati crude fiber to se iranlowo atunse awon ero ara ati iwon tun won si ipele sugar iru woro to won 100 gram ni 253 calories ajin dara ama je fun wa ni agbara olohun ba e je ka lo sodo onimo nje ti a ba pada de baba oke o gege bi ise won o ma wa ni ikale lati so fun wa bi iso ara wa bo bodo se ma ji pe
1: ti waju le se bond fm 92.9 onimo nje ti wa nile agbara
2: e ka aro ma e ka aro gbogbo ara ile e ka aro gbogbo ti to n bo wa
1: e se oruko yin ma
2: oruko mi ni onimo nje esther oyewole lati federal medical center abeokuta
1: iru eleyi ti a mu enu bayi kini ilera anfani ti iru n se gan
2: iru je elo obe to dara gan ti a ma fi si obe a le fi si gbogbo nkan ti a ba fe je ta ba fe se lori ina iru oko ni nkan ka n pe ni protein only carbohydrate, only lipid, only on tonja ki oju wa ki o mogere, only on tonja ki yara wa ko wa ni alafia, ki ton yagbe abitombi, ki o ba jeru ni ki ba

0: lele elo mi yo ma rin gege bi eni ti fata fe bo yo lese re kan ri ka ma terin ki nkan ma rin ka kiri nu ara abi ki ara bere si ma tani elo mi yo dabi gba to fe po nkan ti ko ni ri po ninu ara mo ni to ba ti mo po ni pe ni ja awon nkan ti mo ndaruko yi ani ero igbalode eyi ta ma fi asi ayewo ti won o si ma foju gbogbo ntin si o ninu ara lati ni ajegun adayeba eyi ta kokko fun awon eyan na o to di pe yo bere si logun pelu ase t'olohun oba to mu ti wa to mu ko nibe ti gangan na o ni soro se awa ni shop number 10A Oyekola Plaza ni waju Deeper Life Church ni Jakande Gate ni Oke Afa Igboro ero ba ni soro baboke o 08094471143 08094471143 kire o
1: you know e bo soja lo se yi era iru abara iru 100 naira a sise ti o ye ko se mo wo foro kan lori ayelujara mo rokunrin kan o wa ni shop ngba to nlo tojo ro o ba mu shop o ba ti o ni pe ah gogo gbalojo ro yi ohun fe ti shop ohun fe lo bayawo mu ngba to baya lo bayawo ti shop ba wa so nko pelu ewe ati egbo ohun ni baba oke o fi nse itoju isun ara te ba ti lo olohun gba owo won sise akoran ni ti eni abi oni ipenija isun ara epo baba oke o 08094471143 baba oke o ohun na ni ekan si yen oba to dohun wa mo ti o de foju paware baba ni baba nse onigbongbo oba ni kabiyesi o awuse onigbongbo oba oluwa segun oluwa toyi ajasa won ni ki a ma ki gbogbo awon abiamo ipe happy mother's day ilu onigbongbo a tupo ma ba ma tuse lagbara olohun ba aisan koni wo onigbongbo tonile talejo won a ma ri se labe oba oluwa segun adeyemi ajasa irukere adokere lagbara olohun oba esin oba ajoko pe aki awon olore laafin na pe happy mother's day loruko olotu balikis ibrahim olufunke wura ola adisa loruko temi titi di ojo mejo e ma gbaye gbadun

0: Koko lo ele se bon efe na lo ja pe o nte siwaju ba ba lo akuku ni de le kan si aku simi titun ni opele asi laya ti ni alaafia ara o ma lade alaafia yo gbadura wa gbogbo ele se kristi ja ki jada gba laye aleluya yi o ni ka o awon ele se slan kala mo ni ta se lori wala awon ele se kan ba laye iru ma le yo gbo iwure yi o olotu wo ya yi pada abiodun ilu gbaju ka ma mu ni oko kejeje fun taro yi fun kaya disawa nkan le ise lo so won bi oko olumati olale ni na gbeyin a si gboro gbe engineer additional elerin eye ati sinu olubodo to se na lo ti won fi dodo wan bi bai eni keji mi o
1: woni iya ni wura iye biye ti a ko le fowo ra

0: ti a ko le fowo ra bo ba keko soso lowo iya omo e la fi fun o sabi iya o si o iya lalabaro eni to ni o mo yi awa ten ta ni ni ke bi o lagba olorun gbogbo eyin ti eni iya wa ko yin je pe o awa ta oni na e ma su o ugo olomo ki su
1: ani ya ani baba la luki ya mo bi oru fo olorun so ani egbon ani aburo la luki ya mo iya wo ni aluki ya mo bo se ke mu omo ni igboro medina mo fi wa sile
0: laike robi oloko lo pa opo ko ba ke gbogbo oku wa patapata iya baba awon to ti na mo na lohun ko lohun ko ke awon to ni aya na lohun ko lohun ko ke gbogbo won gbogbo oku wa pata e kursi fun won
1: ese iglu ala kan te ni won la ko fun ko ba je mo se ni bo ba ko eko eyo kan so so pe lowo iya yo fi fo me lo je ran ti ma mi rani atu amote orori re o to ba ti da gokoru uf uf ti o je ko ti ti o je emi se na fi la mo fi yan o lo je o gidi nese
2: Ipe na se pateke ba ni ko la bi o ba mu da so lo jo bi so lawudin to lo ti je ba be pe akude ba ni ko kana ye bu wa kana to yi pin ko ka e ko won te ba ti ko won iko jo ni so se o ka si ma dado ti si oju agbara o ni wo jire so le ti na ka la ro yi o
0: koko nu wero yi na lo nte si waju won ni oro asere lo ma yato tologba ma jora won ijoba ipinle oyo won ma ti kilo fun awon olugbe ipinle oyo o igbe ba se ngbaradi fun asiko ojo bayi won ti sose o won ni oru to wa lasiko o ni agbara o ipe awon oru yi ka sora wa ka mo ma pe ninu oru ju bi o ti ye lo won ni o le se akuba fun wa won ni lasiko ta wa yi bi asiko ojo bo se gbaradi to fe gba ise lowo asiko oru ipe ohun to mu lasiko yi ipe o ni agbara won nitori na agbodo gbiyanju ka daabo bo ara wa ka ma peju ninu orun bi o ti ye lo o wa ni se wa ri orun to ran yi bi igba to lo yan awon yiyile loke ni o ipe ka gbaradi fun isele omi yale flash flood bo se so ni o won ni nigba ti ojo ba tese bole to ipe awon ona kan a ma ku akun faya ipe yi dereba boye ti wa lo ni moniya e wa lo soke ado e wa tena ya e sora o tori pe ona te fe gba ipe omi le ti da ogun soju awon ona na won ni ba kan na la gbodo sora fun ara ipe ka wa lo fi ara ti bi ti o ye ki a fara ti bi ojo bo se ba ma ese ba le o ta lo so di mo commissioner fun oro ayika ati nkan alumoni ni pile ti oyo ademola aderito lo so na di mo ni adode yo o ni oru to mu lasiko yi ipe o mu ara sile fun ojo ni o won ni tori na agbodo yanju lati pe atoju awon koto daminu wa le de ojo ka si ri pe a se imototo awon koto daminu jake jado ti ipile ti oyo ipe ka si ri pe a se daada bo ti to ati bi o ti e loju awon opopona wa tori pe ogbara ma wa ka awon mo wa to ba bo lati ti suku ki won ma wo agbara tori ko to le ti wa ni bi ti won ro pa ti fe wo agbara ka kilo fun won ko je ko mi fa ki won to tese bo inu agbara ninu were Sunday Punch le wa laaro to
2: ni te ba lo le Sunday Telegraph lo aro yi awa muslimi mu mi le mu na ta ma da wa ka ta pe ko mo set da to le ni nkan to fe tan laye ko mo set da to le ni nkan to fe tan laye bo lomo bo kole bo lala afia komo se da to le ri nkan to fe to laye
0: to mo fu da ko wa
2: to mo fu to kan
0: wa to laye awon eda ko wa to lohun fun ni gbogbo nkan to laye won lowo won bi mo won lafia won tun le mi gigun
2: yo la ko mu ko wa je bi odun fun lo so da ko wa je o le de wa le je atori de moroko lo won na tin gbogbo ojo ti pe ajo si pa yo to ma leti kesi ni won ni bodu ba ko do ra ma do so je bi en to je alakoso fun ti ile okere le wa Nigeria o je ko di mo baka na arabere Bianca Odumegu Ojuku ana so ti won won ni be ba si to gbagbe e to wa je agbenu so fun ti ile okere na ye ni rede moroko o na to so ti e wi pe gbe to lo ti wa ni sepesepe o lati ri pe opa afefe ti a mo si Atlanta gas pipeline ni pe yo mo lo bo se ko mo lo tori pe bi ni eja ba tari ti won ah mo ko na to tari ti won wi pe won joko tabi ko ni ko pe yi fun ni ise to lo mo ti okere ni le wa Nigeria ogbeni kinebi imumoti mi ah ibi ofa lo pe atesi pe gbogbo ana o ba jade ni Nigeria sinu ko ti mo ko na tari ti won si re ni pe gbogbo e wa lo afefe da nto poro ko npe yo ni pe o ti won ju ale wale nile wale je ati rede moroko ni rede nation e na ka ti Sunday Telegraph
0: you know where I Sunday Post so jade laaro to ni won ni obe to nu ko se nto je fi je show o ma ni ara to nsele laarin egbe Accord Party ati egbe oselu APC ni ipinle ti Osun won ni awon to je igbimo to se polongo fun gomina Ademola Adeleke ti ipinle Osun o ma ti na ka lebu si egbe oselu APC ati adije won iye alagba Bola Oyebanji Ambo latari pe kini won ni omo enikan to je adari fa awon obirin legbe oselu Accord Party ni ijoba ibile Irewole local government ni ipinle ti Osun Kolade Eluyara won lawon kan pa o nigbati o wa na ka lebu awon ti gomina Ademola Adeleke won ni ojo ondo se nawo laja sanu laba e ma wa ka mo ipe ta lo tun je pe awon ba fa bi o se egbe oselu APC ye bi en to je alukoro won Abiodun Ojelabi bo se ni eyin olapa awon be yin ni o ipe e gbianju e waji oro idada ya alukoro olapa Abiodun Ojelabi won ni ko waji oro na dada o commissioner olapa won ni won ti ko awon eyan wo lo si agbegbe awon lati ri pe won wo ohun to fa atawon to sise labi fun alagba Eluyara Kolade Eluyara o nigba to nsoro en ti o je alukoro ijoba to je alukoro fun egbe ipolongo ti gomina Ademola Adeleke mole campaign council pelu mi Olaje Ngbesi ninu atesori to fi sita ni oni gangan na lo ni awon ti o kolu Eluyara ipe won kolu ni ijeta ode ni agbo to pe ni onireke mos ni ikire ipe won si wo pe awon janduku to je ti egbe oselu alatako won ni o won ni orisisi awon isofuni la won ti gbo to fi yo pe awon to kolu Eluyara awon janduku egbe alatako Accord ni ninu were Sunday Punch le wa laaro to ni
2: won die ke dimension na we Sunday Telegraph na to gbe ewe o to pe re je ambagba mo ni gbogbo e lo ku wo to ma to lo selu de inu wiro laaro yi la tun koja lo sinu egbe oselu APC ogbo efo ri piasa tu jola le kan asi bale si agbe alimoso woni kilo sele ni alimoso woni ope ni misore tan ko igbodo si fari ati pe mo de ba gigi ni ko agbala won bi to ma wo si bodo si sele na la ti mo ipo ogbo ta ni egbe oselu APC ni alimoso federal constituency ati awon asaju egbe oselu APC ni ijoba ibile alimoso na ma ko biniko to won na se ipade pataki kan ni ko pe to je pe to wa kan je igba keji gomina to so je wole wode fun ti ara abileko joke ore lo pe adefu lori pe o wa kale won ni an wo lo to si pe ba ba more mo rede wa Nigeria ta ba wo opolopo odun die se ile rede wa ja se wa ti nkan ti baje fun opolopo odun opolopo aso ajubona ame tinubu awa lo kan te ko se atun se lopolopo won ni e tun wa wo kokoro kokoro o ni pe ti dibo silekun afi kokoro kokoro la npe ri na ni kokoro le ti sodo tun bi mo agenda ti aso gbara be ti rubu te ko sa gbe kale bi pe odele odoko ni won ni bo ni o ba se wa do to mo ride wa Nigeria ka tun won leyin ni dibo gugu fun ti pare ni dibo 2027 la je pe se le keji won tun wole so won ni enikan ko won ni igba keji gomina ipile Eko aragba Kadri or Bafemi Amusat na won ni wetin gba ko do bi ni igbodo gi so won wi pe so so na la je ko so pe a na ni wa ya fe o se pe o dije fupo gomina ni ipile Eko ti o gba se lowo Babajide Sanwo-Olu na mejeji won o se fo ro se o ni e debi oduro won ni e to se tan la ya dupe la lasi Eko won na gbodo gbe senator Dr. Idiat Olurati Adebule la gba gbo lo ibu Kehinde Joseph ati Olorun Lukman Olatoji Orelope fo sa mi na to nile ni won ju se lati na ka la ro yi
3: Out of airtime and you don't have money to top up? Out of data and you don't have money to top up? The GC Bank airtime and data loan is available to you anytime. Just dial *737*90# for airtime and *737*91# for data to get up to 10,000 naira instantly at just 2.95%. T's and C's apply. You are never stranded with the GC Bank airtime and

0: Koko nu wẹrin na lo nte siwaju eyin okunrin emura o. Bobirin ba sise kan okunrin gbọdọ se ni lopo meji kaye to re. Bobirin ba se die bayi aye ma re. Okuse adedeji. Ninu wẹrin Sunday le jade laaro ti toni. Na ni je bayi ipile ko tin so pe awu fun ni ko to dani. Agba aja ka di ri o. O ma ni ara ti je bayi ipile ko so. Lori ipese na mona mona ni ipile ti Eko gege bi mo se so di mo pe je bayi ipile Eko awon na fe ma sakoso ina mona mona ti ipile Eko bayi te pe ina ta ma lo ni ipile Eko ijoba ipile Eko na ni o ma pese e ya bi commissioner fun oro ina mona mona ati alumoni inu le bi odun Ogunleye bo se so di mimo o Ogunleye to wa so di mo pe se ri e lo social ko to yin daada o ijoba apapo lo raye subsidy lori ina mona mona o bi ijoba ipile Eko se fe tewo gba ipese ina mona mona e ko si nkan to nje subsidy o ipe tori pe awon ti o ma fun wa ni gas ya fe fe dana ta ma fi pese ina mona mona won gbowo won o gbogbo awon lekaje ka ti nona yo fi mowo duro yo gbowo won o oni fun di eyi ipe awon oni raye lati ma so owo iroju pe a ma ba yin so ninu owo na yi o ohun te ba ti won ohun na ni e ma so o ge bi alagba bi odun Ogunleye bo se so mo pe domino baba yin sanwo lu ti pase o ipe ki ipile Eko ko gbe igbese lati ma pese ina ti e labe idari Lagos State Electricity Regulatory Commission ito je pe won ni oni o ma pese ina fun wa ni ko pe ko jina
1: koko lo le se bo de fe na lo je ko nte se wa du to ba je ko ro na mo na mo na ni o mo pa e ni du ko ka mo so re ka tu dramatize de o won ni bi na mo na ba ti mo wodu omo tenu mo bo ba bere o ba le oko ni lu kodo oloyin so baba ti dere akila bi wa to je maga ji to je olootu fun ego to je ko fa ko ti joko ni idaja afefe ani na mo na na no ya won lo je ke mo tu mo lo si ipin ogun ni o igba de gba ta npe ni gbelepo won ni ijawa ipin ogun je ko dimo o Olugbe ipinle ogun ma gbadi ina manamana wakati mẹrin logun 24 hour ti o ni sebu awa fun awon ara ilu gomina dapo abiodun ti ipinle ogun lo kede oro eni ko pe nigba to je pe won se abẹwo si ọgba ọrọ ọgba ẹrọ amunawa ni megawatt mẹrin ta gbọ fi won se agbekale ni okemosan ni ilu abeokuta won ni ko le ba da faja ko le ba da fẹra ko la fun so papa mẹrin wipe eyin olugbe ipinle ogun e lo fọkan balẹ gbogbo eto ti wa se pese a si ti gbegbimọ kakalẹ ti mo fi ni ma seju mo ni ipinle ogun fun wakati mẹrinlelogun ni logun yo rọrun won igbadegba igbelebo e na kalaro fun ti ipinle ogun
0: ninu ore sunday post o jade laaro ti toni ni irora pe inu eni ki dun ka pa mora o a si ri kiri reni rani leru katu ma kofe o o ma ni ora ti alailo oba really wanu baba tude are mu o sholale ati olidi force olore ko baba fuad tama asadimo ni aro ti toni o latari kini latari afara kata bridge eti ijoba apapo ti won ti bere atunse o won ni afara awun ti won gbe fun ile ise kan ti won pe ni CCECC na ni olowo eko ti nki en to je minister fun eto ise ode alagba David Umar pe baba na won ku ise takutaku ti won se o baba wa wonu tan se ran pe baba kuku fe ran baba nla won to ba be latori ado bayi won a ki awon baba nla won ti o fi dori aide omo kusanu ta ni won pe ni aide omo kusanu olowo eko ana ni mo foruko yen se sahara ma wa olowo eko ana laide omo kusanu olowo eko eni oba liwan baba tude are mu osolale akoludi force olowo eko baba fuhad awon na wa so di mo pe se ri itotoro mo ti afara kata biji pe ki ma se ito kekere won ni nigba ipadabo elekeji iye eleko iye oba esugba yi eleko ipe ori afara na ni won gba wo ilu Eko ti won wa nkan ri pe lagbaja lo wa lagbaja lo wa idate sugba yi na soke yi lagbaja lo oba na foruko ni na se sahara ni o tori pe awon to dite mo esugba yi nigba na odi lo ni fe ko tu won ni tori na awon ro awon olugbe ipinle Eko e fo so po pelu ijoba o pelu awon nkan ipese amaye derun e mo ma lo jirin yo lori bridge gbogbo awon to le se akoba eyin a o wayorin wayorin eyin wa iyorin ese bridge debi pe yo mu ki bridge na ko ma mi ko ma to ojo gẹbi olowo Eko baba fuad Oba Riliwan Babatunde Aremu, Oshualale Akiolodi Falls, CFR, Oba of Lagos, Oloyeko Baba Fuad, Omokutere Salogun, Bajamo, Shagiri, Bagiri, Omayon, Potobi, Aniyode, Boshin, Obo, Bolugbe, Pileko.
1: Agbo Furo se dewe wan, wala se jopo. Loja katuwa lela sine si agropa lewa le jina. Yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe yungwe Moose man, no, you may say I go lock on it, pinet data when your mouth was a lock on it, or lock by the noy bumpa. Ah, and I got to give you so one old big macacale. But I'm going to macacale, you will lay up with that. See, that's a total cookie generally. When you pay me, Moose man, could get your loy, or cock bass or lorry, a fine man. Come up for Nantown, who are sick, you know, for one lock by Leo and Jerry pay a. Ever to you, you better go low as you ready, while the Jerry my double, and my yiba, no night or for a fuss you to repay a. Kan di ninu yo mo pe sele sele afurasi na gbe kan te ko ni fun ni ipile data ri ko yiban mo afurasi kan won na ti gba so olorun agbo furu na o to yiban ko mo kan kan ni ipile data egbo kilo ni won gbe de ba ibile gbe yin na kala re yi
0: koko nu were na lo nte si waju ninu were sunday post to jade laaro ti toni won ni ori madele wi oluwa ori nkan to nira ni o o ma ri ti abile kan bumi adelakun to je iya to ti bi omo mere kan won ni obirin ki fa Ajesara sere fun awon omo e ta ma ko ni abere ajesara o se pataki o abere ajesara o se pataki o elekini nkan olosu kan niyan elekeji nkan olosu meta ni o itumo re ni pe iko fe iko eyi jedo jedo awo pa koni so mo mi o abere ajesara o se pat awon na se die loro won
1: yi ni ko ni te ni pe jade ni o ni pe jade
0: ka to te lawo yawo wa lo si pe mai e ti
1: o yo to ya to ma ba bere ajesara
0: wa gba bere ajesara
1: ya bo pe ko mi ko du ta
0: wa gba bere o ni bi bi ama bi ara ko fun mi laye mi o ara mi o ko bi ara ka fun mi
1: bo bo la fe
0: be lo bo re la si ko ta ju ma ama la ma fu pe ranse
1: ko
0: yohun lenu omo keji ohun gbadore leketa oni sugbon elekerin to wa bi ipe o ma ya ohun lenu ni ile iwosan alabade to nbe ni magboro yen primary health center to nbe ni magboro nijawa bile obafemi local government obafemi wode local government oni ka won to gba bere ajesara egberun meji lawon nurse nbeere o ike omo sala ko bi kini o fe ri wa pe won ni won gbo won gba won ni ni osibitu na ipe awon nurse to wa be on kaju soke ni o nipa te mo pe e to ye omo se kile n pa lakara won ni abere ajesara yi ipe ajo UNICEF won so pe o se pataki tori awon aisan kan bi aisan eyi aisan iko gbofu gbofu ati aisan e ta mo yo be to pe ni tetanus o won ni awon nurse te ko si magboro health center pe egberun meji ni oh, rase o rakara o jese mu o legberun meji o ni gba bere ajesara ijoba ipinle ogun e mojuto
1: ago mejo ti koja seju metalelogun tori pe thank you paloba ka koko wo get move dinu oluyege to ba ri meje ka ja le kan na ka ma da tomi na ni gugu e tori to ti elomi to ti gossip di council gbe na won ara gbe don da ya ko wo re e so fe nlagba joga re lo ni wo ga ba si se tomi mo se ba re ko ni gba de won je lo popo fun na ni ko ka ki a mo faragba ko pe ti yẹn wọn lọ sọ wọn ta mi ni ọ ọ lẹjẹ pọ ta mi ni ko a sì palẹ wọn ọdún léyà
0: ọmọ ta kan sí
1: ọmọ ta kan sí
0: léwa
1: gọni léwa kú
0: yo yo ya wọn wa time n bọ mi
1: wọn yẹ kọ mọ pe onigbogbo ni bi ta wa inu ke wa do to je chief ma mo onigbogbo central mosque o ti palace wi pe ah o lo ba ti palace o gbogbo ni to je onigbogbo ka bon de fene me gbo o so ti yo ni sin ko mo so po gbo o obade ni lo asegun ajasa philanthropist versus ni mo se mo yiwa pada so bo jesu oluwa o jesu olorun oba o jesu oluwa ni malade alafia pastor enoch adeboye to je rudari ile ijose irapada redeem christian church of god won na oluwa oba to se da wa sori epe oni purpose oni de pataki je pe o fi se da wa
0: pardon same
1: so ti yo ni sin purpose ni pe ka mo se olorun oba wa o ka si je pe gbogbo ni to lo oba ni lori wa na bi ogbodo se ko te pe a ko lori epe a wa bi lo wa ran ni adan je gbogbo wa e ta ran ni se atati ni ka je fo won pe akesi ni bi si dupe to pe wa ye fun jo redeem ni ebute meta ni ile eko omo ye de wa nigeria igbesi aye te tun ka luku wa eri pe oni de pataki lori e ja ma lo
0: ba se lo ni aro ti toni won ni ka ma ki Alihaji Abdul Gani Vinod Obasa kore aye ojo bi won ti won se ni anode ti se ojo kesan osu karun odun yi won ni isejoba yin gege bi alaga ijoba ibile agege o ti mu idagba soke lopolopo ba won olugbe agege adua ti won gba ni opolopo ogbon imo oye lati tesiwaju lati ma tuko ijoba ibile agege lati tumu aseyori to lorin wa si agege happy birthday to you sir Alihaji Abdul Gani Vinod Obasa Shema agege local government eni to win ka ma kino ni the president of yellow your young elected local officials west africa the vice president of yellow young elected local official of africa ati ti won tu wa je honorable Commissioner from Lagos State House of Assembly Service Commission, ye Honorable Remy Bello, no, Kaki Alhaji Gani Vinod Obasa, Honorable Remy Bello, Commissioner Lagos State House of Assembly Service Commission, Lunikama Ki, Yiku, your being.
1: I want to say, Kaja, say, if I say, Kasele, Pila, Isa Kaitula, sit down, Nako. But when he jammed you, I didn't eat up, won fe mi ran si gbogbo awon to ko so ran pepe ki o lori wi pe won peju pese si bi fidal oko iyawo won abileko mansuratu aderoke apina to je pa jenna fidal club ba ko fi din ki won fidal e la gbo pe waye lanu de ni idumota ni ilu eko won dupe lohun to so won babo olori olorogun atebo ti ilu eko na igbagbo john ti ilu eko family agbabe aka ilu eko won dupe lohun yo olori ebi olori jide agbabe aka won na mo lori o lukman agbabe aka akewumi family fo ti idumota won dupe lohun yapo na family ati baba to bi akeyemi won gbo yin patapata ni pe dupe lohun yo ni pe kolo ba ko fi arabi na si
0: arjuna fidal
1: wa pare pe odun ajina
0: si ra
1: oruko re ba
0: so lo o ma je lojo kojo abiodun folosho oju to pon ona na si ga
1: olo ti wa ni abiodun
0: elu gbaju
1: aku simi to ni pe lesi laya ti ni alaafia ra
2: Any money we can send it, or we shall have livestock investment Nigeria Limited. No motive, the child there on the layer of the town for you. And I will let us have a solo, man, let us have a beer, or we shall have livestock. You buy a letter to send a look to your yellow to Cuba. You see the wall, then no, nine for a bureau. And my shop where on the gamma, a permission, la investment Nigeria Limited, lower, or the layout of Caro, if the road or the monthly share, or the buy by your routine. Pay a number, and one look on the eight or the way, one local order, I just see AC, a young corporate affairs commission. After one, so there are vanish solo. You know to be a group fair on the table, 0911-833-3200. No money TikTok, Original Farm Nigeria Limited, Facebook, Original Livestock Farm, Emma Fuwa Morojoma, Emily Ayano Duyi, Original Livestock Investment in the Kera, Ibaya Gun, Lato Mapwe, Erna, Ponto, well, Lost Mora, and we'll look around.
3: Yaku, Fele Fele Bio, Juajo, a one so queen, and Bowing Ryan, Lati Bito Tipo.
4: Akibo Mayawa. Ti won je musulumi aku mo ra odun leya ile ti o nbo ko ndan kojo ko je ko ba ni aye ati alafia bi onisola livestock ma je ma se ni odun ti won niyan eleyi ti yo fi gugu awon eyan lorun pe bo la fe peran elomi ti wa nu iwonu lati gba ti le ati ku ti ati ma ba le elomi ti wa nu iwonu ti eyan ba de fe pe o na ni keyan o gbiyanju ko peran ti a ba ti teran pa te wa ri le yoruba awon baba wa awon yawa o ma ngbe nkan kan ti ojo ngba ti wa ikiri won niyan boya e fe ka ba yin re odun e ba ti fe ka ba re odun boya e de fe jo je pe aso ni e fe ki ara awon mo na mo so ba won igba ta na wa na wa gba kini godo dopin bo ni mejeje o si ma se se on lo fa igbese le ti aso pa nse yen afujusun wa lori enu ba wa la je mo ba won eyan se nisin to ti ba ti ko osun meji bo se ku awon eyan ma lo si north ni bi ti eran ti ma chip táwọn tí wọn mọ wá tún ta nílẹ yorùbá tán ti mọ lọ ń rà so ibẹ làwọn ó lọ tó bá ti dé ibẹ yìí tán kàn ṣe ni pé wọn máa pe nọmbà tí àwọn èèyàn mẹsàgì síta wọn máa pe fún wọn so tó bá ti mẹsàgì nọmbà yẹn máa sẹ́ndì group link wá sí wọn ìyẹn market place tẹ́ ti máa máa rí live and direct ọjà tán fẹ́ rà so iye táwùjá bá pè wọn bá negotiate èló ló fẹ́ ta màálù rẹ èló ló fẹ́ ta àgbò rẹ ó ní 200 ló fẹ́ ta gbòun wọn wá ná ó yá gba 180 ó ní ó dára ẹ mú wá so wọn wà post ẹni 180 yẹn sínú market place nti mo kan se nto ba ti ah mo like e mo yo wo video yo wo photo daada ko se ntun se e di eran to mo npa ni e ba ti wa pick e ba hun eran yen wa je 200 o pick e ba yen o je 200 abi so awon nkan to ku ti yo je additional charges ti o gun o na ni akoko moto le rin se wa fun ara re lati noti ni last year de renovation owo transport ta fun eran 10,000 ni but lo kini se ngba to ku ti le ko su melo kan tun gbo gbo e tun ti o ti garage so e ko ti won so owo moto ti o gbe eran lati beyen dele yoruba o je 13,000 naira owo moto owo lada ti owo okun ti a fi mẹran ku oloja 12,000 awon usa ni nkan kankan won le gbe eran 500,000 kale tori lada 5,000 oni ta fun omo won ta fe lomi so owo lada ati owo okun ti o mẹran ku oloja o je 5,000 naira owo iso ile yoruba tawon tela ba ti duro kon fe je eran ni karaba yen mo n bill trailer ni iyen je 2,000 naira lori eran eyo kan to ra o je 20,000 naira owo ise onisola gangan iyen je 10,000 naira tori ase ni akoyawo to ba eran 200 lodo wa ti 30,000 gbe dele eran yo je 230,000 naira abana lawo ko ti meme ni pe owó ẹran tó lálàáfíà lọ́dọ̀ wa ẹlẹ́ẹ̀kejì wa ni pé ẹran tó bá wà lọ́dọ̀ wa tó jẹ́ 230,000 ẹran tó yẹ pé tó bá délẹ̀ yorùbá níbàyí yóò tó bá bọ́ sọ àwọn aláàtú ta ẹran tán mọ̀ dá 400 tẹ́tẹ̀ mọ̀ náà sí 350 tẹ́tẹ̀ mọ̀ bẹ̀rẹ̀ 300.
3: báwo
4: wà ni wọn ṣe sanwó síta ẹ bá gbẹ̀rẹ̀ dé ni wọn sanwó fún yín ni. àwùjọ ní fẹ́ràn lẹ́ẹ̀ka gbẹ̀rẹ̀ dé kan sanwó tó bá
3: ti rí ọjà tó fẹ́ lẹ̀ ń bá àwọn èèyàn rà tẹ bá fẹ lọ sókè ọya.
4: kò síwé ẹran téèyàn fẹ tí ò ní bá nílé iṣẹ oníṣọlá fáìlì.
3: nínú fọnrán yín tẹtẹ fisita ni pé yẹn pẹlú ìrọrùn ẹnu ọ̀nà wa ilẹ̀ gbé ẹran kalẹ̀ sí.
4: bẹẹni bẹẹni pé ní tílé abadé náà tí ẹran bá fẹ rẹ ẹran yóò kúrò nílé yóò lọ sí kára so kára tó bá súnmọ ọdọ wọn ibẹ ni bẹẹni ibẹ ló ń kálukú ti lọ gba ẹran tó bá dẹ ti sanwó ẹran ìtọ́jú wọn fẹ ní tag number ẹran ò lè dapọ̀ lọ́dọ̀ wa ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé company wa wọ́n ṣètò first care so wọ́n á tìtì àwọn ẹran wọn dáadáa kó tó di pé wọ́n gbéra kúrò ní nọ́ọ̀tì tí ò ní sí pé bóyá ẹran kan ti sàárẹ̀ àbí ẹran kan wà láti débà so wọ́n á ti fún wọn ní pópá kìẹ̀ tó yẹ kí wọ́n ṣe kán tó gbéra kúrò ní nọ́ọ̀tì abẹ́ wa lókun ìdánimí tẹ́lẹ̀ tí wà lọ so téèyàn náà bá dẹ̀ fẹ́ẹ́ wa physical tó wá ti wọnú gbogbo kò le a wà ní social media and wa ní TikTok oníṣọlá livestock farm ó bá ń bẹ̀ Facebook wa oníṣọlá livestock farm ó bá wa ń bẹ̀.
3: ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ owó gan-an ni wọ́n lè pè yín sí.
4: kán mọ̀ pé wà kán dàkún tó dáwà ti wà ní nọ́ọ̀tì nọ́mbà yẹn sáfìsì ò ní da ìgbà tó wá ti mẹ́sẹ̀jì wa ní WhatsApp a máa bá mẹ́sẹ̀jì wọn wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ní group link sí wọn so nọ́mbà eléyìí lè máa mẹ́sẹ̀jì ní WhatsApp 091183332 00 091183332 00.
3: ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ lè fi bá wọn sọ̀rọ̀ bí ọwọ́ alẹ́ kẹ́ ẹ lè láǹfààní àti gbọ́ wọn yékéyéké ó ní 091183332 00. ẹni tó bá ń sọ pé irọ́ ni kò tí ì dán òótọ́ òní o ẹ dá wọn wò kí ọdún ilé yàtọ̀ dún yìí ó lè jẹ́ ìrọ̀rùn fẹ́yìn àti mọ̀lẹ́bí yín ẹ dágbére fáwọn aráalé.
4: ó kọ́ mi ní malam kọ́sìmù tọ́yìn ọláyínká ọdún ayọ̀ láti.

0: lati ra moto o wi pe ko ba je ba mi ti ko ba ri jaka jaka ko sha ti je ti titun lo mo wi pe
1: be ni otito ni pe mo feran ara mi sugbon Jesu fe mi ju mo se feran ara mi lo 08032229979 DJ ko bibeli lo nlo lowo lowo eyan wa e ma ma pe wa ni atiko to ye pe aba ti fe pari eto igba ni call yin to se ma nwole le bi call mo asiko lo ye ke ma pe wa ka le raye npe ipe yin e lo ta lo wa lori afefe o
2: emi Emmanuel Oluwatayo ni sa
1: arakunrin Emmanuel Oluwatayo lati
2: oba wole iju
1: iju number oni ka fe yin ara iju
2: e fun mi ni karun
1: ikarun
2: beni sa
1: Kini oruko ile ijosin church ti woli Samuel gbedagba to tun je woli ni be
2: oruko
1: ile ijosin church ti woli Samuel gbedagba o tun wa je woli ni be ibe no PC ibe lo ki ti sise woli
2: ah
1: e tin ba so si e ri pe e mo daada silo ni silo ibe ti gbo silo ri
2: ah
1: olorun mo so a fe lo sesin silo silo program so si ta won Samuel lo ngba eni eun adadi Samuel first Samuel 1:24-28 ade atun lo si 2:11-18-19 atun ko jo lo si sa first Samuel 3:19-21 silo silo silo ni won daruko nbe e se sa o
2: esa
1: idije ko bibeli ni bond fm na ni 92.9 ni bi 13 tu awon oro to ba ta koko ti o si tun sa pamo lati nu iwe mimo bibeli 08032229979 nibe ni a tin se eto idije ko bibeli a tun lo gborin em gbara wa tu parade a tu gbe ipe to ba lo lowo lowo

0: ya ka won to wa si bi ise awon awon wo moto elekeji won so wo shop shop to je pe won ti nlo lati bi ogun odun to pa nkan ise ko ti won ni tuntun awon e wa gbe le lowo gegere eyin te ti wa wa shop lati bi ogun odun eyin na ba so pe e fowo kun ti yin na o
1: nitori awon shop na ni
0: isoro ni ogo mi to ba le ya
1: ele te to taja en gbe se ko ni sanwo le to ngbe
0: ah eh a le ti sanwo na
1: ko ni sanwo nje
0: wa ti sanwo nepa
1: ko ni sanwo o pe ya ko da ti
0: mo lo si bo ni ni nja kan gbo to wa ba se ro ba de

0: Fund FM 92.9 ife ohun na lo si wa po kari aye gerege ni ago mokan lati lo lati le ise wa nbi be awon eto wa se nte siwaju a ma lo sori to eku isimi pelu Alhaj Musiba Walade baba ize to je are egbe apede arabadero na wa ni bi lati mo eto eku isimi wa si eti iboye agbodunu
1: eto eku isimi Nile share radio Bond FM 92.9.

Ok, alè nan nou jò nou, eman di agba gbe, eto lò mati abala ilè la alabodi ala shè wò nan ni. Eto lò mati abala te tu eko, ala shè wò nan ni. Karou ni lagba la ba, balè di balon la ki yabò lò. Pon la batu ba yabò la fi kata kato, to lò kwa li julu wò, to bati dodo wa kama kata yipè afis. Mwosi lè gba yipè, bi beji si yo, lè gba yipè, bi beji si, to lò bò joba yipè lò gò da baso ki meta di lò gò di. Nan lò jè yipè, owa ni yipè ni eko. Un kaluku wan ishida datan o tun ma ran se pe ibomiran ni o ishida da mi o tun ran se pe obiran ni o 081-691-398 na ni ojo opo awon alaga ajoba ibile yin bo ni se se dada si ibo le se to fe pa case won si lori ibi to je pe o ba to seku tori ko de to peran to se tutu tori ile ko tori omiran na ni e je ka gbele aye ka gbe se dada tori pe wa patapata adalan je na lo je pe aje o ateta ran ni se to te ba je fun gba na lo je pe ajuba ajuba re to ba ya o e je ma si koye ka fi won ki alhaji abdul gani o filord obasa futa ojo bi won to je pe o gbode kan lanode lati laude lati ojo lo je pe o gbode kan won ni ka ki won pe e so polopo odun laya ti ni Allah fiara bi alaga council ni agege popolopo dagbosuke na lo ye pe e ti tari se awon olugbe agege ti o si mo lori happy birthday sir the excellent chairman agege local government the president of yelo young elected local officials west africa the vice president of yelo young elected local officer of africa please be careful. This greeting is from Honorable Remy Bello, Commissioner, Lagos State House of Assembly Service Commission. Last call, Nani Kamakimpe, Eso Popodula Yatine, Alafiwa Rajado Kilona, Katumba Kwento Wabesu, Bomoliti Kweyo, 070-631-61916. Alaga Adobabili Ati Dabasoke, Bulefe Kwenosi, Mbo, Yotide.

wà lójú òpó. Kí lorúkọ ẹ wọlẹ́tí? Kí lorúkọ yín o? Láti ìlú Kòròdú. Ẹ̀fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ alága. Ẹ̀fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ alága yín. Ogun dagba so ki meta di legoji won ra lebu kankan lodo yin o won ni be sense na ni e ma se mo iwa pada ego kan ni je be ni ilu ibadan ah ko sasi ko fun mi ni ibatu pepelepe so gba dupe lo lootu eto lekan si yin otuba abiodun ilu gbajo ma bu fata bu dafa won ni ka lala ti bu wa patapata na won ni ka ma panu ko ka ki royal majesty ka bi sala yi wala baba batode ya kan bi nansu lawan ogogun bi ridam gifam dana awon yin ye o apelolu ape kaka o won tun ni ariwa joye akin lowo wan oba sasa kingdom fun parliament odun kerin la lori apele baba won ni sunday lo bo si o ojo ikata logo sukaru yo rorun o si o fun ki aya adisa a pade ni jomejo lori akotun lagbigba le tutun lagbiwa o da bo

N'oge ndị Igbo, n'ụlọ ọrụ Radio Nigeria bụ Bond FM 92.9. Gere akụkọ nwaanyị nke taa bụ Sunday Okafor, abalị iri n'ọnwa Mee n'afọ anyị nọ n'ime ya bụ afọ 2026. Udo dịrị gị, onye ọma na-ege ntị. Ana m asịkwa gị o chetakwa na-eme ihe ọma maka na nke onye mere ka ọ ga-anara ụgwọ ya. Iji malite, ndị a bụ isiokwu ndị anyị ji mere isi akụkọ. Gọọmenti etiti emeela ka mata na a ga-emechi okporo ụzọ awara awara ahụ si Ikorodu gawa Sagamu malite echi bụ Mọnde. Otu jụkọrọ ndị dibịa bekee n'ala anyị bụ Nigerian Medical Association akpọọla oku ka a tọhapụ onye dibịa bekee ahụ ndị ntọ tọrọ. Mmadụ 69 anwụọla pee na mba Democratic Republic of Congo. Ọ bụ n'isiokwu ndị a ka akụkọ ụwa anyị nke taa hiwere isi. Ngwa nụrụzi akụkọ anyị ka ọ ha n'uju. Abụ m Nkasi Obi Chinwụba. Ụlọ ọrụ Federal Ministry of Works amaala ọkwa na a ga-emechi agalaba ụfọdụ nke okporo ụzọ awara awara ahụ si Ikorodu gawa Sagamu echi bụ Mọnde, abalị 11 nke ọnwa Mee, ka e wee rụchapụ ọrụ nzigharị ahụ na-aga n'ihu n'okporo ụzọ ahụ. Onye Federal Controller of Works na steeti Ogun, Maazị Olaiwola Komolafe, onye mere ka ndị ntaakụkọ nwata nke a sịrị na a na-eme nke n'ihi ntụziaka onye minista na-ahụ maka ọrụ okporo ụzọ, Maazị Dave Umahie, nyere nke o ji nye onye ọrụ ngoji ọrụ ahụ iwu ibidokwa ọrụ na ngalaba ndị dị oke mkpa n'okporo ụzọ awara awara ahụ ka e wee rụcha ya n'ezi oge. Dịka Maazị Komolafe si kwuo, agalaba ndị nke a metụtara bụ site na Ikorodu roundabout ruo Sabo Junction dị na Lagos, na site na simenti ruo Kokokala isi abanye Sagamu. O mere ka a mata na ọrụ ahụ ga-ewe ọnwa atọ, kwuokwa na a ga-eziga ndị ọrụ ụlọ ọrụ Lagos State Traffic Management Authority ebe ndị ahụ iji chekwaa njem ụgbọala, ọkachasị n'oge ọrụ a na-aga n'ihu. Osote akanachi steeti Lagos ma bụrụkwa onye chọrọ ịzọrọ otu APC ọkwa akanachi steeti, Dr. Obafemi Hamzat, enwetala nkwado nke otu kọmitii na-enyocha ndị chọrọ ịzọrọ otu APC ọkwa akanachi steeti iji kere oke na ntuliaka mbụ ụzọ na-abịa n'ihu nke otu ahụ maka ntuliaka iji ahọpụta akanachi steeti Lagos n'afọ ọzọ bụ afọ 2027. Hamzat, onye otu APC ji otu olu wepụta ịzọrọ ha ọkwa na Lagos, sịrị na otu kọmitii ahụ ji nlezianya leba anya na akwụkwọ ndị ya nyefere ha ma chọọ ka eme ka ihe doo anya n'ebe ndị metụtara ọrụ ya nakwa ahụmahụ ya dịka onye ọrụ ya doro anya. N'okwu ya mgbe e mechara nyocha ahụ na Abuja, Dr. Hamzat gosipụtara afọ ojuju na ka ihe omume nyocha ahụ si gaa ma kọwaa ya dịka nke edere anya na mmiri ime, nke e mere n'ụzọ anya ghere oghe nakwa dịka ụkpụrụ ọchịchị onye kwuo uche ya otu ahụ si dị. Ka oge udu mmiri nke afọ abụọ afọ 2026 na-amalite, gọọmenti steeti ọhụrụ enyela ndị bi na steeti ahụ ndụmọdụ ka ha nọrọ na nche megide oke idei mmiri ndị ahụ na-achị ọkụ nakwa oke ekpomọkụ a na-atụ anya ya n'izu ụka ndị dị n'ihu. Onye kọmishọna steeti ahụ na-ahụ maka gburugburu ebe obibi na akụ ndị chi nyere, Ademola Aderinto, nyere ndụmọdụ a n'ozi o zipụrụ n'Ibadan na-akọwa na o yiri ka ga-enwe oke idei mmiri na oke mmiri ozuzo egbe igwe si aga na steeti ahụ n'oge udu mmiri a. Gọọmenti steeti Oyo kpọkwara oku ka a kwụsị ala ndị a na-egwu n'ụzọ na-ezighi ezi na ihe omume ọbụla nwere ike igbochi mmiri ị na-aga njem sịrịrị werere.
otu jikọrọ ndị dibịa bekee n'ala anyị bụ Nigerian Medical Association NMA n'aha kpebiri agalaba nke steeti Lagos akpọọla oku ka atụghapụ ozugbo ozugbo onye otu ha bụ Dr. Edwin Emegako onye atọrọ site n'ụlọ ọgwụ ya na Tọzdee gara aga. Ya bụ otu kpọrọkụ a n'okwu ha wepụtara na ngwụcha nke nzukọ ezumezu gbata ha nwere. Ha gwara gọọmenti steeti Anambra na ndị uwe ojii steeti ahụ ka ha hụ na ya bụ nwa mmadụ lọtara n'udo na-enweghị ihe ọbụla merụrụ ya ahụ. Ha dọrọ aka na ntị na ndị dọkịta nọ na steeti Anambra ga-akwụsị ọrụ kpamkpam ma ọ bụrụ na ahapụghị dọkịta Edwin n'ime awa 48. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị, akụkọ wee na-anọ na-abịara gị si n'oge ndị Igbo nke ụlọ ọrụ redio Naijiria bụ Bond FM dị na nọmba 1A Adekunle Fajiwe GRA Ikeja Lagos. Ka gaa n'ihu na akụkọ ndị fọdụrụnụ. Onye minista na-ahụ maka nchekwa Maazị Christopher Musa ekwela nkwa ime ka o kwụsie usoro nlekọta ahụike ndị agha ike n'ala ma belata ka ndị obodo anyị si adaberekarị na mba ndị ọzọ maka ịnara ọgwụgwọ ọrịa. Maazị Musa kwere nkwa n'oge o mere njem na African Medical Center of Excellence dị n'Abuja ebe ọ nọ kwụsie okwu ike banyere ịdị mkpa nke iwulite usoro nlekọta ahụike kwụụrụ onwe ya ma na-arụ ọrụ nke ọma nye ndị agha. Ozi ndị a dị n'ozi Captain Moses Yare wepụtara n'aha onye na-ahụ maka ozi na mmekọrịta ọhanaeze n'ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka nchekwa. Ya bụ minista kọwara na gọọmenti na-elekwasị anya n'usoro nnyocha ahụ emere ka ọ kawanye mma, ile ahụ n'ezi oge na ịkwalite ụzọ esi elekọta ọnọdụ ahụike ndị dị oke njọ dịka ọrịa obi. Ụlọ ọrụ Economic and Financial Crimes Commission EFCC n'aha mkpobiri ekwuola na onye ahụ bụbu Minister of Humanitarian Affairs and Social Development Sadia Umar Farouk bụ onye a na-achọ achọ ugbu a n'ihi ebubo a na-ebo ya na o ji ọkwa ya mee ihe n'ụzọ na-ezighị ezi ma jiri ego ọhanaeze mee ihe na-abụghị ihe kwuru maka ya. Oriakụ Farouk jere ozi dịka onye minista site n'afọ 2019 ruo 2023 n'oge ọchịchị President Muhammadu Buhari. N'ozi o zipụrụ ọhanaeze etinyere foto Oriakụ Farouk na ya. Ọnụ na-ekwuru ụlọ ọrụ ahụ Maazị Dele Oyewale kpọkuru ọhanaeze ka ha mee ka amata ebe ọbụla ha ma a ga-achọta onye a bụbu onye minista. Site na ụlọ ọrụ ha ndị dị na ala anyị gbaa gburugburu nakwa site na akara ekwentị ndị ewepụtara, a na-enyocha Oriakụ Farouk n'ihi ebubo eboro ya iburu ijeri naira 37 ma chehe ihu n'ebe ọzọ n'oge ọrụ ya dịka onye minista. N'ikpeazụ na mba ofesi, dịka ndị ọrụ nchekwa si kwuo, mwakpo ndị agha nnukwu isi mere ataala isi mmadụ 69 na Ituri Province nke mba Democratic Republic of Congo DRC dị na mpaghara ugwu ọwụwa anyanwụ mba ahụ ebe agha kewasịrị. Ruo ihe gafere afọ 30 ugbu a, Eastern Democratic Republic of Congo ebe Chineke ji akụ ime ala chọọ mma aghọọla ọgbọ ọgụ nye otu ndị agha dịgasị iche iche ndị na-azọ onye ga na-elekọta ọtụtụ ebe a na-egwute akụ ime ala. Enwere agbụrụ abụọ, Hema na Lendu, ndị na-akwa mpi na Ituri bụ ebe ọlaọcha juru eju bụ nke dị n'oke ala ha na Uganda na South Sudan. Ụlọ ọrụ United Nations Organization Stabilization Mission dị na Democratic Republic of Congo ji mgbarụ ihu katọ mwakpo ndị a na-ata isi nke lekwasịrị anya n'ebe ndị nkịtị nọ na mpaghara ọwụwa anyanwụ mba ahụ.
N'ijipịachie akụkọ ụwa nke ehihie taa, nọrọkwa isiokwu ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ. Gọọmenti etiti emeela ka amata na a ga-emechi okporo ụzọ awara awara ahụ si Ikorodu gawa Sagamu malite echi bụ Mọnde. Otu jikọrọ ndị dibịa bekee n'ala anyị bụ Nigerian Medical Association akpọla oku ka a tọhapụ onye dibịa bekee ahụ ndị ntọ tọrọ. Anyị makwara ka ị mata na mmadụ 69 anwụọla pee na mba Democratic Republic of Congo. Ọ gwụbụ akụkọ ụwa nke ehihie taa. Ana m ekele Wahidat Fabo bụ onye chịkọtara akụkọ ndị a n'asụsụ bekee ma mee ka o rute m aka. Ọ bụ m kasị obi Chinwụba tụwara ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Na ma sị gị imeela maka isonyere anyị.

0: Ibu Odenigbo, onye nke m. Ibu ezigbo Odenigbo, onye mere m. Anyị ji wee na-enye ohere a maka gị onwe gị sonyere anyị. N'oge ozi ekele na Bond 92.9 FM. Cheta n'oge ozi ekele bụ oge ị nwere ohere iji wee kpọọ maka ikele ndị hụrụ gị n'anya nakwazi ndị na-echere gị ezi echiche. Ọ gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Anyị wee na-ekwu na ị ga-akpọ akara 0912-340-0672 maka isonye wee kpọ. Ọ bụrụ na ị kpọọ, chetakwa na ị ga-agbatu igwe okwu redio gị maọbụ ise bọọdụ wee pụọ ka anyị wee na-anụ ihe ị na-ekwu nke ọma. Gị onwe gị a na-anụkwazị nke anyị. Onye nọ n'isi oche nke tata bụ m, Roslyn Chika Ajichanaị. Ị nwere ohere ịmalite ịkpọ maka ekele na ajụmase nke ndị na-echere gị ezi echiche. Kpọọ akara 0912-340-0672 maka ịjụ ase. Ndị hụrụ n'anya nakwazi ndị na-echere gị ezi echiche. Anụ bụ ụzọ na-aṅụ mmiri ọma na kịta bụ gị. Hello.
1: Hello.
0: Ya gaziere gị. Aha gị na ebe isi akpọ.
1: Ya dịrị gị na mma mgbe. Eji mgbe.
0: Udo.
1: Happy Sunday.
0: Ya gazie. Aha gị na ebe isi akpọ onye ọma.
1: Aha m bụ Eze Ọkwasi High Chief. Ana m akpọ from Alaba International. Ọjọ.
0: Ya gaziere gị chie. Mgbe gbapụ ya ọsọ.
1: Ajọ gị kenere m ezigbo nwunye m. Lọlọ, nwa zuru oke. Kenere m ụmụ ya, a na-eme gị ọfụma. Chineke na-ere ha, dozie ha, gozikwa ego nwa na-eje m gozikwa ego anyị mara eji obodo ga-awọta ugbu a.
0: Ya gaziere gị High Chief. Lọlọ na ụmụ ya anụgo ozi gị. Ya gazie. Anyị ka nọkwa ya. N'oge ozi ekele na Bond 92.9 FM. Isi adịbeghị nwa ngwere ka ọnya ga-anwụ. Hello. Ya gaziere gị, aha gị na ebe isi akpọ.
2: Hello.
0: Ya gazie, onye ka anyị kene? Hello. Anyị na-anụ ife ị na-ekwu mana ị dị anụ nke anyị na-ekwu. Ọ bụrụ na ugbu a ka ị ka na-agbaghị igwe okwu redio gị. Ọ na Radio Nigeria, Bond 92.9 FM. Kpọọ akara 0912-340-0672 maka ikele ndị hụrụ n'anya na ndị na-echere gị ezi echiche. 0912-340-0672. Hello.
2: Hello.
0: Ya gazie, aha gị na ebe isi akpọ.
2: Aha m bụ
0: Tochukwu. Isi n'isi ebe na-akpọ.
2: Eze n'Ikorodu akpọ.
0: Ya gazie Tochukwu, gee ka Ikorodu dịkwanụ. Ngwa gbapụ ya ọsọ. Kene ndị ị chọrọ ikene.
2: Ana m ekene mmadụ dịka mara nwaanyị m hụrụ n'anya.
0: Tochukwu, ọ dị ka ị ga-agbanwe ebe ị nọ maka na anyị adị anụcha ihe ị na-ekwu nke ọma. Anyị asịghị gị tụghapụ akpọmoku ịkpọrọ. Hello.
3: Hello, madam. Hey, yoma.
0: Ya gaziere gị ezigbo onye nke m. Kedụ ebe isi akpọ, aha gị na ebe isi akpọ.
3: Sunday
0: si n'isi ebe na-akpọ.
3: Ijegwu.
0: ngwa gaa n'iru n'ekele gị. Ị chọrọ ime gịnị?
3: Achọrọ ịma ma akụ gị ma onwe ya bụ na ya rụchapụta n'ebe na ije ka ya program.
0: Ị chọrọ ime nwa onye mụ na ya nọ?
3: Belugodi, Bengal Singo.
0: Sunday dalụ rinne, oo, emecha anya ị ga-asa nke ahụ, nnugo. Ya gaziere gị. N'oge ozi ekele. Ị ka na-ege ntị n'oge ozi ekele na Bond 92.9 FM. Kpọọ akara 0912-340-0672. Ka ị wee kelee ndị hụrụ n'anya na ndị na-echere gị ezi echiche. 0912-340-0672. Anyị na-eche akpọmoku gị. Maka ekele, ị ga-ekele ndị hụrụ n'anya nakwazi ndị na-echere gị ezi echiche. Dịka anyị na-eme nke ahụ, ọ bụrụ na anyị nara akpọmoku nke anyị ga-emetụ ụkwụ n'ala. Hello. Ya gaziere gị ezi onye nke m. Ya gaziere gị o. Ke ka Songo dịkwanụ?
4: Songo dị mma nọ.
0: Ọkwa na-ada nke ọma. Aha, o si n'onu gị. Onu gị gosiri na ọ na-adaba nke ọma. Amen, ka ị gọlụkọ ole. Ya gaziere gị nnu. Ya gazie o. Ngwa ka anyị metụ ọkpa n'ala.
4: Hello.
0: Mm-hmm.

0: nọkwa n'oge oge ozi ekele na Bond 92.9 FM. Naanị otu akpọmoku ka anyị chọzi n'aka gị. Ha. Chinedu. Hello. Onye ka anyị kene? Ya gaziere gị ezigbo. Aha gị na ebe isi akpọ.
1: Echim Ijegun.
0: Kedụ aha gị kwanụ?
1: Aha m bụ Chief Anthony.
0: Chief Anthony, ngwa gbapụ ọsọ. O naanị nkeji ole na ole ka anyị fọzi, ka anyị nwezi.
1: Achọrọ m iji ohere a kelee Lọlọ Sandra Anthony. Ụmụaka m nwekwara kelee ndị Born Efren bụ na-eme anyị oge na-adị anyị mma.
0: Amen. Ke ga ko le Chief Anthony Dalorine o ya de gazere gi. Akwa akpomoku Chief Anthony ka anyi je weti na njedebe na oge. Mmiri oge ozi ekele nke tata na Bond 92.9 FM. Ekele m gi maka isonyere m. Abum Roslyn Chika. Ajecha nai. Nya gazi. Chinidika.

0: ejikerela m ịgara Chineke ozi. Ọ dịghị mmadụ ọbụla ga-egbochi m ime nke a. Onye ọbụla kwuru ese m na be m n'ụlọ ọrụ m na shed.
1: Adị mma, onye jere asem ugbu a gwa ya na m agabala ozi ọma m kwesịrị ịga. Otu a ka anyị si abata n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Ọ na Bond FM 92.9. Ekele gị maka ịnọ na-echebiri ihe omume ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ nke taa. Cheta na ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ bụ oge ahụ anyị ji enye gị ohere ka ị kpọọ, were ajụjụ ndị ahụ dị n'akwụkwọ nsọ ịza nke ọma, irite ihe onyinye. Adị mma, nke taa bụ nke ụbọchị ụka abalị iri n'ọnwa Mee afọ 2026. Akwụ ihe kransịrị kpọọ ụbọchị taa. Ịma na ama akpọba bụ ya otu a, maka na abalị iri ka ọnwa Mee afọ ọbụla bụ ụbọchị nke m. Ya bụ, ọ bụrụ na achịcha ka ị ga-eji emere m ụbọchị ncheta ọmụmụ, bụrụ na osikapa, bụrụ na anụ eghere eghe, etu ọbụla ị ga-esi kwadebe ya ngwa, ka ọ ga-abụ ngwa mmechara ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ na ha esi n'ime studio na-apụta, eburu ihe ndị a niile chechie m n'ụzọ, ana m emezi trobon kedu nke m ga-ebido na ya. Adị mma, ekele dịrị Chukwu. Taa bụ ụbọchị ncheta ọmụmụ ka m kwuo ya otu ahụ. Na ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ nke taa, anyị nwere ajụjụ iri na ise ndị ahụ. Ịkpọ, ị were naanị otu. Tupu ị kpọọ anyị, ị ga-agbatu redio gị. Ịgbatu redio gị, isi n'ebe redio gị dị pụọ, maọbụ ịgbanyụọ redio gị kpamkpam ka ọ ghara imere anyị mkpọtụ. Akara e ji enweta anyị bụ 0708-247-8980. Nna m dị eze Okoye bụ aha m. Maka ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ nke nna mara gị ọkwa ya kamgbe, a gwara m gị na ọ bụ n'ọnwa a ka anyị ga-amalite nke ha anyị ga na-eme n'ọwara WhatsApp. Adị ama ma ọ bụrụ dịka na ị chọrọ isonye na nke ahụ, maka na anyị ga-amalite ya n'ọnwa a. Ọ bụrụ na ị chọrọ ị na-esonye na nke ahụ, ịmara ị ga-ezibatara m aha gị na akara WhatsApp gị. Ị ga-ezibata ya na akara 0802-409-3875. Ngwa ka anyị chigatakwa azụ. Na ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ nke taa, akara 0708-247-8980. Hello?
2: Hello, Ihioma.
1: Onye ka m kelere?
2: Solomon Paul. Yes, sir.
1: Solomon Paul, isi ebe a akpọ?
2: Yes, sir. Ogun akpọ.
1: Ebe?
2: Sango.
1: Sango. Ị gakwara ụka taa, Solomon?
2: Aga akwa mụ.
1: Gịnị mere? Mmiri ọmara akwa gị ka ụkọ, takara akwa gị?
2: N'ọhụghị mere akwa.
1: I tetara n'ụra taa, si onye nwe anyị. Na etu isi rahụ n'abalị adịchaghị gị mma, ya dobe ụbọchị ụka ọzọ ọkwa ya. Solomon, wepụkwa mma na akịdị na ejighị mgbe eri akịdị. Ngwa, were otu ajụjụ.
2: Nke mbụ,
1: kpọpụtara anyị akwụkwọ ise dịkarịchara nta na agba ochie, malite na nke pekarịchara n'ime ha. Ezekiel bụ nke ọcha ka nke ojii. Adị mma, Solomon. Ngwa ka nyere gị aka, maka na ụzọ ahụ ị na-aga, nsoro gị tinye isi n'ụzọ ahụ. Njinji ga-eji. Obadiah, Haggai, Nahum, Jonah na Zephaniah. Ndewo. Ya gazie. Akara 0708-247-8980 ka ị were ajụjụ nke gị n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Gbatụkwa redio gị ma ị kpọọ, maọbụ isi n'ebe redio gị dị pụọ, maọbụ ịgbanyụọ ya kpamkpam. Hello. Ndewo. Onye ka m kelere?
2: Agbasiere.
1: Damian. Aba Sierra, Damian, ebe ki si akpo?
2: Eba.
1: Keke eba de ta?
2: To bless God for everything.
1: Ekele de chukwe. Gakwa roka ta, Aba Sierra.
2: My brother, she won your own half season.
1: Ewo, ngwanyo mwa ige meke ibwa keki weje oba choko ze inu, oh?
2: Thank you so much, God bless.
1: Ya gazi, ngwa wadotu adijo?
2: Nekoli nkembo.
1: Nkembo agala.
2: Ngwanyo mkabwa.
1: Mkabwa kanga adijuge. Oga he laja gwatara eha, bona miri aga yezo ogolo goge. Chineke nyere antuzi aka koga zonwe ya na miri yi kerint. Kedihe chineke gwara ya, oga neri neba ahu. Oga Elijah gwatara Ahab na mmiri agaghị ezo ogologo oge. Chineke nyere ya ntuziaka ka ọ gazuo onwe ya na mmiri iyi Kerint. Kedu ihe Chineke gwara ya ọ ga na-eri ebe ahụ? Ọ dị mma. Ị hụrụ oge ọ gabara ebe ahụ?
2: Na
1: ọ ka mara na otu isi zamia n'ọkụ n'ọkụ na ọ dị n'izuru ya n'ụzọ gị na ekelecha o wee gabazia. Nwe ka nyere gị aka Damian. Ọ gwara ya na ugolo ọma ga na-ebutere ya achịcha na anụ, ọ ga na-aṅụkwa mmiri sitere n'iyi ahụ. Otu a ka ọ dị n'akwụkwọ ndị eze nke mbụ, isi nke iri na asaa, amaokwu nke mbụ ruo na nke isii. Ndewo. Ya gazie akara 0708-247-8980 ka ị were ajụjụ nke gị n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Gbatụkwa redio gị ma ị kpọọ. Hello!
3: Nnamdi Ezeokoye.
1: Chidera Obiegbu. Chidera, udo dere gị oke ka m aga ọ dị taa.
3: Aga ọ dịkwa mma.
1: Ị gakwara ụka taa, Chidera?
3: Agara m aga ọ naanị obere isi na
1: watọ. Ndo, ọ bụrụ na ịzacha ajụjụ, ịzata ajụjụ ugbu a, isi ga-akwụsị ịwa gị nụ. Ọ?
3: Oke o.
1: Ngwa were otu ajụjụ, Chidera.
3: Mmanya m nke.
1: Nke?
3: Ise.
1: Nke ise ka Chidera chọrọ. Ị na-ege ntị, Chidera? Ọnwụnwa nke mbụ Job nwetara bụ na ndị Sheba bịara kpụkọrọ oke ehia ndị nke eji akọ ugbo ma gbuo ndị nche ha. Kedu nke bụ ọnwụnwa nke abụọ o nwetara?
3: Ọnwụnwa nke abụọ?
1: Abụghị nke atọ, ọ nke abụọ. Chidera, anyị nọzikwa ya?
3: Anọ m ya o.
1: Ngwanụ, nyere m ụsa ajụjụ m nne. Alo. Chidera, ahịa ike emelụ ka mgbe. Ekwụba n'anwụ, nche niile eche eche. Amụma mmiri sere n'elu igwe wee tigbuo igwe atọrọ ya na ndị nche ha. Otu a ka esi dee ya n'akwụkwọ Job, isi nke mbụ, amaokwu nke iri na atọ ruo na nke iri na isii. Ndewo, Chidera. Ya gazie akara 0708-247-8980. Hello.
2: Hello.
1: Onye na-apị? Ị ga-ejikwa Emmanuel ga ka ime?
2: Ọ dị mma.
1: Daalụ. Ị gakwara ụka taa? A dị mma. Nwa were otu ajụjụ Ikechukwu Emmanuel. Nke anọ ka Ikechukwu Emmanuel. Ke ka ajangbadi dị taa?
2: Ajangbadi dị mma.
1: Adị mma. Abalị ole ka Solomon na ụmụ Izrel ndị ọzọ mere oriri na ọṅụṅụ maka inyefe ụlọ nsọ n'aka Chineke? Abalị ole ka Solomon na ụmụ Izrel ndị ọzọ mere oriri na ọṅụṅụ maka inyefe ụlọ nsọ n'aka Chineke?
2: Abalị asaa.
1: Ebe ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ, Emmanuel? Abrogodo Kings, HM name Marihana Bani, Boman Abu and Apple Kings, God.
3: And
1: when I got in, Odima, kama dite na osa ajiju ahu. Abali asa kabu, adi naku kwa ihe mbere nkabu, isi nkasa, moku nkasa, toruwa na nkiri notu. Mm-hmm. Emmanuel.
3: Ha?
1: Gini meziru ulugi, odi chayka wana adibabu na mbu?
3: Ama, ama, ama.
1: Odima, mga dalu, oh, kanya yi pesente, yuri asatoni ise, hmm? Mga mdewa, oh? Akra 07 08 247 8980 kiwara ajuju nke gị n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ egbukwala oge maka na ọ bụ akpọmọkụ gị ka dị na-echebiri ugbu a ama na akpọmọkụ gị ga-adabata kpọọ n'akara 07 08 247 8980 hello
3: hello
1: hello
3: hello
1: ị ga-ajụkwa ọkọọkwa Ndewo. Hey, iche ekwu ka Emmanuel nwa gị tọhapụ ịkpọchiri ọzọ. Hmm?
3: Hey. Na-apị.
1: Oh, na-apị. Ani me Emmanuel gwa na ajangba dide mma. Ọ ka dizikwa mma ugbu a.
3: Ọ ka dị mma.
1: Daalụ. Ịhụla na Emmanuel a ajụjụ nke a na wee nweta pasentị 85. Ngwa ka anyị mara ụna abụọ onye ga-emeri na nkịta. Were ajụjụ nke gị ike. Mm-hmm. Nwa wara ajụjụ nke gị.
3: Yabụ nkere na-anọ.
1: Nkere na-anọ. Ehe. Ehe, asị na ike nara n'ụmụaka, mana ọ bụghị na ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Gịnị mere Chineke jiri gbuo diọkpara Juda bụ E?
3: Diọkpara Juda bụ E.
1: Ee.
3: Diọkpara Juda bụ E, o nwere ụlọ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zaku saurari bayani daga bakin sarkin saiwar Afrika kuma dan masanin maganin gargajiya na Najeriya wanda ake mallakabi da ambassador Dr. Nasa'i Mahamuda, shugaban cibiyar Global Fiu Hijama, cibiyar da muke talatata a manya-manyan kafofin watsa labarai na fadin tarayyar Afrika. Don haka wannan cibiya muna da babban office din mu akan titin Al Arabi French Line a Kumashi a Ghana. Da office ina wanda yake nan jihar Lagos, wanda yake a Gege a Abbatuwa nan Trailer Park gab da fadar Sarkin Fulani. Ga mai neman ƙarin bayani sai tuntube ni a lambobin wayata kamar haka: 080-34-30-0307 080-34-30-0307 0807 3-4-3-0-7 Zan yi bayani akan waɗanda suka kamu da matsala wanda ya shafi cututtuka wanda yake nasaba da cutar iska, ma'ana cututtuka na iska wanda suke sababawa a jikin ɗan adam. Babu wani ciwo a duniya wanda ya halitta sai da Allah ya saukar da maganinsa. Kowane irin cuta ce, duk girman cutarka, duk girman lalurarka, sai da Allah ya saukar da maganinta kafin ya saukar da cinyar. Da haka karka ce kayi magani har ka gaji, baka samu waraka ba. Babu cutar da Allah ya halitta sai da ya saukar da maganinta. Idan mutum yana fama da matsala wacce take nasaba da cutar jinnu, cutar iska, ciwon aljani wanda za a zo a sababa ciwo a jikin ɗan adam, ya zamanto cewa ɗan adam yana shan wahala. Aljani bai iya cutar da kai sai ta hanyar sakaci, da kuma ta hanyoyi da yawa aljani yana iya shiga jikinka domin ya cutar da kai ko kuma ya cutar da rayuwarka. Matsalar aljanu ta kaskaso uku. Akwai aljani wanda za ka kamu da shi ta guri mara tsafta, musamman ɓangaren da ya shafi ban ɗaki, za ka je ba kai addu'a ba, aljani ya shiga jikinka. Wani kuma akan ƴaƴan aljanu zai ji sai ya fitsari, ko kuma yi akan aljanin. To daga nan ne shi wannan aljanin sakamakon wannan rashin addu'ar sai ya sa mishi wani ciwo ga jikinsa, ko kuma ya busa masa guba, sai ka ga ana ta shan wahalar neman magani, ba a gane menene ta kamai mai matsalolin ba. Kaɗan daga illolin da aljanu suke sawa a jikin ɗan namiji: na farko, za ka ga mutum yana fama da matsalar fitar farin ruwa, yana ta maganin tsohon ciwon sanyi amma kuma farin ruwa yana fita ta gaban shi. Cuta ta biyu, suna iya sa mutum mugun ƙaiƙayin gaba domin guba ce aljinin suke fesawa a gaban mutum. Sai mutum ya riƙa jin yana fama da matsala
na daukewar sha'awa ko fitar farun ruwa ko daukewar ni'ima ko kuma daukewar sha'awa. Idan namiji ne ma sai gaban sa ya koma can ciki ya shige ya koma dan karami sakamakon wannan gubar da aljanu suka fesa a gaban namiji. Akwai namijin da gaba daya za su dauke masa sha'awa, su dauke masa ni'ima, su hana shi saduwa da iyalinsa, ko kuma a fara da zarar an fitar an yi inzali sai sha'awa ta dauke sai namiji ji shi kamar ba namiji ba. Kaɗan daga illolin da aljani yake sawa a jikin mutum shine idan mutum yana da mata ya aure ta tana da aljani, tana da musul junul ashik, to wannan musul junul ashik din saboda kishinsa ga wannan matar da ya aura kai ma kaje ka aure ta, to sai hana gaban ka tashi ko kuma ya rika sa ma ciwo a jikinka ta hanyar da ba za ka iya kusantar iyalinka yanda ya kamata ba, zai haifar ma da rauni bangaren da ya shafi gabanka, zai sa ma idan kaje kai inzali jikinka ya mutu kai tabbaci jikinka ya mutu, ya sa ma kasala wani lokacin kaji jikinka ya mutu kwata kwata gaban naka ya kwanta. Wannan kadan daga sharrin iska aljani na jikin iyalinka na jikin matarka shine zai busa ma wannan gubar, wani lokacin ma sai kaje kai ta neman magani kaga maganin kamar bai aiki sakamakon kana magani daban cuta daban. To duk mutumin da yake fama da irin wannan matsalar, na farko ka nemi magani shine abinda ya kamata ka fara daukan mataki mai karfi akai. Ka nemi magani akan irin damuwarka, ka nemi magani akan irin jinyarka. Idan mutum zai ce yayi magani akan irin wannan matsalar amma kuma ba wai akan ainihin cutar da take damun sa yake neman magani ba, to zaka ga kana ta shan magani amma cuta daban magani daban. Na biyu, cutar da aljanu suke sawa suna iya sa mutum cutar ƙaba shine wanda ake ce mishi ɗaɗali ko a ce gwaiwar ciki. Wannan gwaiwar cikin tana iya sa ta rika kuka ko kuma ya rika sauka a ƙarƙashin maraina sai ɗaya ya kumbura ya fi ɗaya girma. Wannan su ma aljanu suna iya busa wannan abu, suna iya busa wannan cutar. Za ka je a yi maka aiki a cire wannan ruwan mai kauri daga jikin marainanka amma kuma bayan wani ɗan ƙanƙanin lokaci sai ya koma cikin wancan ɗaya marainar sakamakon wannan ciwon na iska ne aljani ne ya busa wannan gubar yake damunka. Amma maimakon ka nemi magani akan ciwon, to sai ka je ka nemi wani magani, to wannan yana ɗaya daga cikin illolin da ɗan namiji yake fuskanta dangane da abin da ya shafi cutar ƙaba kenan. Da haka ga duk mutumin da yake ɗauke da lalura mai nasaba da aljani ko iska ko kuma mayu ko kuma sihiri za a yi maka domin a sa maka wata guba a jikinka, to za ka neme ni a office ɗina wanda yake abbatuwa a nan a trailer park, ko kuma ka neme ni a lambobin wayata kamar haka: 080 34 30 0307, 080 34 30 0307, 0 3 0 7 0 3 0 7 0 3 0 7 0 3 0 7. Matsaloli wanda ya shafi rashin aure ko kuma kin auri mijinki amma babu zaman lafiya tsakaninki da mijinki, ko ka auri matarka daga lokacin da ka aure ta sai zamanto cewa babu soyayya a cikin auren, ko kuma ka auri matarka ya zamanto cewa babu kwanciyar hankali a zamantakewar auratayyar sakamakon sihiri ko kuma
wani nau'in matsalan iska da ya shiga cikin zamantakewar auratayyar taku, to za ku zo guri na, akwai hanyoyin da nake ba da taimako, kuma Allah ya lalata wannan lalurar, ku zauna lafiya da kai da iyalanka. Zan yi magana akan masu fama da matsala akan rariyar hannu. Akwai sihiri da ake yi na rariyar hannu, ko kuma sihiri wanda za a tura maka aljani, ko a tura maka iska, ko a tura maka guba ko mayu, su tura maka aljani ya sa maka muggan mafarkai. Sai ka kwanta bacci, sai ka yi mafarkin shanu, mafarkin matattu, wani lokacin ka yi mafarkin mace kana saduwa da ita, ko kuma mace tana saduwa da namiji. Wani lokacin idan mace ce, sai ta rika fama da matsanancin ciwon kan da bai jin magani, ko kuma matar ta samu ciki wata ɗaya, wata biyu, sai cikin ya rika lalacewa, ko kuma ga mace da ciki amma kuma ta rika zubar jini, ko kuma mace ta rika kwanciya tana bacci tana mafarkin ruwa, ko tana mafarkin shanu, ko tana mafarkin karnuka, ko tana mafarkin mage, ko tana mafarkin matattu, ko kuma tana mafarki tana saduwa da namiji, ko kuma wani lokacin ta rika fama da matsanancin ciwon ciki, ko kuma ta rika fama da matsanancin ciwon mara, ko kuma ta rika fama da matsalan cututtuka a jikinta, ya zamanto cewa mace tana fuskantar matsaloli wanda yake da nasaba da cuta ta iska, to in kana fama da matsalar cutar iska ko sharrin mayu, to akwai hanyoyin da muke ganewa ta hanyar bincike, ta hanyar kuma bada magani. Idan mutum yana da mata tana fama da matsalan ƙarin mahaifa, wannan ƙarin mahaifan ya hana ta haihuwa, ko kuma mayu sun yi mata ajiya a ciki, mayi ya yi ajiya a cikin matarka, sai ta rika samun ciki, mayi yana lalata cikin, ko kuma a ajiye mata wani tsuro ko ƙari a mahaifar tata, sai a je a cire amma ai ta wahala. To idan bangaren da ya shafi ƙari ne na mahaifa, ko kuma mayu ne suka zo suka sabbaba mata ajiya a mahaifa ta kasa haihuwa, ko kuma mayu ne suka turo aljani, domin shi aljani yana tasirantuwa a jikin mutum tamkar yanda jini ke gudana a jikin mutum, majiri min bani adama majiri dam. Don haka maye yana iya shiga har cikin mahaifa ya rika lalata kwayoyin halitta na haihuwa, kwayoyin halitta wanda suke samar da halittar dan adam, sai zamanto cewa wannan aljanin yana lalata wayannan kwayoyin halittar, sai mace ta samu ciki, sai cikin ya rika lalacewa. Wata tunda ta yi aure bata taba fashin ganin wata ba, ballantana ta samu cikin. Wata matar tunda ta yi aure shekara 40, shekara 10, shekara 5, wata sama da haka, amma ba samu ciki ba. To akwai, za ka zo gurinmu, muna dauke da na'urori na gwaje-gwaje wanda za mu sa na'ura mu auna mu gano irin nau'in matsalar da yake damun mace. Idan aka auna aka tabbatar da irin nau'in jinyar, idan kwayoyin halittar ne babu, za mu gaya maka. Idan kuma karancin kwayoyin halittar ne suka rugu, za mu maka bayani. Idan kuma kwata-kwata kwayoyin halittar ne ma babu a ciki, to za mu baka magani wanda zai dawo da kwayoyin halitta din. Idan kuma raguwa suka yi, za mu baka wanda zai ƙara ƙarfin kwayoyin halittar, yanda kwayoyin halittar naka da naka da na matar taka, lokacin da kuka yi saduwar aure, to za su rika connecting. Lokacin da suka yi connecting suka haɗu, to lokaci ɗaya, dare ɗaya, za a iya samun ciki da izinin Allah. Duk mutumin da yake son ganina, ni sarkin saiwar Afrika, kuma ɗan masanin maganin gargajiya na Najeriya, wanda ake wa lakabi da ambasada Dr. Nisa'i Mahamuda sarkin saiwa, zaka same ni a office ina wanda yake Abbatuwa a nan a Trailer Park gab da fadar sarkin Fulani. Ga mai neman ƙarin bayani, sai ka neme ni a lambobin waya ta kamar haka: 0800 340
uku sipili sipili uku sipili bakwai 0H0 34 30 0307 sipili toko sipili 34 uku sipili sipili uku sipili bakwai 0H0 34 30 0307 kuma a duk inda kace a duniya idan ka kira ni a waya ka gaya min irin matsalanka zan yi bincike zan gano jinyarka kuma zan tura ma da magani a duk inda kake a fadin tarayyar duniya ko a fadin tarayyar Afrika ku yi min tambaya akan matsalan da ya shafi matsalan ciwon kafa kafa tana baka matsala ko kuma baka iya tafiya ta kilomita 1 tafin kafarka yana bala'in daukan zafi kafarka yana kumbura mutumin da yake fama da matsalancin ciwon baya bayan ka bai jin magani ka duka baya ka tashi baya bayan ka rike gamu ya zamanto cewa saboda bala'in ciwon baya har ya hana ka jima'i ko ya dauke maka sha'awa

ko kuma mutumin da kwata-kwata mafitsarar tasa tana yawan fitar da fitsari bai iya control din fitsarinsa da yazo kawai zuba zai rika yi to shi ma ana zuwa guri na na bada magani kuma in baka kusa ka kira ni a duk inda kace a duniya zan tura ma magani kuma da izinin Allah idan kai amfani da magani na to Allah zai warkar da kai idan mutum yana fama da matsalar lalacewar harkar kasuwanci kasuwancin ka yana lalacewa sai an fara maganar kasuwanci an fara sai kaga abin ya lalace ko kuma an dauki jari an baka amma kuma jarin ya rushe ya lalace ko kuma duk abin da ka taba sai ya rika lalacewa saboda sihirin da aka yi maka na toshi na dasa shi hasken taurari an toshe hanyar samun ka an maka sihiri gaba ɗaya rayuwarka ta lalace an maka sihiri duk abin da ka taba ya lalace an maka sihiri idan ka shiga cikin jama'a su rika kin fuskantar ka an maka sihiri harkar duk wani harka in za a kawo maka ita ta harkar kasuwanci sai an fara maganar harkar kasuwancin sai abin ya zo ya lalace an maka sihiri sai maganar kasuwancin ta fara kankama kamar za a yi sai kaga abin ya zo ya lalace mutane suna so su taimake ka an fara maganar yanda za a taimake ka domin rayuwarka ta ci gaba sai a tura maka iska ko kuma a tura maka iska wacce ta bakin jini ce wacce zai zama tucewa za a ji ba a san ka kuma za a iya taimakon naka ba kana da ƴan uwa suna da hali wanda za su iya taimakon ka amma kuma ba za su iya taimakon ka ba saboda akwai wani sirri na sihiri a jikinka to ka zo akwai dafa'i da nake bayarwa akwai jalabi akwai magani tajriba akwai magani wanda idan na baka kai amfani da shi da izinin Allah Allah zai dauka darajarka Allah zai fifita ka a cikin al'umma sannan kuma dukkan wani mai sihiri idan ya maka sihiri Allah ba zai bashi ikon da zai iya cutar da kai ba sannan idan maye ne yake so yayi harkar mai ta harkar tsafi yazo ya tura maka wani guba a jikinka ko a tura ma tsuntsaye masu leken asiri kana zuwa kana nemo magani amma waɗannan tsuntsayen da ake turowa na asiri ne na tsafi ne na matsafa ne na mayu ne sai a turo saman gidanka su rika leken asiri kamar angulu kamar shaho kamar tsuntsu kamar mage kamar jemage kamar mage kuliya kamar kare duk maye yana iya canja nau'in halittar sai koma wannan domin yazo ya rika leken asiri idan ka je ka nemo dafa'i ka nemo jalabi sai wannan mayan ya rika yi wa wannan aljanin tsawa domin ya lalata wannan magani da ka je ka nemo to ina bada magani na lalata sihiri ina bada magani na dafa'i na jiki ina yin wani magani wanda duk inda aka je aka yi maka sihiri aka je aka binne sihirin ko kuma aka je aka yi tono aka sa sihiri ka je ka taka ciwo ya shiga jikinka ka fada cikin musifa ka fada cikin kakanikayi ka rasa yanda rayuwarka ciwo ya shiga jikinka ana ta gwaje-gwaje ba a gano jinyarka ba sakamakon zuwa aka maka sihiri aka je aka saka ko kuma aka je aka yi wani sihiri kai ka zo ka taka ciwo ya shiga jikinka kake ta wahala to ni kona sihiri nake yi bayan nayi binkice duk inda aka je aka yi sihiri ko aka yi tsafi ko aka je aka binne Allah ya bani baiwa ta gano inda aka je aka binne sihirin duk inda aka je aka yi sihiri a doron duniya in dai aka je aka yi shi aka binne ko aka yi kulle ko kuma aka je aka binne laya ko kuma aka je aka sa gubar ta sihirin domin a cutar da kai a cikin mamaci aka je aka binne shi to da izinin Allah duk inda wani sihiri yake akwai hanyoyin da muke kona sihirin kuma Allah ya dawo da lafiyar jikinka duk mutumin da yake fama da lalura basarake ne kai Allah ya baka jama'a amma kuma kullun makiya suna jifanka suna sa maka ciwo wani kuma ana sa mai ciwon kafa wani a sa masa ciwo na rashin karfi na namiji wani kuma a sa masa ciwo na ciwon sukari wani a sa masa ciwo na matsalar gani wani a sa masa ciwo na matsaloli wanda ya shafi rayuwa to idan bangaren da ya shafi sarakuna ne

ji turanci ya haka baya ta yace ma al'amarin zaura ya baci mai dauke hankali da sama moton hauka ya inna da babadi ya gwaggo mai guntun alkawali mai guntun kesu kuma zaura in tattashi ma cuta san kira hawa ne dan kuka ta kakama na kumiya sai ka ji tace din na tana cewa wai armene fajidali na kuma na isa goggo tana ce ma wai armene sa masiha ne kuma na isa kawo yana cewa ki armenan ne ga danginki in ki yi tuwan kiki ba goggo in ki yi warar kiki ba in na tsohon tsakin da wanki ki ba kawu in ki yi nesa ba yadda unhwani kan nan mijin

0: alhaji angon matuna baya badan saura da kudi na na kisa yangwanjo makai ina da kudi na haba ne sayan gwanjo yawo ina da kudi na haba ne sayan gwanjo makai ni ya di sabo ne kayan kowa na shadda alhaji sani da kananin yanga hatai na kwana cikin kantina zaba intai in ba tele ya tsumke mai in sana urata ba ne man shi zakka fa shi cikin taro zai sha wadi bi gaban ballo an zani to dan haka kwan saba da sayan gwanjo ni na san bai rafake a koshi awwa duddun sai ya bidi tele ya lahe ma dan Allah tele aka ce man shi nan ne yayi tsawo da a ce man shi nan ka ji tsayan gwanjo ya nuna to haka nan zaura mata horon wani sheri ta san kira nufa kace haka nan ballo mata horon wani illa ta wata kila mijin ta na hari ya banshe ta ya bata ta da cin kaji ko yaushe ya fagarta ta da tarfe su ko yaushe mai shanu shake da kwano sai ta bashi ta bude idon ta da farfe su ya fagarta ta da masa kwai saban nan na da miyan manja ko yaushe kowa a reme ta ji daɗi ɗaya ka ɗauka in ba ka da kayan ga insha Allah tana da wagara kansu tana iya sun ƙaƙa ma ɓaci ta ce maka sai ta rara in ka gitta ka ji tsayar zaura.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غوديا تتبت غالا مدوك كنسركي وهو يؤدئم ولا يؤدئم واندي كي تير دباينسا شي ألا مدوك كنسركي بامي تير دهي muna gode wa Allah da yake taimakon mu kullum aikin mu sai sa albarka da godiya ga bayin Allah waɗansu sun taka sun je Kano sun karɓo taimako a wajen mu sun zo sun ga biyan bukata kullum zuwa suke da godiya waɗansu sun je Abuja waɗansu Kaduna waɗansu ma Katsina to gashi da ikon Allah cikin rahamar Ubangiji muna nan a cikin Lagos a yanzu muna ta aiki kuma alhamdulillahi Allah yana biyan bukatar bayansa muna nan agege a nan unguwar Markas muna nan agege a unguwar Markas in dai jinya ce a jikin dan adam ko mun dade wata ni ba na shakka ka zo da zuciya daya Allahu rabbul alamin zai biya bukatarka za a warke cikin ikon Allah za a warke cikin yardar Allah babu wata jinya a jikin dan adam insha Allah in ka zo nan wajen Allah zai warkar da kai cikin rahamarsa kai dai ka zo da zuciya daya ka yarda ba mai yi sai Allah ka zo nan gurin Abubakar bil haqqi kar ka yi shakka kawai Allah zai biya bukatarka ido ne baya gani ido ne yake gani kadan kadan matsala ce a jikin dan adam matsala ce ta ruhi matsala ce ta shedanin aljanu matsala ce ta sihiri ka zo da ikon Allah Allah zai warkar da kai wata mata shekara hudu ba ta magana ba inda ba a je neman magani ba an je kasan nan ba inda ba a fita ba har kasar waje an fidda ita amma Allah bai biya bukata ba ana ta wahala wasu na cewa a kawo ta gurin bilhaki wasu na cewa ai an kai ta ma indiya wajen bilhakin aka dai yi ittifaki aka kawo ta ina duba jikinta sai naga sihiri ne bakin sihiri Allahu akbar Allahu akbar da na fara yi mata addu'a sai gumi a jikinta ana fara yi mata aiki da sunan Allah sai ta fara amai gashi bakin girin mala da wani abu guda guda kamar dinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana gamawa nace aje a siyo riga a ibo ruwa a mata wanka da shi yanda ka san karkashi a jikinta haka yake fita wallahi ana gamawa kawai tayi kalmar shahada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amin idan jama'a amin gidan namu idan jama'a mutane sun ga abun mamaki wadansu basu yadda da aikin Abubakar bilhaqi ba sai jiya suka tabbatar da aikin bilhaqi ikon Allah ne kai in dai asiri aka yi maka kawai ka yadda da Allah ya kare muna nan muna ci gaba da aiki komai tsananin jinya rashin aure rashin aihuwa kasuwa bata tafiya yaro yana shaye shaye ku zo nan agege alayin markas ga lambar da za ku kira 070-8261-4176 ko kuma 090-6430-8769 ko kuma 080-3820-7030 ya Allah yanda muke gani ikonka da kudararka kake biyan bukata Allah duk wanda izo akan matsalarsa Allah ka biya bukata

0: Sikoni phone sina ni lu e e mo so ye ri tan so ko ko la tu pari eyin ololufe mi mun fi asko yi so fun yi pe Bond FM oni radio to ye ke tete si daada ibe le ti rogbon ko te royi ko tawon mo wa no tun ma ri asa ti se ko Bond FM 92.9
1: ko si ronbe lati le se Bond FM 92.9 an ki pe kuro le o sala afia ni aku isimi ni mo si gbaladura teni ko ni jare mo fun gbogbo wa eh lagboro lorun aku adura bawo ni se tin de lati ile ijosin die die awon to ti de ati mo won awon ti o lo ati mo won iru awan sin olorun olorun ti monu eniyan lo woju olorun o le gbogbo na o yo lo osugba dupe lowo olorun olorun understand abi understand baba ti wa understand e ka idi omo lo abi o na lawa yi otini atelewo ni dinku ni to ki to ni je inu lala koko na lati mama je inu ogbo oju wa lati mama je asi dupe lowo olorun e ka idi omo luwa bi o na lati bale si lati si to video ago mejo ale be si ma gbo akerekere re pelu awon eto ta ti la kale ipolowo ta ri sanwo fun atawon orin adidun e na ti mo yato laarin file and fali ele ti mo yato laarin iso ati jacobu e mo yato laarin ila ati ila olarogun ati ilasa gbogbo na owo nu ara won ni mo ki le kan se ku ile bayi la kara ile e ri wa la keru ona kabiyesi la ko balade gbogbo eni ti abinu obirin pata mo ki yin o gbogbo balade pata mo tun ki yin gbogbo ijoye mo ki yin o e ku oro ilu ilu ni baje o bakan na mo ki baale oko ilu ah leyin oba baale loko abi ki se baale lokan baale lo dile mu mo si gbogbo okunrin na gbogbo eni ta binu obirin pata baale baale mo ki ko si laburu sala afia ni aku oro ilu sa ati gbogbo le ise ologun gbogbo ise eleto abu patapata gbogbo pedepede soro soro gbogbo ise ijoba ati gbogbo ise adani na eyin onisowo oja ko ki yin eyin moto transporter gbogbo yi bawo ni sa nbole nbole wa enta ntepo bawo ni ajo wa ni omo yan ti de o omo oni lu isemile emi lo ma tete obinu emi lo ma kogi alapa omo obinu binu fori so gba owo omo obinu wo odo lerun gogon o te se won si asuko ojo lawa yi ba we had the fori loud for ah olo seun apotale oloko ti wada si omo oni lu isemile loke ogun olumide olalere loruko temi be pe mi ni olumaiti omi eko eko ni ma gba fun mi lo idumare bo ba ko mi asiri atu o.

0: ni ire n temi na gbogbo en te n gbo lowo lowo ire ni ko ma ba yi o oba awuse onigbongbo kabiyesi mo ki yi o ala iluwa oba adeyemi ajasa esewo anosa esewo
1: ire ni tawa o
0: gbogbo ibi to de lati ni ma ki nsa se amo lore o oba nosiru baba tun.

0: lórí àwọn ọmọdé la fi wọlé torí pé àṣetágbà ètò àwọn ọmọdé fún tètè ní ni àgbéyẹ̀wò ẹ káàbọ̀ sí orí ètò pàtàkì tí a pè ní ìwòsàn ìrora ọkàn èyí tí ẹgbẹ́ bíbélì ti nàìjíríà àti àjọṣepọ̀ ẹgbẹ́ bíbélì tilẹ̀ amẹ́ríkà ń ṣe agbátẹrù ètò yìí iléeṣẹ́ tá a ti ń gbó sáfẹ́fẹ́ tá a wà yìí ni bond fm 92.9 tó wà ní onígbòǹgbò kingdom gr ìkẹjà lẹ́kọ̀ọ́ ní ladípò bus stop orúkọ mi ni michael olúwàfẹ̀mí adésínà jp mr bible pẹ̀lú mi ṣiṣẹ́ lọ́jọ́ tòní ni màmá wa ìyàwó olùṣọ́àgùtàn ẹ̀dá orúkọ yìí fáwọn ọmọ nàìjíríà á sọ̀rọ̀ ọkọ wọn.
1: ẹkúlé gbogbo ilé o ṣàlàfí àlàbá yìí akúsinmi ẹni orúkọ mi ni arábìnrin ruth akọni láti iléeṣẹ bible society of nigeria adẹkù ayẹyẹ àwa obìnrin àbí àwa ìyá lẹni lórúkọ jésù àjèrè àwọn ọmọ wa lórúkọ jésù àní ṣàṣedànù lórí wọn.
0: bákan náà ọmọ mi jíyò kan ti wà láàrin wa níbi wọn ti wá sórí ètò ìrí bí láàsì àní àtúnmẹ́ra lọ́dún àwọn abára ṣe àṣekágbá ètò fún ti àwọn ọmọdé nípa ìwòsàn ìrora ọkàn èyí tó ń bá àwọn ọmọdé dígun tá a ti bẹ̀rẹ̀ láti bí ọ̀sẹ̀ méjì tá a fẹ́ forí ẹ̀ tì ká tó mú àkórí mi ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ màmá wa ẹ dárúkọ yín fún ọmọ nàìjíríà.
2: orúkọ mi ni abọ́sẹ̀dé ajádì mo jẹ́ olùkọ́ ilé àgbà mo dẹ̀ jẹ́ ń tó mọ̀ nípa ìtọ́jú àwọn ọmọdé àtòun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé àwọn ọmọdé àti ìdílé ẹ ṣeun mo dúpẹ́ ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́.
0: lónìí afẹ́kẹ́ yìí tẹ wà nígbà tí mo sọ fún wa láàárọ̀ lórí program tí mo ṣe láàárọ̀ mo ní ẹ máa pè wá sórí ètò láti dá sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọdé yálà àwọn ọmọ tẹ́ ẹ gbà tọ́ ni tàbí àwọn ọmọ tó yẹ pé ẹ̀yin náà bí fún ara yín tẹ́ ẹ ti wá ní òye pé nǹkan kan ń ṣe àwọn ọmọ yìí tí wọn ò fẹ́ sọ síta ṣùgbọ́n ẹ ti fi àwọn ọ̀rọ̀ dídùn láti fi pọ nǹkan tó wà ní wọn síta kí wọ́n lọ́lọ́ àbáyọ ẹ pè wọlé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó wà níkàlẹ̀ wọn a máa dá yín lóhùn kọ́kọ́rọ́ tá a máa lò láti fi pè wọlé mo sọ fún wa pé tó nírọ̀lẹ́ yìí màá pe kọ́kọ́rọ́ yẹn fún wa ó ní ẹ jẹ́ àkọsílẹ̀ ó lẹ́ máa pè wá sí o àjọ fọ̀rọ̀ jomi tó rú ọ̀rọ̀ ni àjọ fọ̀rọ̀ jomi tó rú ọ̀rọ̀ 070-82-97-05-01 kẹ́ ẹ ti kọ́ 070-82-97-05 01 à ń retí ìpè yín o ẹ bèrè ìbéèrè lọ́wọ́ àwọn màmá wa kó tó di pé à ń gba ìpè tó bá wọlé.
1: ẹ kú kalẹ̀ o ẹnì káàbọ̀ lẹ́ǹkan sí i ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá àti ọ̀sẹ̀ yìí tó wà lókè lọ́hùn a ti bẹ̀rẹ̀ ètò lórí àwọn ọmọdé a ti wò pé kí ni àwọn nǹkan tó máa ń fa ọgbẹ́ ọkàn báwo la ṣe lè ràn wọ́n lọ́wọ́ ṣùgbọ́n lónìí a fẹ́ tẹ̀síwájú lórí àwọn ìbéèrè wa. Àyin tẹ̀dẹ̀ wá nlé náà ẹ lè pè wá tẹ bá ní ìbéèrè kankan bóyá fáwọn ọmọ yín ni bóyá fún olùkọ́ ń bí ni ẹ jẹ́ àpè wá kẹ́ ẹ bá wa dá sétò ẹ ṣe o. Ìbéèrè àkọ́kọ́ tó wà níwájú mi lénìí ni wípé nígbà wo ni ó yẹ kí a wá ìrànlọ́wọ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn tí ó ní ìmọ̀ lórí ẹ̀kọ́ ọmọdé ṣe mọ̀ pé a ní àwọn ọ̀pọ̀ ènìyàn tá a ti gbé kalẹ̀ tó lè ràn ọmọdé lọ́wọ́ ìgbà wo ló yẹ kí òbí tàbí olùkọ́ tó yẹ kó pariwo síta pé ẹ gbà mí o eléyìí ò yé mi mọ ìgbà wo ló yẹ kó jẹ.
2: ẹ ṣe mo dúpẹ́ nígbà tí a bá rí i pé tí òbí bá rí i pé ọgbọ́n tóun ní ìmọ̀ tóun ní òye tóun ní òun ti lò ó bóyá alágbàtọ́ ni wá o àbí òbí ni wá o tá a ti ṣe ìtì agbára wá ká tá a ti ṣe ìtì ìmọ̀ wá ká tá a ti ṣe ìtì òye wá ká tá a rí i pé kò sí ìyàtọ̀ tí kàkà kó lọ sílẹ̀ tá a rí pé ṣe ló ń peléke sí i ní ìgbà yẹn a ti rí pé kò ń ṣohun tí a wà fúnra wa tá a lè dojú kọ fúnra wa so ìgbà yẹn a máa wá wá ẹni tá a mọ̀ pé ó ní ìmọ̀ jù wá lọ tó lè ràn wá lọ́wọ́ lórí àwọn ọmọ yẹn ìgbà tá a bá tún rí pé kàkà kí ohun tó ń ṣe ọmọ yẹn kó lọlẹ̀ ṣe ló ń peléke sí i ó tún wá ń tẹ̀síwájú ó ń fàágùn tá a bá tún wá rí pé ó ti wá ń dojú kọ ọmọ yẹn nílé ìwé tó jẹ́ pé ọmọ yẹn ò wá ṣe dáadáa mọ́ ọmọ tó jẹ́ pé ipò kíní ló máa ń gbé tẹ́lẹ̀ tó wá di ẹni tó jẹ́ pé ṣe ló sọ pé ṣe ló ń ké mo se boyo omo kekere ni won fun pencil pe ko ma ko se ba se lo ngbo ton sunkun ti gbogbo mi nda loju e ti kun mu nyo igba ya wa wo pe ah ki se gbogbo obi na lo ni imo iru nkan be yen tori pe eleyi ti koja emi o gba mi o ti koja e o be ohun ti awon obi ton le doju ko fun so igba yen o ye ka wa awon ta mo pe won ni imo nipa ogbe ati irora kan ti awon omode ka wa won lo lati ran omo yi lowo ati pe ta ba ri pe iru omo yi gan papa se mo omo mi wa to je pe o ti nsere tele tele ko wa sere mo la la la se mo o wa je pe oyin kan like ko ma da wa ko ni fe ba iye ma nsele si awon odo wewe ta ma npe ni teenagers ko ni fe be ni kokon soro mo a like ko oyin kan ko sa da wa sa ni elomi awon ma jeun baaki to je pe a ma fe fi onje ko ma fi ko ma fi bo iroro oko yen ko ma fi pa abi elomi awon ma sun to je pe o le sun lataro ko sun dale ta ba ti wa ri pe awon nkan bayi ta ri yi o nte si waju ti o lole ti o diku ninu aye awon omo yen ani lo lati wa awon ojogbon awon to an pe ni professional ni ede gesi to le ran awon omo yen lowo e se mo dupe
1: iru iranlowo wa ni o se pataki julo ni akoko yi to ye ka se fun awon omo won awon omo to ni irora ogbon kan tabi ti ohun buruku ti sele si
2: e se mo dupe iranlowo akoko ta ma se fun awon omo yen ni pe se ri mo ri pe ohun akoko ti a ma nse fun awon omo ohun ni pe ka je ki won soro kon le so ohun to nse won we call it counseling ka jo fo mi oro jo mi to ru oro ka ba won soro ka pe won iru nkan be yen a ma nse to je pe awon obi yen gan gba mi tori pe omo mi irora ti ogbe okan yen awon obi e gangan lo nfa so igba mi ma wa to je pe a ma nje ki awon omo yen awon obi gan kan sun seyin a ma npe ni confidentiality a ma pe omo yen segbe a ma je ki omo yen mo pe ohun kon to ba so fun mi aarin emi ati e lo ma pari si ko se n to ma gbo a ma mu okan omo yen wale a ma je ki okun e bale a ma je ko mo pe ohun to n fe so fun wa yi ko n so ti elomi ma gbo o la npe ni counseling so a ma wa ba omo yen soro leyin ta ba se yen tan igba mi ma wa to je pe ohun to n se omo yen ki so ohun to je pe ohun nikan la kan ma la ma ba soro nikan o le ni lo ko je pe a ma pe gbogbo awon ebi e ta ma pe won lakojopo to je pe gbogbo won na ani lo lati ba won soro igba mi de wa to je pe ohun to tin se omo yen gan o ti je pe ohun to tin da mu e ni ti opolo a ma ni lo lati wa awon dokita to je pe won ma nsise ni ti arun opolo ki se pe gbogbo omo to ba because awon mi le ma gbo wale ba kan ma so pe ah omo mi yo ya were o mo se ma wa mu lo sodo dokita to je pe alarun opolo ki se igba to mo de ba ya were la ma mu lo si ibi to je pe ati le o ti le ba dokita to je pe alarun opolo to ti le ba won soro to ti le ran lowo se ni to mo de ba ti ni mental problem ohun ti a n pe ni pe o ti je ogbe okan o ti n dun lokan ko reni ba soro iru yen omo yen ni lo lati lo soda awon ta ma npe ni psychiatric doctor awon doctor to je pe won mo nipa ohun to nse awon omode ninu opolo atawon psychologist na won le pe omo yen joko won le ba soro jo ohun ti awon obi e to le se lo olorun aran wa lowo
0: amen ejo ko di pe atesiwaju se pe awon omo na to ma ni irosa iwosan ro kan o tun le wa latoda awon obi won na yato si pe won ko nita ton je pe nkan yen o ti fa ibanuje okan fun won lati ta
2: seri
0: lo atoda awon obi na son tun le fara ku nbe
2: ni beni seri irora ati ogbe okan omode nigba mi according to research iwadi ta se pupo ninu e inu ile lo ma tin wa o yes seri ngba mi ohun to nsele laarin loko laya ngba mi o ti doju ko mo tawon obi o mo o ile to mo wo to je pe ko ri le wo baba ti bere se pariwo lo se olori buruku iwo bere yo tun ti bere leni wa ri ma so e iya na ti so pe iwo gan ma ku danu ni to ba jade oni wole mo se ri awon omo yen ah ile yen o sun won iru ile be yen ma binu eyin obi wa o olorun aran yin lowo o se ri ngba mi ti nkan ba sele laarin awa atoko wa o ye ka pe ra wa sinu iyara ni ka se ni bonkele because nkan mi ta lero to nsele ninu ile olorun affect omo wa o baba mi boya ise bo lowo e to je pe ko ti rise o wa do logogoro paraku ororu lo wole la ma gbale
0: be sile ko
2: omo yen se ri ariwo yen gan papo ti bere si fun omo yen ni isoro o ti bere si fun ni ogbe okan to je pe to ba de school gan to luko ba nko o ti sele si mi ri ngba ti mo nko awon omo wewe omo yen so fun mi pe bi mo se ngbenu soke ti mo ke ngbenu sile nikan lohun ri n gbogbo ohun ti mo so pata ko wo po lohun tori pe ija ta won obi ohun ja nile lana ohun lohun si n ro So to ba ti wa di to pe nkan be yen sele somo lotun lo si to nte si waju iru omo be yen o ti ni ogbe oko o ti ni irora okan to je pe ta ba tete ran lowo o le di to je pe mama ba logo bo se ndagba si olorun a ran wa lowo awon obi amo pe nigeria yi o ri ba kan sugbo olorun a ran wa lowo there should be nothing like transfer of aggression ohun ti an doju ko ki se ta ba ko le awon omo wa lori olorun a ran wa lowo
0: eyin te wa nle le kan si ayin reti pe yin sugbo awon kan flash wa ko si ta le fi flash si o tori e le flash ta wa na da ko lo pada fun yin e ma pe wa ni e sa ti gbo ba awon ojogbon bo se fo oro e si wewe lati jo foro jomi toru oro 070 82 97 0501 070 82 97 0501 oya
1: ibeere keji ni won ti e ti menuba ohun gan ni baba gbe lowo yin pe kini kini o fa sugbo ati menuba ija laarin lokan laya tabi awon obi omo ninu ile sugbo yato si yen se a le ri nkan mi to tun fa ogbe okan fomode
2: o po repete omo mi to je pe a fi ipa ba lopo igba mi a ma ro bi pobere nikan ni emi ti ri okunrin ri o omo okunrin kekere ta fi ti obirin to tun ju lo lojo ori omo yen so fun mi omo yen je omodun mewa no odun mejila ni obirin omodun mewa okunrin to je pe o ti wo ki la ma npe pornography ni yoruba awon awon oniwo to ti wo lori phone tawo bi mi igbele awon obi ti o duro tomo olorun ko ran wa lo awon obi e je asise wa bi ise ani kabamo o olorun oni koni da wa lebi lori awon omo wa o
0: e je agbe pe ran e lo ta lo wa lori afefe o Eko le o.
1: Ale sir.
3: E ti o ma.
0: Oruko yin ati bi te tin pe wa.
3: Ya tokun mo ke alejo. Ola Fami wa loruko mi lati Arigbaju.
0: Fami wa sir.
3: Ola Famu wa lati Arigbaju.
0: Lati
3: Arigbaju.
0: Arigbaju o ya an gbo yin. E ba gbe soke.
3: E do sa e do ma. Mo fe bere ni. Awon omo to itoju ori won o ti wu ki odun mesan ti mewa ki mokanla. Ejo iru omo be ta lo fe fe jo fun won fun ni phone o oni access lati pe ye o o ti ba pari lati ye ma n gba lati o ton ton wo osu e fun ye o
0: ma si
3: o te fi aje labele
0: oya won ma da yin lo nsin sir won ti gbo
1: okay sir
3: ikini oni pe in the government le se you want a few can be under it labor work
1: chenga
3: ikiti ki a ba te ri pe a ninu ile kan pe a ma n gboru ekan beta ati n reni to n sunkun ki ni awon ara adugbo yen le se ari tan ba kopa ti ebu omo tan ba na omo ma sunkun awon ara ile keji a ma gbo kódà bo je flat awon to ni flat egbe won ma gbo ru igbese ona le pe ti o ba ofin mu bi teyan lo report won
0: ese pupo won ma da yin lohun si ese Oya mama wa oro lo dele yi o e ba dahun ko ti won
2: e seun ona meta ni ma fi dahun ibere yen ikini ni pe awon obi ejo olorun fun won ni awon omo yi lati toju won ni ki se pe ka lo fi won sin gba ka ma gbowo lori won se ri on ta nse yi ikini ko ba ofin mo rararararara ikeji inu olorun gan ko du si because bibeli so awon obi oni enikeni boya obirin ati okunrin ni o to ba ko lati pese fun idili e oni is worse than an infidel o buru jai so ki se pe ka ma lo ewo mo 10 years omo odun mewa lati lo fi sigba alati den do adero ba nowo ayo olorun oni je ki ibanu je ko ba wa gege bi obi and adere ni duro ni wedu ite idajo ka wa jebi lori omo ko ye that is a man pe ni child abuse won abuse omo yen iru omo beyen ile iwe lo ye ko wa ko ma lo ko ye ko lo fi sigba ko ma sise nbi kan ikini ikeji se wa lawa ta n gbe layika ti agbegbe teru n ba wa ta ni le soro tomo ye ba ku gbogbo ara ma ko o o to ni o jeri e Nigeria lapapo gege bi orilede ati gbogbo o kila man pe states gbogbo ipile ipile ni Nigeria la ni ofin ohun ti a npe ni child right law. Sherry child rights law yen is an act, act la npe ni Nigeria, but law la npe ni state. Sherry, o ofin ti won so yi o lo di si patapata pe ka daya omode abi ka ma fomode si abi ka mode ko ma kiri oja ta npe ni child labor. Sherry, te ba ti da lausa e so pe en lo si ibi to tin fe jo sun fun awon to nlo omo ni ilokulo te ba ti de lausa e ni lati so fun won pe fe lo now te ba ti de be isida ke lo si ministry of youth and social development te ba ti de bi oke nbe o ma fi e ma lo se won repatriate child and awon child protection agencies o ala won local government wa te le lo e walk down e rin si any local government laika ti agbegbe yin e ma ri won be won pe won ni family social welfare services won wa nbe
0: won e ma jaramo wa kan
2: ko ma jaramo kia kia ma tele yin awon to je pe won sise won pe won ni social worker wa nbe e yin lati so pe ile wa report iru obirin be yen to fe lu omo pa e lo fun ara yin ke lo fe josun won o ti e ni so pe yin le ni ka won wa ise titi won ni awon omo mo se ma wa family yen kan to ma fi gba omo yen lowo won nitori pe omo ta ba nno nno kuno to ba ya otito kan ni mo fe so to ba ya to ba pe to ba ya tomo yin o ba ku abere si a ma npe ni oyinbo pe a lose self worth a ma wo re bi en ti o jamo nkan kan iru omo yen gan to ba jade nle eni to ba kokko saju e to ba kokko toju e eni yen gan le fi pa ba lo o le wa ba lo
0: mo elo lori abe fe ta lo wa nbe o
3: ejo emi mo pe pada ko la pa mi wa la ta gba de
0: okay
3: seri mo fe pa ki kin ti kan ko seri e ro pa ni so ta fun bara wa so lo awon network won ma ha advertise lori e eh se kuku ma advertise awon number yen charger bus number to do kind you see any charger bus to call this number the toll free the toll gate free ko e ni sowo e kan pe ni se ti kan ma ko ni yaro e to ma lo so fa awon lopa tabi lo si short charger bus of eh ke ma ko number yen o se ti kuku ni wa lo nko se ma call the group at the outer at english ko se do kind so if you any charger bus somewhere call this number toll free ka ni sowo
0: o da
3: e si ko nu la am ke lo ma report e je ka ko ron fun wa
0: o da
3: ri nkan be ka fe fojo sun a ron la
0: e je ka mama wa da yin lo e se sa
2: eh a ma fun yin a ma pe number yen lose to nbo se ti gbo e je ka ka da won awon ibeere wa fun ose yi to ba di ose to nbo a o pe awon number yen fun wa number ta le pe to je pe ta le fejo sun ta de da wa lohun lese kese e seun
0: e je adoke lohun nigba ta ba tun parade a tun ko lu agba mi eto iwosan roro kan lakotun.
4: Nípa ẹgbẹ́ Bíbélì ti Nàìjíríà ni láti mú gbogbo àwọn ìdíwọ́ tí kò fún àwọn ènìyàn ní àǹfààní sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kúrò. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ẹgbẹ́ Bíbélì ti Nàìjíríà ti ṣe ìtumọ̀ Bíbélì sí àwọn èdè abínibí 37 languages nínú 550 èdè 550 languages tí ó wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Bákan náà, à ń ṣiṣẹ́ lórí ìtumọ̀ àti àtúnṣe ìtumọ̀ sí èdè mẹ́sàn-án lọ́wọ́lọ́wọ́. Ó kéré tán mílíọ̀nù ní ọ̀nà gọ́fà náírà 120 million naira ló ná wà láti parí ìtumọ̀ Bíbélì sí èdè kan bí iṣẹ́ náà bá parí láàrin ọdún mẹ́jọ. Nítorí náà, ẹgbẹ́ Bíbélì ti Nàìjíríà ń pè ọ́ láti bá Ọlọ́run dòwòpọ̀ kí a lè ṣe ìtumọ̀ Bíbélì sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èdè abínibí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, kí a sì lè ṣe ìpèsè Bíbélì aláfọwọ́kà Braille Bible fún àwọn tí ó ní ìpèníjà ojú àti Bíbélì aláfọwọ́júwe fún àwọn tó ní ìpèníjà etí. Láti ran iṣẹ́ ìtumọ̀ Bíbélì tàbí èyíkéyìí àwọn àkọ́ṣeṣe wa lọ́wọ́, ẹ lè fẹ̀bùn yín ránṣẹ́ sásùnwọ̀n ìfowópamọ́ sí yìí. Orúkọ: The Bible Society of Nigeria, Zenith Bank, Account Number 10101109 50. Lẹ́ẹ̀kan sí The Bible Society of Nigeria, Zenith Bank, 10101109 050. Eli kan si wa lori ifiwe ranse lori ayelujara info@biblesociety-nigeria.org tabi lori ikanni alagbata wa www.biblesociety-nigeria.org fun alaye lekunrere e pe wa sori ero ibanisoro yi 0815-909-4126 0815-909-4126 BSN amu oro Olorun wa ni arowo to
0: e ka wo pada so reto ewosan loro kan Bond FM na la si wa 92.9 oya mama wa wo
1: so bawo ni obi ati olutoju se le daabobo awon omo woni kuro ninu awon iriri to nfa ogbe okan lode oni
2: e seun akoko ni pe ka boju tawon omo wa aye pe mo fo mole lataro mo wa wole lale ko dato amo pe awon obi ni lati sise nitori pe awon mo ta bi saye na owo na ma na ṣugbọn ko wa ye ko je pe owo ta awon aye gangan lo ti wa gba gbogbo akoko de bi pe ari aya awon mo wa mo so agudo mojuto awon mo wa so akoko ni ibojuto awon mo wa ekeji ni pe ogudo ni igba ta ma ma pe awon mo wa sodo ta ma jo soro ni itubi nubi ki se pe ka kan fi won sile se mo pe mi inu wa alawon to nje pon ba wa toju won ninu ile awon ta ti gba to ba wa moju ta won mo aba wa mi to je pe ati e ti gba ya agba sodo to je pe ya agba lo ntoju omo sugbon gege bi oro laarin omo si iya laarin omo si baba o ye ka ma pe awon omo wa lore kore ka ma ba won soro ibi ta ba ti n ba won soro e ta jo fo oro jomi toru oro igba e la ma ti mo to fa irora ati ogbe okan won igba e la de ma le mo ba se ma ran won lowo ki se pe ka ma so ko ti re mi wo a ma soro lola oro ta fe soro lada tunla totunla di ose kan ati e mo to n lo nu aye awon omo wa ko ye ko ri be ki mi ta tun le se ni pe ka ma ku awon omo wa awon ami to je pe ton ba ti ri awon ami be o ma mo pe eleyi nkan buruku ti o ye ko je pe e mo ta ba ko awon mo ngba mi pe ami to le rire teyan ba fe fi pa be lupo ami to le rire to ba je pe eyan fe to fe gba nkan lowo e lodi lodi ta ba ti ko awon mo yen ati to ye ka ko awon mo wa gan bo se le mo ohun ti a npe ni coffee coffee alasi to ba lore okunrin awon mo to je odo wewe ta npe ni teenager ama o ye ka le so fun won pe to ba lore okunrin to ba ti n fowo pa e lowo to je pe owo e dani to nte atele owo e to ro bayi to fowo pa bayi abi to so fun e pe ko pade ohun ibi kan ibi to mo pe bi okokun ni bi ti ko ti ni sen to ma reyin mejeji se iru awon kan bayi a n ko awon mo wa how to keep boundaries a n ko wa bo se le pa ala so e wa le mo nigbati ohun to je pe o ma fa ogbe okan to ma fa ibanuje to ma fa wahala fun won to ma je pe en to je pe o fe fi ona alumo ikoro yi o fe fi gba nkan lowo won abi lara won to ma fi tete mo an awon obi na e je ka ko ba se n ba omo wi pelu ife se ri ta ba ba omo wi e je ka ma ba omo wi we call it correction and connection that is pe an ba won wi atun fa won mora yoba so pe ta ba fowo tun bo mo wi a fowo si a fi fa won mora ki se pe ka bo mo wi ko je pe ko ki si igba to je pe obi ati omo yen ta obi le fi ife omo to mo ba ri pe awon obi mi ni fe mi te ba ti e ba wi ngba mi gan papa koni bi ninu be yo mo pe ohun ti mo se ton fi ba mi wi won ba mi wi tori pe won ni ife mi ni gege beli se so pe omo ti baba ba to ba fe olowo ba wi to si no ni itara ko le ronu pi wada so ka ni fe awon mo ka je ka awon mo wa mo pe ko si nkan to le se emi ni ore re akoko to ba jale to ba se nkan buruku je ko je pe o le ba mi soro ko so fun mi ko se pe ara ta se mo oni ba se ma fa awon mo wa mora oni ba se ma fife won oni bo se ma le mo pe bye bye ni to je pe won le wa ba wa nile ton ba ni isoro
0: hello
3: echo cheri oro te nso yo kakuku ba o kakuku gidan cheri mo ka mo mi kan lowo to je pe mi ko ni mo fi won akuku ni bi ba no wa o ki won wa lo ti bi se laaro baba lo ti bi se ya na lo ti bi se awon mo nkan lo ma lo ti ko ma pada wale wa wa mu gari ba ni ko mi ti gari le ko ma mu wa ma to pon tu tu bo ni ka ki o gbe na mi beji na emi ni mi ti bi ti agbe po ti ni mo nse so ma wa le da ga because mo to ma advertise po ti mo do ni computer e jo o ye ki joba e ja so toro e jo awon ti ko e ko joba ni mo ti bimo mi o ti pa pa wo awon yan wale aye o ti le aye na a de ba kan o ye ki food bank wa o ye ki food bank wa awon mo to ba ti won dare ko ma lo ti be ti ba pa wo awon mi o do lo ko lo bi o ki se ba ti ala e so won ni e ko jo ba ni ka ti pogbo awon mo yi ko lo ti food bank ko lo gbo nje ko de ran wa le
1: I don't know what I'm saying. Eni to pe awon omo yen waye gongo ki joba gan to wa da si keleru abi kan to be yan gberu keleru lo ma gberu ti e so eni to bimo meji meta marun bo lohun se fun e lagbara e je ka toju awon omo wa sugbon leyin yen adugbo boya mo awon ti o toju omo won bo se ye ko toju e ehn awa gege bi boya anti ladugbo ni o iya ladugbo ni a le ma to awon omo kam atabari nkan ti o da ma se be won se be won ni lati je omo ti wa de ijoba na ni igbese to ye ka won na won ni pa ti won na be ni ni ilu to lo ba to ni joye to to nse dada awon young people o na isise won ti ni eto to ye to ngba lojojumo lo sosu ti sugbon ka ti eto gbogbo wa na la ma fowo papo ta jo ma se sugbon nkan ti baba nso bi temi ti gba ni pe to to ni ki se yan kan gbogbo wa na lo ye ka jo se papa ti teacher o ati obi o ati sugbon awon ta bi awon mo igon won igon gongon ni ka boju to awon mo wa so e je ka tesi waju nu ibere wa mama
0: e nshala ya won kon fun wa lowo le
2: ben
0: abe ti pare
2: e oku oku
0: ya e tesi waju
2: ohun ti a tun le se ohun ni pe seri mo notice kankan mo ri arisa kan gege bi eni to je pe o mo oni imo nipa awon mo omode ati odo wewe seri awa obi mi wa to je pe igba to mo wa o ti igbonju ti o ti mo kankan lati gbe phone le lowo lati gbe tab le lowo awa monitor mo yen rara so omo mi go exposure that is ba la se npe ni yoruba exposure to ti ni si
0: olaju
2: olaju to ti ni si ohun bi abi jagiri jagon lori ero alelujara ta gbe kiri to je pe gbogbo phone egun to ti tomo yego ti download sibe funra re awon bi jakisha bi jabi kankan mo yego ti ri funra re iru nkan be yego ngba mi to bo wasun lale gan awon be si la iru alaburuku be ye
0: ama
2: na pano se o ma ran wa lowo se ti eri omo mi gan awon nkan bi oniwowo gan lo nwo lori phone funra re gan ta tun ma so fawon re gan to ba de school olorun ran wa lowo awon obi olorun ran wa lowo
0: eyi te wa le baba wa fami wa nikan la ri pe won si oro yen ka won lara eyin te wa ku nle na so tinu yin jade I expect pe la todo yin mo si ti pe number bi e merin o ye ke ti call e ke pe wa e ja pe wa e jo bu wa la nikini ninu ile baba ninu ile baba so nsin won lo ma adugbo won ri kan so eyin na yin to ba wa laro wo to yin e je ka won jogun kan ba yin fo si wewe 070 82 97 0501 egbe pe yen hello lori afefe o e ku ole e ku ole ma o
3: yes sir o te mi ni so la lori ore ni wipe
0: eni suruba oruko yi ati bi le tin pe wa
3: lati Lekki 51
0: ki oruko yi
3: adekunle
0: kini
1: benga
0: benga
3: akoko ni sati government ìjọba ilẹ̀ nàìjíríà wọn ní ipa tiwọn láti kó kẹbàá wò lẹyìn ọkọ òbí bí tó nàìjíríà ẹkọnọmì wọn ò lè rọmọ ọlọ sílẹ̀ òwe
5: And today there's no free education anywhere again in Nigeria. Mm. And not free, even no child free health care. Consumer. So people come on here, no cotton boots. So, then the third one I will say, only for child abuse. You know, that one year of mobility, to our under age 13, two more. It's I don't have a good government. You know, when you come and do that. You see, some of them, they will roaming about. But if the government care for them, they will not be roaming about. So, we are going to beg the general government to pass a little for all these things. And then the parents also
0: will
5: also do their own part.
0: Esi, thank you. Esi, oro ni won so
2: yi hoya, mama wa. Olorun wa Cherry, daddy, baba wa, famu iwa to pe wa. Mo fe pa owe kan, Olorun a ran wa lowo. Yoruba bo won ni pe agbajowo la fi soya, owo kan ko gberu dori. Yoruba so pe eyan kan lo nbimo. Igba eniyan lo nto seri mo ri lewujo wa pe awon owe meji ti mo pa yi a ki se mo tawon eyan mi gan ba ri omo lai ka ta gbegbe gan ti nkan buruku se bi ti baba wa famu iwa ton fejo sun won ma gboju won segbe bayi ni won ti e kia won ni gba to ba lupa eni to ni to fi sodo e a wa gboku nkan e seri ti ru kini e ba tesi waju lewujo wa gege bi enikeji to pe yi lati Lekki bo se so to ba tesi waje lawujo wa ko si ohun ti ijoba le se o to ohun ti ijoba ba gbo
0: no ma react
2: o no ma sise le lori and e won so pe child labor in Lagos state and some states mostly all the states in Nigeria not all they are what they put into place this child rights law tan so yi pe omode ogudo kiri oja omode gudo wa ni inu ile igba mi e ma ri pe awon ton pe the task force wa ri jade wa ko gbogbo awon omo yen igba mi to wa tun da mi pada wa tun won awon obi won wa bawo na se e mo wa so fun pe e ma je ko mo ise bayi mo o e ma je ko mo ise bayi mo o se le leyin na ba tun fi totu awon omo yen sile bayi ko tun to bi ase meji so se meta wa tun ti dagba fun won seri awon obi gogogo lo je pe Olorun ko ran wa lowo ijoba sa pati ti e Olorun a tubo ran joba lowo si seri be baba wa ti famu iwa ton pe won so npa food bank won se lawo orilede bi ewon
0: to
2: laju dada be ni sugbon ni Nigeria mo gbagbo Olorun a tubo ran awon ijoba lowo sugbon awon eyan kan wa to je pe amo pe laiko ati agbegbe wa won ni fa won le kono ton ti yo ton ti jeun awon na le ran awon obi lowo atawon ton ri pe awon obi kan to bimo sile ti o si nkan ton fa omo won je ta ba ri bibeli so ri pe enikeni ti wo ba nipa lati se iran lowo fun o ohun na le ni keji re toju re ta ba ri pe en to wa legbe wa ko ri nkan fa awon omo eje afi kon mo gari laaro losan lale ta wa ba ni resi a le bu fun won baba leja a le bu fun won ta ba bere si ran lowo Olorun no ran wa lowo
0: eje aduke lohun ngba ta ba tun parade a tun ma tesi waju lori eto iwosan irura kan fun ti awon omode ti an gbe yewo lojo toni
6: The Bible Society of Nigeria. We are committed to breaking any known barriers that make the Word of God inaccessible to people. The complete Bible is now available in 27 Nigerian languages, while translation and revision are ongoing in 10 different languages. It costs a minimum of 120 million naira to complete a Bible translation project if achieved in 8 years. The Bible Society of Nigeria invites you to partner with God to translate the Bible into more Nigerian languages, provide free Braille Bible for the people with visual disability, and sign language Bible for the deaf. Email us at info@biblesociety-nigeria.org or visit www.biblesociety-nigeria.org. BSN, making the word

0: akiwa lekan si lori eto wa ifowo to emi eto wa lati Ekwa Church agege number 7 Coker Street Olufunmi Layo Boso orile agege o si je eka ile ise ti radio elwa ti a fi die kale si ilu Igbaja ni Kwara State
1: Olusola Olariwaju ni oruko mi Oluwa yo gbo aniyan gbogbo wa yo si gbo adura wa loruko Jesu loni a o ma ka nile iwe ikeji Samuel ori kesan ese kini de keta ikeji Samuel ori kesan ese kini de keta o ka bayi pe David si bere pe okan ninu awon eni ti se idile Saul ku sibe bi ke mi ki o le se ore fun nitori Jonathan iranse kan si ti wa ni idile Saul oruko re a ma je Siba won si pe wa sodo David oba si bere lowo re pe iwo ni Siba bi oun da wi pe iranse re ni oba si wi pe ko wa si okan ninu idile Saul sibe ke mi ki o le se ore Olorun fun Siba si wi fun oba pe Jonathan ni omo kan sibe ti o yaro Oluwa lo na oro re tumo oro re sinu okan wa aye wa ma je ko wa bakan na mo Jesu Oluwa wa amen Oluwa yo koju si o se lore ni mo pe eto adua toni Oluwa yo koju si o se lore on to sele ni yi Davidi o je ore timo fo Jonathan Jonathan wa je omo Saul Saul wo ba o la oba akoko to koko je ni Saul ngba tawon eniyan wi pe a fe ma je oba gege bi asa awon ilu mi tori Olorun lo se oba Israel tele tele wa yin enikeni ta le pe ni oba tori Olorun ni oba won iwo to gba kan awon na fara we awon aye hallelujah lai fa orogun ogun sa pada pale Saul oba ma o ti ku Jonathan omo e na o na ku David si je ore Jonathan ngba ti Jonathan wa laye won je ore yen timotimo to bege ore koriko sun ni won o wa di gba ti David oba pada je oba tori asotele Oluwa ti wi pe yo pada joba fa won ti anoint e loba lopo lopo odun ko to pada fa tori dori teyen to oniruru ogun loja o wa won ti pe leni o nje ide nikan ti eku ninu idile Saul ki emi ki o le se lori Olorun ah mo gbadua loruko Jesu alaanu asiwe ranti kan won na enikan wa wi pe ah Siba lo je olori eso e pe e beere lowo e David ba ranse pe se iwo ni Siba o le mi ni Oluwa mi o ni ko wa waku iran enikan kan nu idile Saul sibe ke mi ki o le se ore fun nitori Jonathan tori Jonathan ore lo ti fe se ore yesa hallelujah amen ba wa wi pe e ba mi pe wa tori yen dokpa oku enikan sugbon o yaro eni tan le so nipa e to yaro yi me fi bo seti ni o lomo Jonathan ye on to de sele nigba na to fi daruko pe o yaro te pe won abere lowo e pe o yaro abi o yaro ko ko ngan to so pe o yaro idi ni pe asa ti se won o ni wi pe eni to ba le alebu awon abarapa won nigba kan gba iwaju oba koja tori ohunkohun to le ba le mu oba ranti ibanuje ko gbodo gba waju e bi e wo lo je sugbon ofin yen olorun wo gile tori pe fe sanu fun enikan to je abarapa hallelujah me mo bi ti won na taye ti gbagbe won na si loni taye ti ya e laro si elomi ya ro nu emi elomi ya ro ni suna owo to ba tan ko to ba ko ko mu owo owo jade ko wo ba jade ti o ba ti si oluwa ti ya ro suna owo elomi ya ro alafia bo ba ti nwo aisan kan emi atun dide bo ba ti nje nawo si bi kan ogun mi atun gbe ri oniruuru iyaro lo wa oniruuru ipenija lo wa o je eni ti ara penija ko le rin o wa so pe o wa sibe sibe oluwa si we ranti kan mo fe se lore enikeni a wa le Saul le loni bi o ni mo fe se lore nitori Jonathan ni mo gba ladua ibi ta yede e mo ibi ti ayede e mo tenikeni o le ranti e tenikeni o le si we ranti kan e loruko Jesu ki anu ko fun Olorun ti si we ranti kan ni loruko Jesu loruko aje ko lo ko si we ranti kan o ni ojo anu Olorun iranti asise ni ojo anu Olorun iranti alebu mebi fi bo se ti leleyi o yaro ko le rin Oluwa oba o so pe tori pe o yaro kan ma mu wa o le lo mu wa o ni e lo mu wa iwe iranti Oluwa si kan wo na ibi ti aye fi e pamo si ibi ti aye de e mo loruko Jesu loni ma gba itusile ma gba itusile ma gba itusile ma gba itusile ma gba itusile ma gba itusile o ko ohun ba ti de mole ohun ti ba ti so mole boya ese ni ti e loruko jesu ma gba itusile gba omilera loni gba omilera loni iwe iranti kasika o ko luwa ko koju se ko se olore loruko jesu gbogbo iya ye to da be ni pe o da adagbe adaso adagbe bukata ati je ati mu nira ogun dide ogun aisan ogun iromo bi ogun oniruru mo gbadura loruko jesu anu ma fon ona bayo ko dide ona bayo ko dide ona bayo ko dide iwe yin obi yen ta ti nawo lori omo alaigboran yin be ti mu nbi ma fowo ta tete ma ko bo ma fowo mu mu ku mu ma ko bo nje ku je ina ni emo ku mu ina ni iwa ipa le ina ni ko bu ko ba lowo iya ko ba lowo baba oruko jesu mu gbadura lato ni lo omo to nko si eje riru sinu aye yin yen olorun yo fowo to ka e gbogbo ka irin gbogbo ka gidi gbogbo ka apata loruko jesu ma gba itusile ma gba itusile ma gba itusile ma gba itusile iwo omo yen iwo na lo ma pada di ogo idile loruko jesu iwo baba iwo mama yin e ni na na danu lori omo yin omo mi wa yo biro po wa university ko de be ko ti e ra admission gain o de gbowo imi iya ko ti jade ti pe gbogbo aye loruko e jade pe lagbaja ijade graduate awon omo yin o de be ko si nbe gbogbo owo to ngba ijekuje ina ni loruko jesu lato ni lo iyi pada okan ko wonu aye omo yin ko wonu aye e ko wonu aye e ko wonu aye e ko wonu aye e ko wulo fun olorun ko wulo fun olorun esu oni towo ka e mo loruko jesu lato ni lo gbogbo agbara satani lori aye omo na ko ma do ibagbe ko do ibagbe ko do ibagbe ko do ibagbe loruko jesu o je aperere fun gbogbo awon to ni leyin o je aperere loruko jesu ni nije o je omo ta fi yangan o je omo ta fi waasu iwo na wo omo yi nigba kan eh sugbon wo loni gbogbo wa ninu wa ndo gbogbo wa layo wa nkun nitori pe o ti je ogo idile loruko jesu mo gbadura loni o di ogo idile e je ogo idile mo loruko jesu atoko iwa rere atoko okan rere loruko jesu ko la ko ko loruko jesu ko la ko to itaye yin ko ko la ko dabira ko sira ilogun o ri be ko se be o ri be ko se be ki anu form ki anu form ki anu form ki anu form olorun eleda loruko jesu kristi gbogbo awon idile to n gbo mi lowo lowo lori radio yi mo ko won wa siwaju eyin olorun ohunkohun ti ba je edo kan won loruko jesu iba je ita ati e ti daruko anu loruko jesu ko be yin wo ko be yin wo ko be yin wo ko be yin wo ko be yin wo ko be yin wo ko be yin wo ko be yin wo ki anu ko form ki anu ko form ki oluwa ko dabira ko la ko dabira ko la ko dabira ko la ko dabira ko la ko dabira ko la ko dabira ko la ko dabira ko la ko dabira ko sira ilogun loruko jesu ko sira ilogun ko ri be ko se be ki anu ko form ki anu ko form ati je ati mu ko ni nira fun yin mo ogun aye ko ni bori yin satani ko ni ri yin gbese te ba ti nlu yo ma dun we ti nlu yo ma dun we ba pe oluwa yo dahun anu afon okan ya bale inu ya dun ayo yin ko loruko jesu lorilede nigeria yi a o ri ba ti se a ro na gbogba loruko jesu anu afon oluwa yo dabira okan wa bale a ma sun pelu oju mejeji didi ti o se ni keni ti o deru be ni keni mo lorilede nigeria anu yo fon tori oluwa ti dide o ti si tetan ati si iwe iranti kan wa o ti si orupe loni owo iranti orilede si rere loruko jesu ati oro aye ati gbogbo e pata nkan o pada ro somo fun orilede nigeria ta pada wa we pe ase imanle nbo leyin okunkun biribiri be ni yo ri eri ayo ko tele eri ayo ko tele ko la ko dabira ko la ko sire logo ka le ma yin baba ka le ma gbeja bo alase orun wa ope o iyin ati ogo lo ye ruko oluwa loruko jesu ko la ko buyo baba buyo omo buyo emo buyo o la dabira ka yin o ka bi oga adupe n toruko e ti gbo loruko jesu kristi anu ko fon gbogbo osise loruko bond fm gbogbo osise ori radio yi anu loruko jesu ko fo nipa ti igbega ni toto loruko jesu ko la ko gbori soke e o ni pade alakoba ogun lenjo ogun le nja a o ni gbo ni bond fm anu afon o la yo si o iranti kere kokan wa ori be ko se be je Jesu Christi Oluwa wa. Amen. Gbogbo eyin olugbo mi nile be ba fe gba amara tabi adura ele pe mi si ori ago 08028387833

abusipakoyin ni gbogbo ona be ti ran wa lowo lati ma je ki eto yi ko ma wa sori afefe gbogbo wa bo gba laduwa anu afon ola yusre logo iwo na aleri ayo gaga bi opolopo ti npe mi ta ka nje ri si agbara olorun ninu adua ninu gbogbo igbese tan gbe iwo na aleri iwo le ri kan ori be ko se be Jesu Christi oluwa wa

olóore tí o ba ti ma daruko Bond FM mo lóore lasiko yi o gbagbe o abi e gbagbe yen baba bawo ni na ah mi o le mi gbadun yin koja alagbado alagbado kebe tan daruko abi kwara ola oga wa general manager wa laji wa ba kan sile ola won mo wo ri pe omo kwara la won na kwara tata bakan na mo wo ola omo to mo kolo na omo kwara lo na Den sare ma lo anfani yi ki ma fi kika bi ese oba Nasiru Babatunde Ogoronbi oni sasa ti lu sasa Sunday to nbo Sunday ojo 17 ni baba fe se 14 years anniversary ti won ti wa lori apere oba 14 years ton Abi esi na awuse ilo nigbongbo na oba Adeyemi Agasa awon na ni ki ma ba yin ki ma ki kabiyesi o eyan wa tata oba Nasiruddin o baba Tunde Ogoronbi Akinlowo won baba ke pe o

sun kere fa kere oko ati wonu kono oko fa won awako to fe gba ona ikurudu lo silu sadamu oni gbogbo oko to ba nlo sawa gbogbo yi ni wa ma dari sapa ibomi o wa se lola yi pe ise atunse ojuna na yo gba to didi osu meta gbako ogbeni komolafe o fi kun oro pe wa nwa bayi ni awon ajo to ndari oko ni pele eko ta mo si last man yo duro kaakiri ti ko fini si wahala sun kere fa kere oko ni gbogbo igba na iroyin to te wa lowo si lola yi pe eyan meji lo farapa yanayan na o latara olokada alapa popo to nse ise ni ibiti ko tona ati ero to gbe seyin to je okunrin lori afara iyana iba flyover to gun gbogboro lati ma lo si agbegbe Volkswagen lojuna marose badagri to fi di wipe oko bere si ni kolura won ni Eko iroyin so ri mo pe sinu atejade iroyin to ti owo alukoro ajo lasma ogbeni adebayo taofik jade owo lo ni sele na o sele nigbati awako ayokele lexus ti number idanimo eje smk 504kh lo lo ro lu okada to ngori afara le to tako atuto ofin irina oko odun 2018 nipinle eko isele na lo mu ki olokada yi ko ro lu oko ayokele toyota corolla mi ti number idanimo te na je ktu 308hn ti gbogbo e to fi di wolu kolo opelopo iko last man to sawo di gbadigba lo sori afara gigun na pelu awon ero atawon awako ni bayi won ti wa kon nipa fawon lokada alupopo lati yago fun aye ibi ti ijoba Eko ti o fowo si lati ma sise ajo serop to se wadi ndi koko lori bi ijoba se nawo ara ilu si ti kesi are Bola Ahmed Tinubu ko se iwadi ko se topinpin lori owo kan owo to n lo bi bilionu 24 ati 9 naira owo yi o wa fun eyawo ti won pe ni universal service provision funds ninu atesodo irin to jade latodo ajo serap lo ni ki are Tinubu fun ara e kopa lase fun minister oro iroyin atuto ati isamulo ero ta mo si dokita Abosun Tijani ati akowe ajo USPF na Yomi Arowuse Safe ko wa salaye ibi ti owo na to wole si ati bi won se na si o bakan ewe ajo yi tun kesi adejo agba ile yi AGF Latif Fagbemi San atawon ajo to nse iwadi nipa esun iwa ajebanu mi ki won se iwadi ti won na ki won si foju eni bi ohun ba ile ejo nitori pe owo ara ilu ni o si le mu ipalara de ba ara ilu na ajo serap wa ni laarin ojo meje ti iroyin jade o ti ohun ba gbo nkankan lori igbese yi ohun fun ara ohun ohun a fi owo ofin ohun a fi gbe lese iroyin agbaye le ngbola ti le se Bond FM 92.9.

0: Ekuita this way, but interest Bond FM 92.9 to one onibongo. Ninu Jari Keja Leku Are Bola Tinobu Utiloshi Babake si Agbaoloshi Luni Totunde Asoro Shetiki Sorodan Nurule de Nigeria yi baba Ruben Fasoroti Funti Ayaya Joy Biagori Odu Ti Baba Kwe Loke Ipe Ninu Aroyi Kiniti Are Koroshe Si Baba Fasoroti Funti Ipale Mojo Ibi Woni Ola Ojo Aje Monday Ti Ishi Ojo Kokon La Ushi Yi Inu Ani Are Tinubu Tisoro Lori Igbesi Ayi Baba Agba Lagba Yi Osi Ni Ayaya Joy Biagori Odu Oji Ayaya Jaki Jade Oti Bugu Agba Ye Ti Mungu Mbodo Tumabodo Omo O se apere baba yi gege bi oloto eniyan to si nduro lori ododo to fi ara esile lati dari oni ide eniyi to fi gba idakidado orilede Nigeria ati ni oke okun ajo eso asobode ile yi di Nigerian Customs Service da gbogbo oko olowo yebiye eyi ti awon oba eje eda kan ti won jigbe leyin to topepe lo sile Canada ori igba pada ni le ijarusi ninu Tinkan Island port to wa nilu Eko gege ba se gbo latenu agbenuso ajo customs ni yi iyen Abdullahi Maiwada odoja odimo pe o tin lo bi osu meloko ti ko customs ti won tin fun mu flebo pelu awon alase orilede yi na ati ko lopa Royal Canadian Mounted to je ti ile Canada ara oko ti won ri gba pada ohun lati ri Oko Oloye Bogini, Lamborghini, Rolls Royce, ati oko Messi Oloye Mercedes Benz. Won si taari gbogbo e pada si odo awon olopa orilede Canada. Lasiko eto ayeye to waye ni Tinkan Island Port Leko nisin igbakeji commissioner agba fun ile Canada ni Nigeria Nasser Salio olo tewo gba awon oko na latodo adari eso asobode ile yi to nsakoso Ekun Tinkan Island Frank Onjika Ojamo wipe idi ti ile ise customs ajo customs fi je ki eto yi pe ko to di akoko yi ni igba ti ko asoju lati le Nigeria to ba gbule si Nigeria lati wa wo awon oko ohun wo ati lati tewo gba iroyin lati le okere o kere to ohun ta gbo ni pe o kere pin Iyon meta ni won ti se kopa o nibi ikolu ti Russia se so lede Ukraine laarin wakati 24 hours pelu ba se gbo pe are lede America Donald Trump kede dida ikolu duro fun odidi ojo meta gbako le to si ti bere lati ojo kesan o ta wa ni eyi awon lase ni ekun jekun lo kede pe iyo kan o dagbere faye o ni Saporizia iyon mi o tun gba mi ni Dream Pro Petrovs nigba ti elomi tun gba mi ni ekun Kazin no lede Ukraine ni ba yewe ile ise to npese abo nile Russia o ti ni Ukraine fun ara e o ti ta ko ofin o lo tawo boys akeke to fi o to fi di pe o mo nton pe lori oro ejo fun bi igba egberun to si ju adoloro to gbogura ti awon eso omo ogun Russia ati ara ilu na ni Begorod, Kursk, Kaluga, ati Rostov, pelu Krasnodar, to je wipe adoloro yi to lo bi meta dinogota, ni ko omo ogun Russia, ni won jabo to, o to lenu sugbon okunkun, kin to dando, ati farabale koko iru agba lon lekan si. Ijoba ipinle Eko ti kede titi pa ori afara Eko Bridge. Eyan meji ni ruin gbe pe o farapa gidi gan lojuna maro se badagri ni bi jamba to sele lori afara ajo eso asobode le yi di Nigeria customs won ti gba oko tawon o le jigbe lati le Canada pada pelu pe are ile America pa lase idaduro irokoke ogun sibe na Russian ati Ukraine won ta ko fi won fagba mura won won si nse ikolu sira won sibe ope rabande lo si odo Waidat fagbo to je olootu iroyin ta gboto iminti ntoto olumide olalere lo nso fun yin pe e sewo amoro te n gbo Bond FM ajo sewo ni baje
1: Edumare lojiri ewa fakuko.
2: Edumare lojiri ewa fakuko.
1: Aba oke lojiri ewa.

0: Sinko ni phone China ni lu e mo so ye ri tan so ko ko la tu pari eyin ololufe mi mo fi asko yi so fun yi pe Bond FM oni radio to ye ke 30 si daada ibe le ti rogbon ko te royin ko tawon mo wa no tun ma ri asa ti se ko Bond FM 92.9
1: Out of airtime and you don't have money to top up. Out of data and you don't have money to top up. The GT Bank airtime and data loan is available to you anytime. Just dial *737*90# for airtime and *737*91# for data to get up to 10,000 naira instantly at just 2.95%. T's and C's apply. You are never stranded with the GT Bank airtime and data loan.
2: Fela ni kan play.
3: O ti aso la fe.
2: Hip hop ni kan play jo.
4: Se yin le jo ni. En ti ro, en te pa. E wa n da soro ijo.
3: Ah, de ro nke lenu e. Emi ti so kanu, ijo ale oni. E da yan mo.
2: E pele o, ki lo fa to tonu.
4: Eh, baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
2: Baba agba te ni begi loju se o. Mo lu egbogi baba agbadura mi gba. Mo so panu.
3: To je pa Olorun lo yo mi. Lo wa ni te koluba. Mo bo lo wa ara sita. Oro si so mi jaga ara bayi. Atelese to han mi le mo. Iye ti da seyin ewo ni teyan ma ta gege bi keke mario olodun da wa lowo isan fini pamo awon finish esin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanojeru ikotun lagos state ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
5: gugu apata la mo wi pe alafia on lo se pataki lo se koko eda to wa laye ti o ni alafia ara bi eni ti o si laye na ni alejo pataki won ti wa lori eto leni baba wa e ba wa ki gbogbo awon ti won gbo wa ke si daruko yin
3: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe wi ati gbo so mara ile ore mo ki gbogbo awon baba mama atawon aburu wi pe a o ni faisan lugba
5: a wa ni number 20 amoka street Dele ara bus stop off Abanajero Ikotun. Mo ni ero ibanisoro wa ni 08068216859. 08068216859.
3: Lori awon aisan kan si keji ta man soro nipa eni, aisan nu san tabi wo to ni awo kabi aromalegun. Mo ni kin lopolopo to ma nfa. Tori pe lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun. Oni pe opolopo mi to ti suburi. Abẹn to ti ni jamba moto ri abẹn to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okun fa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sadua ko di oran mo ni won to ba tin ri apere pe boya ara nro mi apariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin lawon apere tete ma wi pe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma buo so ni gbogbo igba That's in your dogun keti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi aya re o ma ja ni elomi apa kan ara lati oke de sale ni okuta itai elomi gan gbogbo nkan ni o ma ma se pipipi nu agwa re to ba tin ra won kan bayi
5: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanajero ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de koton roundabout ewo marua to nlo si abanajero tabi te ba n gboko bo abanajero ni ke bere e bo le ni dele ara bus stop apa otun yen le ya si Number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abanajero ni lu Ikotun Lekun
3: Baba agba teni begi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won pe be e kokko toju irewesi okan yin na ke gbera file bayi pe Ikotun ya lodo baba agba teni begi loju ni number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abanajero ni lu Ikotun e ba ti de Ikotun
2: ero ba ni soro te le fi pe mi 08062168 59 08062168 59
3: te ba wa de mani na line ma ba so pe na la baba agba teni be lojo ba ti de n ta ko ma fun e to ba ti lonu agbo are mo lo ogun ko ti se o si nbe iwo na danwo ko ma bo
5: a wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abanaje Road Ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni 08068216859
3: 08068216859 iwo da ti ni dogun fun boyo orin wonku orin on te koloba elomi eti e ma ma pariwo ni elomi bi se rin lojo ona ni o ma joko bi se rin ni o ma joko e wo gbogbo awon baba wa mama mi ten wo to je pe ba se rin e ma fe re ni e ma re ni bo se se yan were were to fi ndi oni yen ti se pe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ititoju ati mara nipa tewe tegbo
5: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abanaje Road Ikotun
3: lodo baba agba teni be gloju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin on te koloba ati rin di oran fun wo iwo gan gbogbo obadi gbogbo eyin lo ti bi wahala elomi ma nbo lo kan bo se nbere ni o ma kuru bo se nbere ni o ma ma je kiki o di be to ba ti ran pere kekeke tete gbera bayi
5: ma bo sodo baba agba a wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abanaje Road Ikotun.
0: Ero ibanisoro wa 08068216859. 08068216859.
3: Gbogbo adugo to ba tin gbo wa bayi, tete ma bo lodo baba agba. Lori ati ni dogun ni ati segbanse doran ni. Te lomi ti ba po lohun saanu wa. To ba gbe wa gbowo ka to se igbanse ni. Be se ngbo mi, pa dele mechanic ni. Elomi e ni le ba soro. Nitori pe elomi o le nawo sagu are afi orisi ko si tan ni ko ra fun nawo ti o ni se e ma fira yin sere agbo ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya mo ti lo eleyi ko si se e ma so be gbogbo wa la logun ko se ti o logun sugbon olohun oba fe nikan si je nikan lo bo olohun se ma ko se ti ma nbo sodo wa olohun ti ngbadua a ti mo pe adua ti gba ko to gbera le ni to ba tin ra pere pe boya onu mi bata nbo lese re e a se nko paja paja lowo lese ati ni dogun apa romi egbe kara romi ati gbera gan baba ni party iwo le lo ogun lo ni ogun mo ni olobo ni ja rogun an gbe ni sugbe ni to amiri o an di magidi mo pe ka to rin olo ni je keri sugbon adua la so ran ju ka gbe igbese ipo ton woju olohun ton be gbogbo ona ti soro kan si keji ba fi wa lagu are ton fura si tete ma bo
5: si number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abanaje Road Ikotun.
3: Lodo baba agba teni be gloju.
0: Ero ibanisoro wa 08068216859. 08068216859.
3: Etete kole. Te ba ngbo lale e jide ben daji. Te ba ngbo losan e ma ti je pari ke fi ma bo. Ke ma bo e wa fun imoran atalaye ati ona abayo. Lori tewe tegbo ti o mu kara yin o se kebe kebe sagbadewe marugo ta kebe lodo baba agba teni be gi loju ilu maka onisegun ibile to n fe wi ategbo somara ile ore elomi ni mato ti o itoju mato eyin no ri bi o se ri gege be na loro ara wa ara da bi mato ni ti a ba gbe mato sona ta ba nlo bada bibi ta ba nlo ta ba service e mo ko le ta ku soju ona odun wo ni won ti wa laye to tin je to tin mu to n gbadu to ijo toju ara eri tan ma wa soro pe bye bye le ra a o ti won judo iro na ma npa ma ba so be o baba agba teni be gloj gbogbo bi ti mo nde pata adua na ma nse femi boya gbogbo ara lo nte ni ara yin eni owo nkan mi ni egbe kara ro mi ni to ba ti wa nri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju are
5: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abanaje Road Ikotun
0: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
6: baba agba teni begi loju opo lo ti nawo nawo towo ti tan kele kini imoran yin fun won lati gbera gija ki won ma bo ni ilu Ikotun tori elomi ma so pe Ikotun jina o
7: baba agba teni begi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won pe be e koko toju rewesi okan yin na ke gbera file bayi pe Ikotun ya lodo baba agba teni begi loju
3: ki lo ndo la mu kini iwo ti nawo lere aisa agban ni lowo olohun ma je ari ogun wahala ya nlu pipipi ayin to ejo obirin le te ngbo gbogbo ti mo so pata wa ni abi won o soro ngbo obirin ni gbogbo tokunrin to obirin lo ni ta so yo sugba won to ba won wa woju olohun to nbe lo na to light kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba teni be gi loju ona abayo olohun lo nse to ba ti de lori gbogbo nkan ko la le ma fenu ba gbogbo ti won na ba joko to ri ko nse olowo lowo bayi mo pa isan atarun tan ba ti bimo ma bo si
5: number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abanajero Ikotun
3: tete ma bo ko ma bo bi mo se nsoro yi lokunrin lobinrin lomode lagba olowo ni so wa den ti o ma tiro a to nse a ofi won se yeye sugba nkankan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idana ri lori sirisi ti na ti gbogbo ara o ma fa kichara abi eja o ma nje ko week ojo ori ma nfa ale to ba ti party won tete ma bo sagbade we ma rubu ta ke be lodo baba agba ti ni be to ba ti de gan won na ah baba won ni itowo la ma do be a ki n gbokere ma dudu obe te yan ba je obe labekuta loni to ba n gbe lu eko abi badan njo keji o ran ma lo pe e lo ba ara wa to ba ti dani ile ma ti foro oye ko ko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se n gbo mi ba yen dide fia e ma bo pe ah o de je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so do baba agba te n be loju
5: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abanajero Ikotun
3: e wa ke wa janfani ewe ati gan ni afiji eyin na didi ke ma bo kilo nse o kilo yu elenu wa lati da mo wo lo wa nu agba re to ti fa isan boya ati ni dogun ati gbese di wahala gbogbo egbe kan araku tai tai jenje ni bi ni ele iwo si bi ni olodobo ni je ka wa rogun ofa ofa buruku oni ba wa fefe buruku oni fe luwa orisirisi ona lo ngba wa elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin ta ti e chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se bi ati ayewa tin to ba e ka ti pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te n lo ni kankan ta en pi te mo boya boya awon le te ni mo to wa ti dagu ara to wa n bara je awon arun kan wa to de pe ma n bara je were were were ti o ma ba nu mi ara nu eje inu egungun olodun je kari sugbon te yan ba ti wa ri eje ka tete gbegbe se ka mo pe odo baba agba se nbe gi loju
5: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abanajero Ikotun
7: me baba agba te nbe gi loju wa
8: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
3: e ma le ti na wa be ti de bi kan re yen mu gbagbo yin dani e won ni bi na o ba tan la so e je ti tan le kan na e gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi ogun ati wahala ati aisan to na la mo ti se lori awon kan ta n pariwo na ni ati so boya wo ti sise giri ojabo loke boya won ko pe ri ojabo elomi ma accident fun moto bi odun merin marun ko ni mo boya n fo ri abi nfin kankan gba bi kan a ma wa fa wa lati da mu nu agbo ara ngba to ba dojo waju bi en to ran yan bo se ma ri ni te yo ba wa mo a wa de arun sinu isan sinu egungun sinu omi ara sinu eja ara a ma wo ka a ma rin ka imi wa to je pe ki de tun se to ba nu to le je pe ofa o le je talafefe afefe buku ni feluwa
5: a wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abanajero Ikotun gbo bi te ba tin bo te ba ti de Ikotun roundabout e wo marua to nlo si Abanajero tabi te ba n gboko bo Abanajero ni ke bere e bo le ni Daily Ara bus stop apo to yen le yas number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abanajero ni lu Ikotun Lekun
3: ibe baba gba wa ero banisoro te le fi pe mi
8: 08068216859 08068216859
7: en de ba so pe ko to ju le ko to ju na awon to wa laja awon to wa kaaki to wa nde bo le tan gbera tan yoju si ikotun iti na la fi so fun pe e mo je ka fi akoko yin da ola e dide nle ba e ma bo ni lu ikotun bi ti baba gba te do si nbe number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abanajero ni lu ikotun ikotun jina o awon areti o
9: ha ragbenro wa wa rale e
10: am ebo na profession
9: o da se won lo ori bo se rin ni ori ton te koloba o tun rin won ku won ku
10: ijo olowa da bayi ah nkan kan ma n ba eni yi fa
11: ma je ki ofo ojo pipe tabi awon isan to le fa ki ati gbapa gbese odi ni raja owo le ori keri ki ara ro ni abo nwu ara tita ara njani je kori o ma gbaye o le ruku ati bere mu nkan nile di ni ra bo si se eyin didun abi egbe kara re nkuta ita lati kidele keyan ma rin ko da bi pe nkan ra lese bata ti bo lese elomi ko ni mo elomi a ma rin a ma ta gege bi ke Mario aloda isan ti gbon ni lowo ti dani wole ti finish esin baba gba te ni begi loju ero ba ni soro won 08068216859 abi ko lo kan si won baba gba wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abanajero Ikotun Lagos ero ba ni soro baba gba 08068216859 08068216859 wa ka do foju nu wo ka se fiti ta wo
12: baba gba te ni begi loju nse o mo lo egbogi baba gba du
13: On FM Mama, don't go. Nitoria,

ife ore salawa be ni na kan fi ki awon iya wa gbo bere pata gbo ni pata pata ni mo ki mojuba yi o ile maye dun bi osobere aye odun

0: Bond FM Lawa 92.9 nibe lagbe ndabi edun tan ro bi owe atuti ba se mande o tan fa ni ba ti wa bayi agbodo wa nkokan ta ma ganu si o sele pe oro oko ati yawo kan la tun wa fun ni ale ti toni ki lo sele laarin won oko ati yawo yi won jo ngbe ise oko o fi be lo daada ko fi be lo daada sugbon iyawo ninu omo marun ti ye bi oun nikan ni obirin gbogbo awon egbon okunrin mererin to kun ilu ibo ni won gbe awon ni won ma siran lowo fun owo ti won ba tari si ouno lo fi ngbo bukata le ta siri ofin tu ta won mo fi yo bi ojo ti gbogbo yan kan sara yen si oko iyawo pe ah okunrin yin gbianju to ye pe okunrin na ni gboro na o tun se omo gboro gbogbo awon lori gege bi eyan to ye pe ah Olorun lowo Olorun gbo adura e. O wa sele pe iya omobirin iku gbogbo awon egbon e mo wa sile lati wa se oku. Nigbati won wa dele ti won se oku, won lo silu won ni o. Mo soku oko yawo na lo atawon omo. Nigbati won de be awon ore egbon yawo to je pe won ti mo won yo omo won ki e mo wa la ko bo se ma kira won e won a di mo ra won won a kira won a fi enu kura won ni eke kini eke keji sugbe le odun mo oko ninu o fe dija yan gba gbogbo le o aye o lo to ye kilo inu oko o sa dun nigbati won pari oku oko wa so fun iyawo pe ka won ma la iyawo an salaye fun oko pe awon egbon to won ba duro ti won titi digba to ma lo awon kan to fe fohun gbogbo awon kan to se le fohun oni ri gba oko ba yari o ipe ti o ba ti tele ohun wala ma sele o gboro tele ohun ni se ya o ohun o ma binu o be o ro gbogbo to le se na lo se sugbo ko gba oko ba fi binu lo nigbati oko dile ti ori yawo ti o to re ti ojo kini ojo keji o ba pepe ko ma wa si ile ohun mo o ipe ati de si arin won awon egbon yawo won be oko yi titi ko gba nigba to be a fi ni pe ni a fi yan pe yan to mara oko so ba ntewo la ran ba yari o ba siwe fun aburo won o ba mu lo si oke okun anfani to birin ni to fi npe awon omo e fone to fi npe won tori pe baba won binu o nba yawo eja o gba fone ko je ko ri awon omo pe o sa di ron to sa ko si bubirin se fe se wa di pe odun kerin ti pe ko loko ko ni enikankan bo se ya niyan enikan ba de ri ni lo inbo to wo pe omo si wa lara eleyi na o ba jo nkun nkun sira won leti o n ba soro ife o na ti gba ele to je pe odun ko gbe ko ko se nkankan odun me bo se n se to ati gba fe ni olodun de boyan lasiri die ni iroyin ba kan lati le pe ara oko e o ya gidi ara oko e ti o ya yi o nilo itoju o nilo en to ma duro ti omi wa pọna si meji lo gbogba fun ona po mi si meji lo gbogba to mi atona won pe ra won si merin merin o di korita meta ti nda mo alejo ko mo e to fe se sugba awon mole bi oko e na npe won paro wa fun ise isu ni igbe ko ma bo ko wa toju oko e nile babo omo e sa ne to ba bi mo fun ni o ti ku ni ale eni nti o nda obi loko ru leleyo to pe egbohun lamoran se ko hun gbo ti eni ti o nkun sohun leti to de ti se to abi ko ma bo nle wa toju oko to ti nohun ti ko hun laye ati lorun ti odun merin ti koja ti o ti egbe pe ohun 08037880300 00378880 egba lamoran amo ti wa no ni sina lagbara olorun agbara edumare amoran yin na ni obirin fe
1: hello
0: baba o e kale o Olorun lo nturu ko nbi le tin pe wa.
1: Oloye eyan dani Oladibere kodu Abeokuta.
0: Ah, baba. Bayi si o.
1: Bawa, emi ni yen o. Epueto.
0: E se baba wa.
1: Ko le buko.
0: Eh.
1: Looto. Ah, baba wa ma so pe ibi to ma ba jowo. Oja to ma ba jowo o ku ta wo be.
0: Eh.
1: Ba n to ba ma le mi lo. Yago fun ni.
0: Hmm.
1: Ngbo oro ni sele be de bi pe awon ebi yawo akoko soro o ta ri won to olohun gbo. Won da ni po ma o ya won le ba nko mo rari Nigeria.
0: Hmm.
1: Bo de wa landi so yen. Bo de so me na. O ta to bari gbaduma ti o wodi. E ka ye na ni o fi mu. Bo de ri en to se ju si lo yen. Bo de ti se ti yen na. Ri ya ba le ti ko ni.
0: Ara oko ni oya oko n sara omo o.
1: Okay, ara oko ni oya.
0: Ko ya gidi gan o nilo itoju o nilo en to ma duro ti.
1: Nilo itoju lododo looto won bi ma funra won. Mm. Gbogbo to won si odunboro pada wa ma joko ti yen oko to lohun o fe ri ma laarin odun merin. Eh? Ino wo yo en na ji ti itoju e. Gbogbo to won sa en ti oko. O toju omo won.
0: Nida,
1: e se. Ti ma bo mi to je pe be na lo bi ma ji.
0: E seun. Ko ma wale. Oda. Hello. Hello. Yeah. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ekale o.
1: Ekale.
0: Oruko yin bo le tin pe wa.
1: Mo so ni oruko ti ke ile lati ran
0: san. A gbo yin ma.
1: Ko ma wale.
0: Ko ma wale le na fowo si.
1: Ko ma wale ko mo wa je
0: ti. Hello. Iya ore bete. Won ni itele di eni ki ri ni ti en to ti ri owo e na lo le tojo to arun to nse yi. Arun to ma nilo eyan to ma hey. Ma se toju e lotu lo si to ma ri owo e ni. Hello. E kale sa oruko yin bo le tin pe wa.
2: Wa ba ko ni lati ba ko aja o ni o.
0: A n gbo yin sa.
2: O ma wa le o.
0: Ah.
2: Owo ranse ni o.
0: Owo ni ko fi ranse.
2: Ele to ti pinu abi nu kuro bi ni o. Ti do ko ba je ko le pada ko mo yen o.
0: Hmm.
2: O je ko mo lo mo ma saye o. Owo ranse ta won e bi e to di ko mo ju wa laarin ara won kan bi toju e ko lo aja re ni.
0: Ami are to ti e mu nko lo pe awon ebi e lo pe ohun are yen ni agbara de bi pe awon ebi lo n pe ko wa toju oko e
2: awon ebi to pe na fo ko kan wa owo e to na ba ni ku fi fun won kan jo papo kan bi toju omo won
0: oda
2: o ma
0: wale ni gbogbo awon eyan so bi ba de ni to ba bi mo fun yan o ti ku la le yan eh oti awon kan to je bi oko ti won so ni e pe o wale wa toju oko e ṣugbọn baba wa awon mama wa ni isin so pe ko ma wale ko tarewo owo fun ni oto yan owo fun ni oto yan awon agba na lo nso be. Hello.
1: Hello.
0: E kale.
1: E kale
0: o. Oruko yin bo le tin pe wa.
1: Alagba Oladide Adesona mo pe lati san gota.
0: Lati san gota. A n gbo yin baba wa.
1: Oke se ri kan to sele ni pe arakunrin yen Olorun ti ko ya mo lato ohun.
0: Hmm.
1: Ato lo era ya ni. Ki awo e ma bu ko ma bu ju e rara o.
0: Won de ni bibeli so pe gbogbo ohun t'Olorun da dara dara ni.
1: Ko ti o ti ya ni daga.
0: Oda. E se baba wa. Won ni bi eyan ba jo mori lele, ton ba gbe sori bed, o ma ja bo ti baba wa nso ni lati ajegunle songu pe o re n to n toju e to n fowo sapo e to n so mo gboro o wa binu pe eni iya ni se be na ni e je ka gbo erongba teyin na.

0: arokana ni pelu ama yin ololufe yin femi ogunyemi ologuro ama baba tin be le lorumo to ti de loni o eto arokan ta le oni agbadun ara wa daada isiti patapata ni mo pe beyan ba wa gbo yo dun bi igba teyan fi gbon so girini tori iba meje ko ai nkan se neju agbo letile are etile gbo won mu mara ni oro yagba yakin bi na bi omi oro sokutu wowo e ma gbagbe o wipe ile ise fin international alias baba isa awon ni si onigbowo eto yi ile ise band fm ibe lati ndun 92.9 ibe ni egbe se mo yi ko eh ta le oni ya kolombo po ja mo ti mo ko lokun omo baba ti nbe le leru okun ogbe mi lo mo takiti lo sa mo tataye mo to wa talaka laka mo se laka laka bi odo gbe ngbagbe mi lo a je pe gbogbo gba jokejojo kejo bayi ta ba ti to pade ara wa to do ni pe ki akora wa ko si meje ju pe ka ma dupe lowo olon lo a to ba jaye lo lohun alagbara gigo bibira bi ekun oko awon oke oko so oko aje oko mi de je ki baba laji bo taye aje bo to de orun la ni kan soro maji obi tibiti ola alagbede orun pari pari ola pari pari aye o fasi aye o fasi atorun babalade olubara biti okitiri biti aje pojo kudo dada tirida o dada tirida olodumare oba baba bolonja eja agba longa tekibir
1: to ti de niyan alokan ni fe fun asun da
0: ha ojo kejo ojo kejo a mo gbadu eto yi mo smo wipe tale oni e tun ri eko kan tabi ekeje kan be sugba ko to di pe won tesi waju tori pe eja gogi lati sale ko le ba ro ni lorun dedede ibi pelebe na la si ti mole je be ba ra won kan jo eyan won ni eje ka won je nbi gulu tutori ba le jo obade iwora la bade be laye atijo awon baba wa feran eni keji gege bi ara won ni number baba isare en le ni nkankan kan tin je en lokan koda keyan waye bi alai waye koda keyan mo fi gbogbo gba pe ha olohun oh God, ni gbogbo gba nkan buku ni. Why me, ni gbogbo gba nkan buku ni. Ani koro ti enu ogo gege, kaye ri o to ba yan yoku tin to. Ko se nti o mo rire wale aye. Eyan ni oje, ni me ranti orin ti an pe eyan ni oje o. Ebe eyan ni oje o. Olorun ode nikan ko mo ni lari. Eniyan ni oje o. Mama ko eri anfani kan tabi ekeji ko eri je be ba ko eri je eko number yi le number baba isa ni 08054276137 00 5427 6137 at 08139682421 081-3968-2421 Esilelo 081-48-25-6032 at 081-81-71-3350 081-81-71-3350 awon number te le fi pe baba isa awi konko loju oloro re iwon ba seju to ba fi pe won mo mo pe yo fun olayo gbogbo to tin won ojutu si to ri ona si pe number yi mo mo pe ona abayo yo yo olorun ni o tori pe ohun gbogbo ti ba nse se baba isa ni bi n ba ntu to ntu bi n ba nde ti ba nde emi na ko kin momo olorun ni Edi na sirantali musta kima afini mana lolohun
2: Ode o oti chama mi lutiti baba isa ru konkolodu aloro eni ba so fun wa teru iwon ti o fi tanan lomu ka jawe ka wagun ma gun ma lo lo be ko ri be olohun lo fun won se o ile to wola tun ko ona to dila tun la bi moto ba baje odo mechanic lo rokan gboro eda ba ko lukun musu adua lo nilo ogun ko lelele ka po olohun ka o ka ba ni be olohun lori oro gbe si aye ni pelu agbara qurani agbara jogun ba tun be kire baba isa ile lo bewe ile lo begbo o kewo ketuna o tun jere fo polopo asiri lati fi so maraye lore abajo to po awon to lohun ti lo won fun fin pada wa Baba Isa wa ni number 41 Ogunrombi Street Idimu lati Idimu Bustle Egun Okada tabi keke Maruwa e so fun okada podo Baba Isa le lo tabi keke won sori 08054276137
3: 08 37 08 0 54 27 61 37 ati 08 1 48 25 60 32 08 1 48 25 60 32 Fini International alias Babaisa Olorun ni fun won se.

0: Gbogbo ile ise Bond FM patapata 92.9 mo ki yan o. Bere lori giwa wa director of program gbogbo yin ati e mo yan ti an wa lenu loro gbogbo yin papata mo ki tori pe biba ala o ba se kini bala ola mo wa ki olotu mi Aja Balikis Ayepola Ibrahim mo ki yan o eku dojon tijo eku dojon tijo e to ku dojo tijo njo lo o yi jejo awa yin na ni e Olorun ni mu iku nbe bayi to ba wa mu iku laye be yo tun ti soke eh tori pe oke oke bayi le mu ru si oke le mo lo o ani ja wale la se lowo Olodumare bo ni amo mi nko o ha mo ki le kan si gbogbo omo Nigeria eto arukan le ngbo o se mi bi ki ngbe baba yi sa wa loni sugbon owo di o e na ti mo wi pe awon bi igba melo ta gbe won wa agbiyanju titi baba won fasiko le ni ato awo pe ka to gbe wa lele yi sugbon owo di asiko to ye ka bo si studio ka wole ka sise piti mo lero ko si nta se agbodo to awa na la adie wa losun ko ye ti uhu bo ko si nta se ju pe nta n toro lodo olorun na ni pe keyin eyan mo wa kadu ayin o si mo gba beyin ba tin wa kadu ayin gba idono ni foru awa papa awa ta tun polowo idono ni fun wa idono ni fun le ise radio ta tin gbe to jade idono ni follow tu wa idono ni fe n to gbe kini kale na bo se wa niyan ha bi ogo tin je tolorun ani ani jan kule ngba kankan la se lowo Olodumare olorun o si ma pese owo feyin na e wa ni saare o amo baba so pe olorun mo je tolorun ba je ko si n to kuju pe keyin o moju to ra re lo e wa gbo eyin ti dagba debi kan ko le mo koroko mo eyin ti dagba debi kan o be si se koge koge koge won agbala gbogbo egbe baba re o mo pe ah baba en le mo wo le o ha oju o ti gbo bi oju agbalagba be odo ori keke lo si ni elomi oni ti rin opo na kan ti o fi re ti o mo mi hele hele he igbaru kudun o mo dun elomi igbari elomi o mo hoye oju elomi o mo su nkan kan o mo di bi meta adabi igba ti tan tan tan ti gbogbo o mo se yeri yeri loju e be ko si si na kankan waju e elomi o le wa ko ale mo elomi ba bere to bayi kilo to mo a mo ka mefa a mo ka meje hey keyo mo ri toto ke se nkan re keyo to mo to ko to mo po lapoju ke se nkan re taba lori kan ba nfo yan nkan re ko oni to tumo si lodo awon onimo segun iba se to ibo iba se ti bile mo wura re ran mo ma je ko di igba ti nkan ba ke he mo lo ko to wa ran ti po fe toju ara re igba to wo keke ba to ba toju ara keyin o re toju ara re si wo be yan ba yawo toju ara re ngba te yan ba gbadun yo sanwo pada ki lo de to nwo ra re ran ki lo de to nlo aye bi igba wi pe ola loku aboto la loku ta lo so fun o pe wonu o le jeran to jirin lo se bi igba ti ri nisin anabi o mo gba to dunde yo pagbada jesu go mo gba to dunde amo lodo eyin tin da fun igba otubo mo da ni ko ni yi gba to da pada sai da fun yin he e mo we lo mo we opo to ri tin se daada un won o kan ka ogbera eh ma koja mi olugbala so ni akole wa akole ko wa ni be yan ba nbere kan lodo olohun eyi o si seto ni lẹyìn ọpọlọpọ gbìyànjú ni kádàrá tó kó ha ojú rẹ ń ṣe bẹlúbẹlú ó sì dákẹ ìyàwó rẹ ń fi ọ ṣe yẹyẹ bíwọ àti ẹ bá ti sojú ṣe tán ò ṣe ní ọpa ọmọ pé ń tó ṣe kò dùn mọ nínú ọtẹ lọrùn nu ò mú débi ọyẹ nígbà tó tí jù báyìí náà lọ àbí táǹsì òye yín ọyẹ kí ìran dí alábàhun kọ dọjọ alẹ kọ bàdọjọ alẹ ni kọmọkùnrin jí láàárọ kùtùkùtù kẹkẹ ta tan kó gbórí òkè gangan iyì ọmọlúàbí nù wọn bá ti di pé ọ dara alẹ bí ọpẹ tiná mú ọmọ pọ yóò gbìyànjú mọ wòrà rẹ ràn lọjẹ kí n mọ sí ọ létí lásàálẹ òní o ẹ ń bá dákẹ tara rẹ ọba dákẹ o ẹ já dọdọ bàbá yìí sá àwikòǹkò lójú ọlọrọ mọ ń bọ ọrọ ń bẹ nígbẹdùkùn mi.
1: Aha, bore da ban se fiaga fiaga to ta ti kojo to lu ti koyo iku wa ni meji epini emi opo awon eyin ogun ma opo ro gbe si aye re titi o si be lo pokunso nigba to pe ti o gbe to fa ti o fa o wa da bi eni pe le aye yi ko la awon baba wa ti lo sa ai da fira ni o be yan ba da ke tara re o ba da ke ki se pa awon baba wa no ni soro amo mo fese loloyo iwadi ni won se o kini ka se kini ka ma se ni won fi nbo lowo ogun aye elomi se gbe yawo korado gbe yawo wo opo ti da pon nigba ti ko si yawo nile re owo tan nikan se to la tolu lelomi se to je gbese wale eni tan je ba nba fa gbogbo nkan ma lo di igbin fun ni opo kawe ko ri se baba isa kabo agbara alqurani atagbara ajoguba ni won fi sogun alajangbi la kan nbu se bi ro ba lo logun odun ojo kan lo to ba baba isa wa ni number 41 ogoro mi street idimo lati idimo ewo ko tabi kegun okada tabi keke moruwa e so pe baba isa le nlo ni number 41 Ogorombi Street Idimo tabi ke pe awon number yi 08054276137 tabi 08148256032 eyi to le pe ero ba ni soro yi 08181713350 tabi 08139682421 baba isa lo ni mo wora re ran o.

0: apẹrẹ to se pe se se ki a fi fura pe ofa ara re alakoko o ni pe yo mo dabi pe nkan re kiri ara da eyan ibi to ba si rin de o ki se pe yo mo dun mo o inira ni mo je nbe nigba mi wa boni to n ba ni ko n fese tele kini o dabi ko fese leri egun o fese leri igo abi won da ta si lara nitori ofa ara yi imo wona lati ba inu ejeje ati inu ara ni ko wa si bi ti o le rinde ninu ara bo ba nse yen lowo lowo a ma fe fori a si ma fa koju osu wi bi poko ko fe sun gba mi nigba mi sire a ma se ni laya ti o mo so ni laya kikiki daya o sa dede mo ja pa pa pa pa pa e si ko ba ti ri bayi wahala ti ba nti bi okan nu ofa ara nu ko se ni ti o le se amo sokore amo sobere amo somode asimo sagbalagba jeje mi mo joko ko si nu oro ofa ara o wo ba wo de se o le wo dapa ko si ni wa pelu iworun imo je kara o ni en to ba se ni sugbo pelu ewe ategbo gugu e patapata ni o do ngbagbe teni tin si seun ti o pada den to lalaafia
1: pe ti e foju kan ta bayi awon toju ko inu ara wo ne ka gba e pe yo do afseyin te gun fi so
0: e je n kokko so ero ba ni soro na
2: ero ba ni soro mi 07031445626 07031445626
0: elomi a mo fe bayan soro asiri lori telefone ngbo ba si gba laye to da to fokan re bale yo mo pe ko ngo gbera ko ngo wa loko tori o le ba mi soro lori telefone ko le gbogun latori telefone o se ri nti je kokoro nu eje nkan to buru gba ni bi kokoro ba wo nu eje yo ba se omo lu abije e si ranti pe sara wa dabi waya ti muna lati bi kan si bi kan ni bi se o ba ti si eda o ni le rin gerege bi se o ba ti si eda o ni le gba pa gbese daada bo se ye ogbe bi se o ba si si eda o ni le se loko laya lodo obere eyin o ni fa telomi fi mo wo yawo re bi aburo re ti o bodo fowo kan yo si mo ri nkan eto gege bi nkan ewo to reru o mo ba ni ewe ategbo tan baba wa lo ti an fi ni yawo kan ni meji ni meta ti an si soju se bo ba ti e lagbara ati ni yawo meji meta ikan to ba nina ogbodo ji o mo pe okoloko ohun ile yoruba ta wa yi aroba alade to ti le leni 70 odun to si ni yawo merin marun mefa ta si gbo ri pe ko se dede se ri aile se dede omokunrin nkan aburu ni aile rin daada nkan aburu ni a si mo fa ti kokoro nu eje iba gbina ya tan ohun ato fa ara a mo je ko ju o fe mo wo bayi bayi a si mo fa ki apa kan ori ko mo fe foyan ye ngba mi si wa to se pe lomi bayi ko ni ru run sun owo re kan ni kokoko ku ririri bi ko se je nbe elomi si re ese re kan ni ku ririri bi ko se je nbe elomi ese mejeji atowo mejeji ni ku ririri bi ko se je nbe se mo pa wa gbogbo da keka mo ruru eyin oniran eta si se loro iwe ategbo ki se pa se lo lu oyinbo lo re iwe ategbo wa ibi ta ti ni iwe ategbo na la wa sise re ati lilo re lo se pataki ngba ba sayewo tan tayewo duro ta won tin se yan a wa se kini a wa gbogbo se lori e beyan ba ti lu ogun bi e se ni olu ko ni soro dandan ni ko sise bo se ye ko sise baba gi tolohun gbe olootu ofa ara ti e fi pe mi lolootu ofa ara nu mo bo bayi
2: Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese
0: ibe nu kale si si mo gba mi lago opolopo eyan oju amoti soro lori telefone ngba ba soro ti n ba bi o lori si beere oro iwo na ori pe rere loluwa
2: 07031445626 baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo gbogbo ba tin bo sa ti pe phone number won
0: awon kan ti mu ko mo ko mo le gbe papapa laarin awon egbe re awon ti mu ki oko layo mo jija ile isota komokun won mo le se bi okunrin atawon ti so ni darugbo kange kange elomi won fa wo danfo won gbe igokada won gbe sokale ni elomi ba gbese kan won se ba gbe keji ni o fa ara mo sise kise lara asimo da igbesi aye omokunrin atomo bere laamu olotu o tetile
3: o de bayi ju tolorun bi oko arugbo baba olotu o fa ara Papo
1: 080-54-70-401. Baba,
0: ah, hey, olotu, opolopo eyan ti o ba gbiyanju ogbo ni won ni aye ikala se kukuru se. En ba se ku ti o se tan aye ikiku se. Eyan se ti fi debi apere ni. So ri be eyan ba damu loko damu lodo. Ori ti o gbe ni a ma gba wore ko ni. Wo elomi ngbo ba lo nfe kirun abo fe gbadua ile ijosi. Won gba ga fun loto ni. Omo odun melo ni o ti n gba ga fun. Bo ba ti e fe te pa nbo si te o pa afa ri le eyan te. Bo ba ti do pa po nfigi si keta ise lai ti po mo goji odun e po mo adota odun. Nbi wo na re mi ngba ko fe wonu ku ni ayin. Ori pe fura mi ni bo le ni moto. Ki isa e mo moto wa. Ola ni mo fi se ti mo fi ni dereba to wa mi. Asi bo le awa na awo nu ayin. Nbo ade to ni ki ora ilerin dodo mo ni un. Mo re ilerin dodo o mi ni bu wa. Ngba bere ise so ri ba na fun ami ni odu si di kene gbogbo oro to ya so po sugbon fe gba wa laye ni won ba bo ba telephone mi won o gbo ise la fi se le aye bi o ba si se lare deyin abi se o ba se n to ye o se oni to hun kan dabi oku gi ti agbe ti se gbe tan ni kokoro ni eja si mo ba san je gbogbo n ti de lomi o mo wo kan ko bi ti bi kurukuru ko boju ejo ara n ti de kokoro ni eje ni elomi si re ji dara je ni ni gbogbo igba ko mo ni oko ko mo bi ipade ko mo le banki yo mo da gbogbo ara je ni belo mi ba we bayi wahala ni bi o we na wahala ni awon ti kokoro na je nse o po ayewo la kokoro se awa na lo gba lo de mo ti ana a fi bere bi ise lugo si ewe to ba taye mu le mo ba tan ide mu ogbo awon baba wa ni asa ni o je lubu lubu oju ologun ni je be agbo Isegun ibile iwe ategun ateso atepogi ba ti nfa wo yebo je nbo lati bi ogoji odun le pese pese ta ti wa lenu e ati gbawo se lodo wa mo awa ko eledun oke lo fase se nta se sugbon wa di ise iwe ategun bi ati lu gele ewe ta wa fun awa ra le ta gbe ta ni se mo fowo ra ewe teyan fi bi odidi e ka le kan gbe lorisirisi ewe nta agbon se ti omi nta agbon si nu ibi ye nta agbon si ibi bojuwa lorisirisi to ye pe ani mo se wa kaakiri mo nta ti se le wa nbe iwo ni oja re para o wa laafia fura re bo ba ti la laafia en ti o ti ku lo ni gboke yin to ni gboke on na number mi
2: 070-31-44-5626 070-31-44-5626 Ke wa bayi mi baba agito long bu, oko arugbo, olotu ofara, baba wani, Lagos Abeokuta Expressway, ile epo oja, bus stop, legbe, ile epo, MRS filling station, ni Victory Plaza, ni waju, bridge elese, bubo bugito batimbo, sa atipe phone number won.
0: Ofara lare deye, ki iba ni wale u. Iwo lo ni gba agbara ojo pe won ni lewo eni to ni le ni o ni gba fun awon apere to ba wa ri to mo tu mo re to mu ko re iwo pe mi lori telefone alaafia ara wa ko ni gbadanu bu ni elubo o
1: baba e ku a to to na e ra ko ba n pe phone number yi le kan si se mo pe elomi o le ma raye sugbon be won ti mu phone number yi elomi ati ele pe lati mo pato ngbo lo wa gan ati bo ni ati ba yi soro
2: Baba wani, Lagos Abeokuta Expressway, ile epo oja, bus stop, legbe ile epo MRS filling station, ni waju, bridge elese gbogbo bi to ba tin bo sa ti pe phone number won 070 31 44 56 26 gbo mi dada o 070 31 44 56 26 baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese
0: ibenu kale si gbo mi dada o
1: ke jade wa o ke wa bayi mi baba ji tolorun gbe oko arugbo olootu ofa ara
2: baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo bi to ba tin bo sa ti pe phone number won
0: ibi gbogbo ni sokan ko osupa ijojumo onile molotun
2: 070 31 44 56 26 070 31 44 56 26
0: amare ti yin o
1: oro le ti gbo yen eyin eyan se mo pe orire yi fe ke an se n bayi iwo na jara re gba loni alaafia wa ko ni di fiafia
3: o de bayi di tolorun bi oko arugbo baba olootu ofa ara ti olorun ku gbo lowo ogun ofa ara ni ile alapati n tare lona abadi ti owo abi ese ni n gbo ti bo ti ye ka ma rin soso so bi eni te egun mole ka ma le rin daada tabi bere mu nkan baba rele mo tabi ra ogiri mu awon apere woyi ki se n to boju mu gbogbo egbodo da yẹyin àwọn ká lagun lagun ṣọgun ṣọgun tó lè máa ba omi tàbí ẹjẹ ara jẹ ẹyẹ yọjú sí wa àyẹwò fínífíní lọnà ti gbàlódé tòun ti ìbílẹ̀ la kọ̀kọ́ àti wá fi wí àtegbò tó ń gbóná bíi mọ̀nà wá kojú ẹgbẹ̀ wá kájọ ṣe mọ̀nà papọ̀ 08054 17 04 01 gbọdada o 08054 17 04 01 ọfọ ara ò ṣeé dúró wò ìwọ náà máa sùn.

0: ni kai play
1: o ti aso la fe
2: hip hop ni te play jo
0: se yin le jo ni en ti ro en te pa e wa n da soro ijo
1: ah de ro nke lenu e emi ti fopanu ijo ale oni e da yan mo
2: e pele o kilo fa to tonu
0: eh baba eyin na ti sopanu on ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
2: baba agba te ni begi loju se o mo lu egbogi baba agba dura mi gba mo sopanu
1: to je pa olorun lo yo mi lo wa n te koluba mo bo lo wa ara tita oro si so mi jagara bayi atelese to mo mi le mo iyen ti da fi seyin ewo ni keyan ma ta gege bi keke mario olorun gba wa lo wa isan fini pamo awon finish esin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ikotun lagos state ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le sopanu
3: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe wi ategbo so mara ile ore mo ki gbogbo awon baba mama atawon aburo wi pe a o ni faisan lugba
4: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ikotun mo ni ero ibani soro wa ni 08068216859 08068216859
3: lori awon aisan kan si keji ta man soro nipa eni aisan nu san tabi wo to ni awo ka be aromalegun mo ni kin lopolopo to ma nfa to di pa lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi aben to ti ni jamba moto ri aben to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okunfa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sadua ko di oran mo ni wo to ba tin ri apere pe boya ara nro mi apariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin ra awon apere tete ma wi pe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma bu oso ni gbogbo igba kati rin o dogun keti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi aya re o ma ja ni elomi apa kan ara lati okede sale ni okuta ita elomi gan gbogbo nkan ni o ma se pipipi nu agbo ara to ba tin ra awon kan bayi
4: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de ikotun roundabout ewo marua to nlo si abaranje road tabi te ba n gboko bo abaranje road ni ke bere e bo le ni dele ara bus stop apo to yen le ya si number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ni lu ikotun leko nbi
3: ibe baba gba wa ero bani soro te le fi pe mi
4: 08068216859 08068216859
3: eyin na ma bo gan ni afiji iroyin o ta fojuba awon mi o ti e lawon fe logun bile mo e ma so be e ma so be owo ti wo fi n gbale omo ye owo to nsan lodun ti ile to gba to dress inu e ndagu ara re njo toju e te ba wa de ma ni na line ma ba so pe na line baba agba te ni be lojo ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lonu agu ara mo logun ko ti se osin be iwo na danwo ko ma bo
4: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ikotun mo ni ero ibani soro wa ni 08068216859 08068216859
3: iwo dati ni dogun fun boya orin wonku wonku orin on te koluba elomi eti e ma ma pariwo ni elomi bi se rin loju ona ni o ma joko bi se rin ni o ma joko e wo gbogbo awon baba wa mama mi ten wo to je pe ba se rin e ma fe re ni e ma re ni bo se n se yan were were to fi n di oni yen ti se pe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ititoju ati mara nipa tewe tegbo
4: ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ikotun
3: lodo baba agba teni beg loju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin on te koluba ati rin di oran fun wo iwo gan gbogbo obadi gbogbo eyin lo ti bi wahala bo se n bere ni o ma je kiti o di be to ba ti ra pere kekeke tete gbera bayi
1: ma bo sodo baba agba
4: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ikotun
2: ero ibani soro wa 08068216859 08068216859
3: gbogbo adugbo to ba tin gbo wa bayi tete ma bo lodo baba agba lori ati ni dogun ni ati segbanse doran ni telomi ti ba po lon saanu wa to ba gbe won gbowo ka to se igbanse ni be se n gbo mi ba dele mechanic ni elomi e ni le ba soro nitori pe elomi o le nawo sagu are agbara ise pataki lati toju e jade bayi jade ke ma bo gugu eyin de ro pe boya e mo ti lo eleko si se ma so be sugbon olorun oba fe nikan si je nikan lo bo olorun se ma ko se en ti ma nbo sodo wa olorun tin gbadura a ti mo pe adura ti gba ko to gbera le ni to ba tin rapere pe boya onrin bata nbo lese re e a se nko paja paja lowo lese ati ni dogun apa romi egbe kara romi ati gbera gan baba ni party iwo le lo ogun lo ni ogun mo ni olorun bo ni ja rogun an gbe ni sugbe ni to amiri o andi magidi mo pe ka to rin olorun ni je keri sugbon adua la son ran ju ka gbe igbese nkan to won oju olorun to nbe gbogbo ona ti soro kan si keji ba fi wa lagu are to nfura si tete ma bo si
4: number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abana Jerol Ikotun.
3: Lord of Abagba, Teni Begloju.
5: Ero Ebani Surawa is 080-6821-6859. 080-6821-6859.
3: Etiti kole. The bank bolale e jide bendaji. The bank bolosan. E mati jopari. Ke ma bo. E wafu imana. Atalaye. Ati ona abayo. Lori tewete bo ti o mu kara yin o se kebe elomi ni mato ti o itoju mato eyin no ri bi o se ri gege be na loro ara wa ara da bi mato ni ti a ba gbe mato so na ta ba service e mo po le ta ku soju ona odun wo ni won ti wa laye to tin je to tin mu to n gbadun to ijo toju ara e ri tan ma wa soro pe bye le ra wa o ti wa ju do iro na ma npa ma ba so be o baba agba teni be glo gbogbo bi ti mo nde pata adura na ma nse fe mi boya gbogbo ara lo nte ni ara yin eni owo nkan mi ni egbe kara ro mi ni to ba ti wa nri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju are
4: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abana Jerol Ikotun
5: ero ibani soro wa 080-6821-6859 080-6821-6859
6: etun ba te siwaju
3: kin lo ndo la mu kini won ti nawo lere ai sa gban ni lowo olodum ma jari ogun wahala ya nlu pipi ayin to ejo birin le te ngbo gbogbo ti mo so pata wa ni abi won o so ron gbo obirin ni gbogbo tokunrin to birin lo ni ta so yi o sugba won to ba won wa woju olodum to nbe lona to light san kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba teni be gi loju ona abayo olodum lo nse to ba ti de lori gbogbo nkan ko la le ma fenu ba gbogbo ti won na ba joko to ri to nse olowo lowo bayi ma paisa atarun tan ba ti bimo ma bo si
4: number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abana Jerol Ikotun
3: tete ma bo ko ma bo bi mo se nsoro yi lokunrin lobirin lomode lagba olorun bo ni so wa den ti o ma tiro a to nse a ofi won se yeye sugbon nkankan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idana ri lori sirisi ti na ti gbogbo ara o ma fa kicha ara abi eja o ma nje ko week ojo ori ma nfa ale to ba ti fa ti ewo tete ma bo sagbade we marubu ta kebe lodo baba agba teni be to ba ti de gan won no ah baba won ni itowo la ma dun obe a kin gbokere ma dun obe re ma ti foworo oye koko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se n gbo mi ba yen dide fia e ma bo pia o de je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo soro baba agba teni be loju
4: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abana Jerol Ikotun
3: e wa ke wa janfani ewe ati go gan ni afiji eyin na didi ke ma bo kino nse o kino yu elenu wahala ti da mo olowa nu agba re to ti fa isan boya ati ni dogun ati gbese di wahala gbogbo egbe kan ara ku tai tai jenje ni bi ni ele iwo si bi ni olorun bo ni je ka wa rogun ofa ofa buruku oni ba wa fefe buruku oni fe luwa orisirisi ona lo ngba wa elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin ta ti chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se bi ati ayewa tin to ba e ka si pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te n lo ni kankan ba e pi te mo boya boya to wa ti dagu ara to wa n baraje ti o mo ba nu mi ara nu eje inu egungun olorun ni je kari sugbon te yan ba ti wa ri eje ka tete gbegbe se ka mo pe odo baba agba te ni be gi loju
4: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abana Jerol Ikotun.
6: Ben baba agba teni be gi loju wa.
5: Ero ibani soro wa is 080-6821-6859. 080-6821-6859.
3: E ma le ti na wa be ti de dikan re yin e mu gbagbo yin dani. E won ni bi na o ba tan la so e jiri tan le kan na. E gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi. Ogun ati wahala ataisan to na ilam o ti se.
4: E wo marua to nlo si Abana Jerol. Tabi te bang boko bo Abana Jerol ni kebere. E bole ni dele ara bosto. Apo atun yele yasi. number 20 Amoka Street, Dele Ara bus stop off Abanaje Road nilu Ikotun Lekun bi
3: ibe baba gba wa ero banisoro te le fi pe mi
5: 08068216859
0: Fela ni kan play.
7: O ti aso la fe.
8: Hip hop ni kan play jo.
0: Se yin le jo ni. E ntiro, e ntepa. E wa nda soro ijo.
9: Ah, de ro nke lenu e. Emi ti so kanu ijo ale oni. E da yan mo.
8: E pele o. Ki lo fa to tonu?
0: Eh, baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
8: Baba agba teni begi loju se o. Mo lu egbogi baba agbadura mi gba. Mo so panu.
1: To je pa Olorun lo yo mi. Lo wa nte koluba. Mo bo lo wa ara tita. Oro si so mi jaga ara bayi atelese to mo mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kayan ma ta gege bi keke mario olodun gba wa lowo isan fini pamo awon finish esin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abanaje Road Ikotun Lagos State ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si ran egbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu.

bá sọ fọmọ obìnrin ọhún oni so ti gbọ egun egun ni ja o egun atara obi ni ja o opolopo ti wa wa lori ile aye be to je pe egun idile nja won latara omo ti won bi elomi bimo egbe okukun ni se kaakiri gbogbo omo to bi ni segbe okukun e ti o segbe okukun in pate oju ara re segbe titi kiri ni olomo fun olomo banuje elomi wa to je pe gbogbo omo to bi pata gbogbo won ja to lenu ni elomi wa gbogbo bi to ba de won a si korira e kama balo wona alabi ogun baba aseyin wa so fomo birin yi ipe bo se rin bo se rin bo se rin re bi mo se so fun yi eledua to so egugugbe di alaye njo si o ma lu alabi ogun baba aseyin lai je ko omo birin yi o loko be ni ifin gbo ma akoko lowo bayi ka gbe si ri olohun oba alabi ogun baba aseyin oni segun to moju owo to moju egbo mo kan sara iwo to ba rapere egun kankan lara re boye egun idile ni egun atofa ni egun ara obirin ni egun ajogunba ni ma lo sodo alabi ogun baba aseyin ti ba tin di laaro la ni number 11 alaso bus stop ola oluwa along AIT road ni kola bus stop alagbado nilu eko number 11 alaso bus stop ola oluwa along AIT road kola bus stop alagbado nilu eko tabi ko ma pe alabi ogun baba aseyin sori 081-084-219-50 tabi 080-77-88-4965 080-77-88-4965 eje ipile kan si 080-77-88-4965 odo alabi ogun baba seyin ni o ja si

ni olorun won lo su kele bi aro won wa ni ka to mode ituma ka to fi ti la ka fi kokode ba eni ma sa mo su pa o.